mita 97.3 a kan zangon FM Rahma Radio. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alhamdulillah, tsira da amincin Allah su tabbata ga fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da iyalansa da sabansa baki daya. Mai sauraro masu daraja, ina muku barka da safiya, ina fatan kun waye gari lafiya cikin koshin lafiya da kwanciyar hankali. Sunana Zarawa Abdulrahman Indababa, ina farin cikin kasancewa tare da ku a wannan safiya kai tsaye daga na Rama Radio mita 97.3 a kan zangon FM, inda muke kawo muku shirye-shirye masu ilmantarwa, nishadantarwa, hadi da fadakarwa. A madadin dukkan ma'aikatan Rama Radio, muna muku fatan alheri da samun nasara a cikin wannan rana. Mai sauraro, a cikin shirin namu na yau zamu tattauna wani batu mai matukar muhimmanci da ya shafi iyalai, musamman matasa da iyaye. Batu ne da yake yawan haifar da tambayoyi da bambancin ra'ayi a tsakanin iyaye da ƴaƴansu. Maudu'in namu a yau shine, shin iyaye suna da haƙƙin zaɓa wa ƴaƴansu wanda ba za su aura? A rayuwa, iyaye suna daga cikin mutanen da suke fatan ganin ƴaƴansu sun samu rayuwa mai kyau da kwanciyar hankali. Saboda haka, idan batun aure ya taso, wasu iyaye sukan so su ba shawara ko kuma su zaɓa wa ɗansu wanda suke ganin ya fi dacewa da su. So da yawa, iyaye suna kallon abubuwa kamar tarbiyya, hali iyaye, wato iyali, addini da kuma makomar wanda ɗansu zai aura. Wani lokacin kuma suna iya ganin wani abu da matashi bai lura da shi ba, saboda ƙarancin ƙwarewar rayuwa. Amma a gefe guda, aure rayuwa ce da mutum zai iya tare da abokin rayuwarsa. Saboda haka, tambaya ita ce, ina ya kamata iyaye su tsaya wajen zaɓin abokin rayuwar ƴaƴansu? Shin ya kamata iyaye su zaɓa wa ɗansu wanda zai aura kai tsaye, ko kuma su kasance masu ba da shawara kawai, su bar ɗansu ya yanke shawarar ƙarshe? Wani lokacin zaka ga iyaye sun zaɓa wa ɗansu mutum da suke ganin ya dace, amma ɗan ko ƴar ba ta da ra'ayin wannan auren. A irin wannan yanayi, me yake kamata a yi? Haka kuma, akwai lokacin da matashi yake son ya auri wani mutum, amma iyayensa suke amincewa da zaɓinsa. Shin ya kamata ya bar zaɓinsa saboda bin iyaye, ko kuma ya nemi hanyar da za a fahimci juna? Mai sauraro, babu shakka shawarar iyaye tana da muhimmanci. Iyaye sun fi mu shekaru, kuma sun ba mu abubuwan rayuwa da dama. Amma a lokaci guda, ya kamata a saurari ra'ayin wanda zai shiga cikin wannan aure, domin shi ne rayuwa da za da sakamakon mai kyau. Ya kamata mu fahimci cewa aure ba batun mutum ɗaya bane kawai, yana haɗa mutane biyu, iyalai biyu, da kuma rayuwa mai tsawo. Saboda haka, shawara, fahimtar juna da mutunta ra'ayin juna suna da muhimmanci. Tambayar tamu a yau ita ce, a ra'ayinku, shin iyaye suna da haƙƙin zaɓa wa ƴaƴansu wanda za su aura, ko kuma ya kamata su ba da shawara kawai, su bar ɗansu ya yanke shawarar ƙarshe? Idan iyaye suka zaɓa wa ɗansu wanda suke ganin ya dace, amma ɗan bai so ba, me ya kamata ya yi? Kuma idan mutum ya zaɓi wanda yake so, amma iyayensa suka ƙi tare da wani dalili mai ƙarfi, ya kamata ya bi ra'ayin iyayen, ko ya tsaya a kan zaɓinsa? Wannan shi ne maudu'in namu na yau. Za ku iya tuntuɓar mu ta lambar waya 0900 777 7080, ko kuma 0700 700 4250.

0: Ay, cari safiya.
1: Karshen muna tare da Bashir Abdullahi daga wajen.
0: To, Malam Bashir, ka ji maudu'in da muke tattaunawa.
1: Lalle na ji maudu'i. To, amma ni ina ganin misali tunda kin ga yanzu kamar misali irin da iyayen mu da kakannin mu a kin ga su suna zaba mutum matar da zai aure.
0: Na'am.
1: Amma ni sai na ga cewa wannan yana da alaka ne da duk ana gari ɗaya ne ka san wannan baban shi ka san kakan shi ka san yana yanzu da asibiti yake.
0: Gaskiya
1: wannan baka da kyau shi za ka yi caje ka ne mai gidan wani ko kuma idan gidan wani za a baki. To amma misali yanzu yadda mutanen suka yi yawa da kuma garuruwa da suka yi yawa misali. In za a ce ta kila ce kai kana ta kai a ita kuma yarinya da ɗanka ya gani ita kuma tana kama gwazo. To kin ga misali ba ku da wata alaka ta kusanci ko ta sanayya tsakanin mu. Dan yana ga abin da ya kamata a yi shi ne kamar yadda na sha faɗa shi ne a ba wa yara ilimin auren. Idan misali yaro ya namiji ne ya taso wurin Islamiyya kan nan a gida a ringa nuna mashi ga kallon matar ya ga irin halayen matar da ya kamata ka samu ga kallon matar ga yanayin da mata ke au. Da yadda aka ba shi ilimin to misali shi da yadda ya ganta yanayin ɗari wanda da halayen ta da kuma yanayin ɗari wanda halayen da zai iya rufi in ya je zance zai iya gani a gidan da sauransu to ya san cewa wannan mutum ya kirkice. Haka ita ma idan ya tashi ya zo bata san shi bata taɓa ganin shi ba amma yanayin mu'amalar shi. Akwai abubuwan da za ta iya karanta a cikin ilimin da aka bata wanda za ta iya gane cewa yi wannan mutumin kirki ne kuma shi ya dace da ya aura wanda ba mutumin kirki ba in ya zo kuma akwai irin ɗabi'u da halayen da zai iya zuwa da suka to yana ga shi ya kamata a ce an ba wa su ya'ya ilimin auren tukunna kafin su auren to yansu je su zaɓa wa kansu a yadda yanda kai kuma uba idan an kawo na yi ɗan binciken ka bai bakin gwargwaro wanda ya kamata shi kenan ko a da aminci. Ina gari abin da ya ta cewa kenan kun yi ta ala Allah ta shi ku lafiya da wani kara
0: amma shi da Allah ya tare. Amin ya Allah. Ina godiya.

muna tare da ku a cikin shirin an tashi lafiya a cikin maudu'in mu na yau shin iyaye suna da haƙƙin zaɓa wa ƴaƴansu wanda za su aura ko kuma ya kamata su ba da shawara kawai su bar ɗan su yanke shawara da kansa za ku iya tuntuɓa mu ta lambar waya 0700 0742530.

Masu sauraro, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkamu da safiya da fatan mun waye gari cikin koshin lafiya wannan rana ta Litinin dake zama 17 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1448 bayan hijira, didi 31 ga watan Agustan shekara ta 2026 miladiya. Kanin labaran aka saurara, yanzu kuma sai a gyara zama domin jin cikakkun su tare da ni Fatima Yunusa Musa. Jam'iyyar ADC ta soki shirin Atiku Abubakar na dawo da tallafin man fetur, yayin da ADC ta buƙaci gwamnatin tarayya ta yi wa 'yan Najeriya bayanin yadda aka yi amfani da ƙarin kuɗaɗen da ta ce aka samu tun bayan cire tallafin. Jam'iyyar APC ta ce sake dawo da tallafin man fetur na iya mayar da Najeriya cikin matsalolin tattalin arziki da suke dabaibaye ƙasar a baya. Shugaban jam'iyyar APC na ƙasa Farfesa Nantawi Yiluwada ya ce shirin tsohon mataimakin shugaban ƙasa kuma ɗan takarar shugaban ƙasa na ADC Atiku Abubakar na dawo da tallafin zai iya rage kuɗaɗen da gwamnati ke samu tare da shafar biyan albashi, fansho, ilimi, kiwon lafiya da ayyukan raya ƙasa. Atiku ya bayyana cewa idan ya samu nasara a zaben shugaban ƙasa na shekara ta 2027 zai dawo da tallafin man fetur domin rage raɗaɗin tsadar rayuwa da cire tallafin ya jefa 'yan Najeriya ciki. Sai dai APC ta ce bai kamata a duba tallafin man fetur ta fuskar rage farashin fetur kawai ba, domin gwamnati ce da za ta ɗauki nauyin kuɗin tallafin, abinda zai iya rage kuɗaɗen da ake warewa wasu muhimman ɓangarori. Yiluwada ya ce a lokacin da ake biyan tallafin wasu jihohi na fuskantar matsalar biyan albashi da fansho, yayin da kuɗaɗe da ake samu daga gwamnatin tarayya ba su wadatar wajen gudanar da ayyukan gwamnati. Ƙungiyoyin jam'iyyun adawa a Najeriya sun shirya gudanar da wani babban taro a Abuja domin tattauna yadda za su haɗa kai da samar da kwawance da zai ba su damar kalubalantar shugaba Bola Ahmed Tinubu da jam'iyyar APC a zaben shugaban ƙasa na shekara ta 2027. Taron, wanda ƙungiyar G100 ƙarƙashin jagorancin tsohon darakta janar na ƙungiyar gwamnoni Salihu Likuman ya shirya, zai mai da hankali ne kan hanyoyin da jam'iyyun adawa za su bi wajen shawo kan rabuwar kawunansu da kuma samar da haɗin kai mai ƙarfi. Masu shirya taron sun ce haɗin kan jam'iyyun adawa na da muhimmanci wajen ƙirƙirar wata babban madadin siyasa a ƙasar, musamman gabanin babban zaben da ake sa ran gudanarwa a shekara ta 2027. Jam'iyyun SDP da PRP sun tabbatar da cewa za su halarci taron. Sai dai jam'iyyar PDP ta bayyana cewa ba ta da cikakken bayani game da taron, tare da cewa ba za ta shiga wata tattaunawar kawance da ake gudanarwa ba tare da bin tsarin da ya dace na jam'iyyar ba. Inspector General na 'yan sandan Najeriya Olatunji Disu ya bayyana gamsuwa akan yadda rundunar 'yan sanda ta ƙasa take yaƙi da 'yan ta'adda da 'yan bindiga a faɗin ƙasar nan. Spetan 'yan sandan na ƙasa Olatunji Disu ya bayyana haka ne yayin da yake ƙaddamar da shirin horarwa da kuma ƙarfafa gwiwar malaman koyarwa na rundunar sojojin Najeriya a kwalejin horas da rundunar 'yan sanda ta ƙasa da ke a jihar Nasarawa. Ya jaddada cewa jami'an suna da horo na musamman da kuma ƙwarewar dabarun yaƙi da ake buƙata wajen tunkarar 'yan ta'adda. Dakarar rundunar haɗin gwiwa ta dakarun sojojin Najeriya ƙarƙashin samaman fansar yamma sun kashe wani babban kwamandan 'yan ta'adda tare da ƙwato bindigogi da alburusai da babura a yayin wasu ayyukan share 'yan ta'adda da aka gudanar a ƙaramar hukumar Matazu ta jihar Katsina. An gudanar da aikin ne a ranar 29 ga watan Agustan shekarar nan ta 2026, yayin da dakarun sojoji suka kutsa cikin wani maɓoyar 'yan ta'adda da aka gano a yankin. Mai magana da yawun rundunar haɗin gwiwa ta dakarun haɗin gwiwa na rundunar sojojin Najeriya Laftanar Kanal Aliyu Danja ya bayyana cewa dakarun sun fuskanci turjiya mai ƙarfi daga hannun 'yan ta'addar da ke ɗauke da makamai a yankin. Mai magana da yawun rundunar sojojin ya ce aikin wani ɓangare ne na cigaba da kai farmaki da Operation Fansan Yamma ke yi domin cigaba da matsa ƙungiyoyin 'yan ta'addan ba tare da lalata ƙarfin gudanar da ayyukansu a faɗin yankin da rundunar ke kula da ayyukan tsaro.
ya ce dakarun sun ci gaba da ya jajircewa wajen hana yan ta'adda samun damar gudanar da ayyukan su da kuma samar da yanayi da zai taimaka wajen dawo da dorewar zaman lafiya da tsaro a al'ummomin da lamarin ya shafa. Gwamnatin jihar Kano ta kudura niyyar kwashi masu amfani da miyagun kwayoyi 10,000 daga titina tare da yi musu gyaran hali cikin shekara guda. A wani sabon shiri na yaki da shaye-shayen miyagun kwayoyi da kuma alakar da ke tsakaninsu da fadace-fadacen daba. Shugaban kwamitin haɗin gwiwa na musamman na jihar Kano kan yaki da shaye-shayen miyagun kwayoyi da fatocin su Muhoyi Magajori Mangada ne ya bayyana hakan a jiya Asabar. Wato a ranar Asabar Riman Gada ya ce shirin ba zai tsaya kan kama mutane da tsare su a gidan yara kawai ba, sai dai zai hada da cire musu guba daga jiki da gyaran hali da koyi da sana'o'i da kuma tallafawa waɗanda suka dina amfani da miyagun kwayoyi da jari domin su sake komawa cikin al'umma. Ana sauraron labarin duniyar ne kai tsaye daga nan sashen labarai da al'amuran yau da kullum na nan Rahma Radio farin cikin al'umma. Labarin duniyar zai dora a dakace mu.

0: da juna biyu da yadda yake zuwa. Kusan alamomi masu hadari a lokacin juna biyu domin daukar matakin da ya dace cikin gaggawa.
1: Ya kamata magidanta ku san waɗannan alamomi masu hadari, sannan ku ba matan ku izinin zuwa cibiyar lafiya idan aka ga waɗannan alamomi: zubar jini, kumburin hannu, kumburin fuska, matsanancin ciwon kai, matsanancin ciwon ciki, zazzabi, rashin gani sosai, jijjiga ko rashin motsin jariri. Ku hanzarta yin abin da ya kamata, ku tallafa tare da kare lafiyar matan ku masu juna biyu tare da jariranku.
0: Ku ziyarci cibiyar lafiya mafi kusa da ku nan da nan idan kun ga waɗannan alamomin masu hadari.
1: Mahala hanyu domin kare iyaye mata da jariranmu.
2: Wannan sakon na zuwa muku ne daga kungiyar Sex and Cultural Champions tare da haɗin gwiwar ma'aikatan lafiya ta jiha.
3: Ai ba sai ina zuwa aka ce mun ka fita.
4: Ina ta fama da matsalar haraji daga san nake yanzu.
3: Habba Alhaji Abdullah, ai yanzu lokacin dan amanar gwamna ne. Alhaji Abba Kabir Yusuf, ba a wasa da biyan haraji domin ko ba komai ka san ba gara ba zago.
4: Wannan haka yake. To amma wai ni yau bari mu tambaye ka ta ina muke amfana da biyan kudin harajin nan.
3: To an zo gurin ka ga dai kudin haraji suke kara wa gwamnati karfin gwiwa na yi wa al'umma ayyukan ra'ayi kasa da cigaba a bangaren inganta harkokin ilimi, lafiya, saka fitilu a tituna da kuma loko da sabon unguwanni, samar da sinadaran tsabtace ruwan da muke sha, da kuma manta kudin ruwan ga kuma ginin gadoji da tituna.
4: Dakata Ali Kabiru, ka ce dai biyan haraji sauke nauyi ne da kuma taimakawa cigaban jihar Kano. Ayyuka na daina jinkiri.
3: Ya yi kyau, ayyuka na mallaka gidaje awon gwamnati, shaguna da kantina, kamfanoni da masana'antu,

0: لا لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. باك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يوم واما سو سورة رمو تشكين ونن كفا تا رحمة ريديو kan mita 97.3 a zangon FM, kuma ta cikin wannan shiri namu na addini da rayuwa. Ina sake yi mana marhaba a daidai wannan lokaci, kuma a wannan rana da wannan shiri yake zuwa muku kamar yadda aka saba. Muna tare da Dr. Saifullah Tahir Usman, ɗaya daga cikin wanda muke gabatar da wannan shiri tare da shi, Malam Shaibu Baba Banta. Ayo, Allah bai ba shi ikon halarta ba, saboda haka za mu kasance a cikin wannan shiri. Kuma a makon da ya gabata muna magana akan ginshiƙan da aka gina mazhabar al-Imamu Malik a kai, inda a ƙarshen shirin mun so magana akan abin da ake cewa al-masalihul mursala, sai lokaci ya cin mana. To, da yadda Allah ta'ala, wa ma za mu sake tashi daga kan abin da ya shafi al-masalihul mursala din, mu yi bayani a kai daidai gwargwado. Idan Allah ta'ala ya sa muna da raguwar lokaci, sai mu shiga wani abun. Idan kuma lokacinmu ya cinye, sai mu takaita da abin da muka samu. Amma kafin mu shiga cikin shirin, za mu koma wajen Dr. Saifullah Tahir Usman domin ya gaya mana lambobi da za a kira waya da kuma abin da za mu tashi a kansa. Bismillah.
2: To, masu kallonmu da sauraronmu, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lambobin da za a iya samu a wannan shiri su ne kamar haka: 0707 9 5 2 9 ko kuma 0 8 4 7 9 7 7. Insha Allah zan maimaita: 0707 9 5 2 9 ko kuma 0 8 4 7 9 7 7. Insha Allah. To, akramakallahu, kamar yanda aka dauko bayani akan usul na wannan mazhaba ta al-Imam Malik rahimahullah, an tawo da bayanai, an koro bayanai, aka zo kan wannan gaba ta biyar, wato maslaha mursala. To, akramakallahu, muna so a ƙara faɗaɗa mana bayani shin ita wannan maslaha mursala a ina ne wannan wato mazhaba ta malikiya suke amfani da ita, kuma shin tana da wani ƙaidi ne ko kuwa a'a kawai sake ba ƙaidi take, komai ma zai iya shiga cikinta? Muna buƙatar mala a faɗaɗa mana bayani a kanta, domin da yawa wani lokaci akan zo da wasu abubuwa sai ga ana dogara da ita ko a fake a bayanta. To, shin akwai wani ƙaidi da aka yi?
1: Na'am. To, kamar yadda a makon da ya gabata muka ambata, su masalih iri uku ne. Akwai maslaha wadda take mu'tabara shar'an, wato wadda shari'a ta yi la'akari da ita, ta tabbatar da ita. Irin wannan maslaha malamai suna tabbatar da ita saboda shari'a ta riga ta tabbatar da ita. Akwai kuma maslahar da take mulghatun shar'an, wanda shari'a ta soke ta, koda zamu ga akwai maslaha din, amma wala Allah abin da ya furin jaye shine barna, ko kuma mu ne muke ganin maslaha din amma barna ce gaba daya. To sai ga cewa shari'a ta soke wannan wato maslaha din. Misali riba, mutum ya ci riba zai samu kuɗi, saboda haka maslaha ce, amfani ne, amma shari'a ta soke wannan amfanin. Saboda haka duk yadda ake gani, kamar yadda yake yanzu a zamani, za ga cewa mutane suna ganin kamar ma tattalin arziki ba zai ginu ba sai an dora shi akan wannan tsari na saban Allah, tsarin cin kuɗin ruwa, tsarin riba. To kaga shine ma ake cewa interest, wato kamar fa'ida, shine ma'ana amfani din. Amma shari'a ta soke wannan amfanin, da haka babu wani wanda zai zo ya gini akan wannan gwadabe ya tabbatar da wani abu na wani amfani ko wata maslaha, kuma shari'a ta yadda da haka. Saboda shari'a ta yi watsi da wannan maslaha a fili, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, ya alladhina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin, da sauran ayoyi da ma hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da suka zo wadanda suka hana cin riba a fili. Kuma al'umma ta yi ijma'i a dunkule cewa riba haramun ce. Kamar misali kuma abinda shari'a ta tabbatar wanda yake wato maslaha ce, kamar mutun ya auri mace sama da guda daya, wanda in ka duba za ga cewa akwai abubuwa da suke karkashin wannan na mafasit, abubuwan da suke na rashin jin dadi. Misali musamman ita macen, za ga cewa wani lokacin zamanta da abokiyar zamanta, musamman in ya zama a gida ɗaya ne ko kaza ko kaza, za a dinga jayayya. Wani lokacin ta kai ga fada, za ga akwai wasu abubuwa marasa dadi da suke faruwa, amma shari'a ta yi la'akari da abin da yake ciki na maslaha, cewa maza misali waɗanda za su iya riƙe aure ba su kai yawan mata ba, don haka maza sai sun auri mata sama da ɗaya, sannan mata za su samu mazaje yadda ya kamata, sannan katange su kansu maza ɗin da kada su fada zina. Saboda haka aka wato shar'anta cewa su dinga auren mace sama da guda ɗaya, don bisa ɗabi'ar yadda Allah ta'ala ya mafi yawa daga cikin maza, in ma ba buɗe musu wannan ƙofar ba, to za su je kuma a ɓoye su dinga haɗuwa da wasu matan suna ɗaukar su a matsayin ƙawaye ko abokanan mu'amala, ba su bi hanyar da Allah ta'ala ya shar'anta ba. To kaga wannan maslaha ce wadda shari'a ta tabbatar da ita, duk da akwai wasu abubuwa waɗanda suke na rashin jin daɗi, amma ta kalli abin a gaba ɗaya, an yi hukunci da abin da yake na maslaha wadda take rajiha, ba wai an ce babu mafsada a ciki ba ne ba. To anan abin da ake magana kashi na uku shine abin da ake cewa al-maslahatul mursala. Wato an ce al-maslahatul mursala ita ce maslahar da shari'a bata soke ta ba, bata kuma tabbatar da ita ba. Dan a fahimta a gwari-gwari shine kamar mu ce al-maslahatul maskutu anha, shine ma'anar mursala din. Wato maslaha wadda shari'a bata zo ta tabbatar da ita ba, kamar yadda muka buga misali a baya, kuma bata zo ta soke ta ba kamar yadda muka buga misali a baya, a'a ta yi shiru a kai. To irin wannan maslahar, shin ana kafa hujja da ita ko ba a kafa hujja da ita, shine ya zama ɗaya daga cikin ginshiƙan da aka gina mazhabar Imam Malik a kai. Akwai wannan batu na al-masalihul mursala. Shi yasa Ibn Abi Kuffa, ɗaya daga cikin malaman shanaqita, a cikin wani baitoci da ya yi ba su fi guda 30 ba, wanda ya ambaci usul ɗin mazhabar Imam Malik, yake cewa wa bil masalihi anaitul mursala lahu tijajun hafizathu naqala, yace kaga maslahohi waɗanda suke mursalai, to Imam Malik yana kafa hujja da su kamar yadda marawaita suka kiyaye hakan, suka haddace haka. Da haka asali ne tabbatacce daga cikin asalan da al-Imam Malik ya dogara da su, wajen gina hukunce-hukunce da dama kamar yadda zamu gani a cikin misalan da za a ambata daga baya. Duk da a zahiri ana cewa al-Imam Malik shine yake riko da al-Masalihul Mursala, amma malamai da suka bi diddigi suka yi nazarin abinda ma'anar al-Maslahatul Mursala din yake nufi, sun tabbatar da cewa ba Imam Malik ne kadai daga cikin al'a'in ba yake riko da al-Masalihul Mursala ba, sai dai yin amfani da lafazin a haka wannan yake banci mazhabar Imam Malik babu ko shakka. Amma tatsbiki wajen a aikace ayi amfani da ma'anar maslaha al-mursala din, to ba al-Imam Malik ne kadai yake yi ba, sauran mazahib ma suna yi. Misali mazhabar al-Imam Ahmad suna riko da al-masalihul mursala duk da ba sa ambatanta da haka, shi yasa Ibn al-Qayyim yake cewa abin da ya tabbata wanda za a iya riko da shi na al-masalihul mursala shi yana ganin a shigar da shi a ƙarƙashin kiyasi, ya shiga cikin ƙarƙashin kiyasi ne, saboda haka babin kiyasi ne aka faɗaɗa shi ake fitar da abin da ake cewa al-masalihul mursala a wajen irin su al-Hafiz Ibn al-Qayyim ɗaya daga cikin malaman mazhabar al-Imam Ahmad. Akwai daga cikin malamai waɗanda suke ɗan kaɗan wanda suke ganin ba a riko da wannan asalin na al-maslahatul mursala, kuma daga cikin su akwai waɗanda suke ma malaman mazhabar Imam Malik ne, kamar Ibn al-Hajib ɗaya daga cikin manya-manyan malamai wanda ake ce da shi kuma ɗaya daga cikin azkiya'ul alam, to yana ganin cewa ba a riko da al-maslahatul mursala. Hakanan al-Amidi ɗaya daga cikin malaman mazhabar al-Imam Shafi'i yana ganin ba a riko da al-maslahatul mursala, amma dai a dunkule al-Imam Malik yana riko da ita, sannan sauran malamai suna riko da ita, ko da dai ba sa kiranta da wannan suna na al-maslahatul mursala, to amma za mu ga cewa a wajen tatbiki wajen gina hukunce-hukunce yadda Imam Malik ya ambaci cewa wannan hukuncin, ko almajiransa suka ambaci cewa wannan hukuncin an gina shi akan al-maslahatul mursala, to haka zamu ga cewa kuma su ma sun gina wannan hukunci kuma sun tafi akan abinda al-Imam Malik ya tafi akai, duk da basu ambace shi da cewa al-maslahatul mursala ba. Da haka dai idan an ce al-maslahatul mursala daya ce daga cikin ginshikai da al-Imam Malik yake tafiya akai, hakanan kuma almajiransa wanda suka biyo baya sun gina hukunce-hukunce da dama akan wannan asali.
2: Allah ya saka da alkhairi.
1: To amin.
2: To akramaka Allah, yanzu misali za a iya bamu misalan wannan ita maslaha mursala din, misali
1: wannan
2: hukuncin da
1: aka gina akai.
2: Aka gina akai.
1: Wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske, kuma shi zai sa ma mu fahimci abin da ake nufi din. Yattadihul maqal, kwarai kuwa. Wato ita maslaha da ake cewa al-maslahatul mursala, kafin mu shiga cikin misalan, wani abu mai muhimmanci ta shafi bangare ɗaya ne daga cikin bangarorin fiqhu guda biyu da ake da su manya-manya. A fiqhu malamai sun kasa fiqhu zuwa gida biyu, akwai abin da ake cewa fiqhul ibadat, akwai kuma abin da ake cewa fiqhul mu'amalat. Wato fiqhu wanda ya shafi ibadu irin sallah, zakka, azumi da sauransu. Akwai kuma fiqhu wanda ya shafi mu'amala irin saye da siyarwa, kodago, haya da makamantansu. To ita wannan al-maslahatul mursala din ba ta shiga cikin fiqhul ibadat, kamar yadda Abu Ishaq Ash-Shatibi yayi wannan bayani a cikin Al-I'tisam, ba ta shiga cikin fiqhu al-ibadat, tana shiga cikin fiqhu al-mu'amalat ne. Tana shiga cikin fiqhu al-mu'amalat, kuma abin da yasa, saboda ita wannan al-maslahatul mursala din ta shafi abin da ake cewa al-adillatul aqliyah, kamar yadda ina kyautata zato a makon da ya gabata mun ambaci wannan cewa su dalilan nan na mazhabar Imam Malik sun kasu gida biyu akwai wadanda suke usul ne wadanda suke naqliya wato sun shafi riwaya kamar al-Qur'ani da sunna da maganganun sahabbai da sauransu akwai kuma usul wadanda suke aqliya ne wato ana amfani da hankali da tunani sai a tabbatar da wani hukunci to wannan al-maslahatul mursala din ta shafi al-adillatul aqliya ne dan haka bata shiga cikin ibadat tana shiga cikin mu'amalat ne amma tana da alaka da abin da ake cewa al-kulliyatul khams wato kulliyatul khams shine kiyaye addini kiyaye rayuka kiyaye duciyoyi kiyaye hankali kiyaye nasaba wanda suke hadawa da kiyaye mutunci to su al-masalihul mursala din nan inda suka kai suka komo za ga cewa abinda ake ginawa na hukunci akan su yana da alaka da ɗaya daga cikin waɗancan al-kulliyatul khams din ne duk wani hukunci da za a gina ko dai ya zama yana rataye da wata maslaha wadda take ta addini ce kai tsaye ko maslaha wadda take ta shafi tsare rayukan mutane ko wadda ta shafi tsare duciyoyinsu ko wadda ta shafi tsare hankalinsu ko wadda ta shafi tsare nasabarsu ko mutuncinsu duk abin da ake gina na hukunci yana kai komo ne akan waɗancan wato bangarori waɗanda suke fadada wanda ake ce da su al-kulliyatul khams game da misali ta bangaren addini misali in za mu ga misali da abin da ake cewa al-maslahatul mursala kan abin da yake ta bangaren addini shine abin da muka bada misali da shi a gurguje ashirin da ya gabata karshen sa cewa an tattara al-Qur'ani a zamanin sayyidina Abubakar wanda a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a tattara shi ba to wannan abin da aka yi an gina shi ne akan al-maslahatul mursala maslaha ce amfani ne yasa aka tattara al-Qur'ani a waje daya kuma ba a samu wani abu na shari'a wanda yazo ce a zo a tara shi ba ba a kuma samu wani abu na shari'a wanda yace kada a tara ba to sahabbai sai su ga cewa tattarawa din maslaha ce rajiha saboda aka sai suka yi hukunci da a tattara aka tattara kamar yadda aka ambaci kissar wato wancan satin da ya gabata cikin abin da ya faru a zamanin sayyidina Abubakar wani misalin na daban wanda ba mu ambace shi ba a wancan satin shine abin da ya faru a zamanin sayyidina Uthman halifancin sayyidina Uthman lokacin da shi kuma kira'o'i suka yawaita ya zama mutane suna nema su kafirta junansu suna sabawa junansu akan yadda ake bi al-Qur'ani Huzaifah ibn al-Yaman ya tafi wasu kasashe irin su Armenia ko ina ne yaje ya targa mutane suna karanta al-Qur'ani suna sabani yazo ya samu Uthman ibn Affan yake cewa ka riski al-ummar annabi sallallahu alaihi wasallam tun kafin su rarrabu adrik hadhihi al-umma qabla an taftariq yace ka hada su akan karatu iri daya to shine Uthman ibn Affan yazo aka rubuta mushafi guda daya aka kofe shi wanda daga nan kuma aka kofe wasu ko guda uku ko hudu ko biyar bisa sabanin maganganun da malamai suka ambata daga nan sai ce to duk wanda yake da wani mushafi ma'ana wani al-Qur'ani wanda yake rubutacce ba waɗannan da gwamnati ta sa aka rubuta ba to ya hakura da nasa ya kawo aje a kone shi saboda a hada kan al'umma akan wani karatu wanda ake da tabbacin cewa annabi ya biya shi kuma sahabbai sun biya shi dan asali sauƙaƙawa ce ta sa aka bar mutane kowa ya karanta a bisa qira'ar da ta zo masa zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama to da aka ga hakan zai iya yin illa sai aka takaita aka takaita ya zama cewa a hadu akan guda daya wanda sayyidina Uthman ya hada al'umma akai aka ce to duk wanda yake da wani alqur'ani ba wannan da aka rubuta ba ya kawo a kola saboda maslaha mursala to kaga wannan duk saboda kare addini ne wanda kuma kare addini shi a kansa anan akwai abin da ake cewa daruri abin da yake dole a yi shi wanda anan abu ne da yake dole a yi dan in ba a yi ba barnar da za ta biyo ba kankanuwa bace ba to akwai kuma abin da yake bai kai daruri ba haji ne wato bukata ce take sawa a yi shi wanda shi ma akwai misalai kamar abin da sayyidina Uthman radiyallahu anhu yayi a zamanin halifancin sa yasa aka ƙara kiran sallah na biyu a sallar juma'a kamar yadda As-Sa'ib ibn Yazid ya rawaito a cikin Sahihul Bukhari yace farkon kiran sallah kana nida'u awwalu ala adin nabi sallallahu alaihi wasallam hina ma yajlisu al-imam ala al-minbar farkon kiran sallah a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam shine idan liman ya zauna akan minbar sai ce fa zada Uthman an-nida'a ath-thalith ala az-zawra sai Uthman ibn Affan sai ya ƙara kiran sallah na uku a wani waje da ake ce da shi zaura wato kamar wata hasumiya ce a kusa da kasuwa a Madina inda ake hawa a kira sallah ranar Juma'a mutanen da suke hada-hada ta kasuwanci idan suka ji sai su tattaro yana su ina su nufo masallaci dan su zo su samu sallah duk da nan zamu an ce ya ƙara kiran sallah na uku to ana nufin bi itibaril iqama domin ita ma ana ce da ita kiran sallah baina kulli adhanaini salah tsakanin dukkan kiran sallah guda biyu kaga ana nufin al adhan wal iqama to saboda haka muhimmin abu za ga abin sayyidina Uthman ya sa an ƙara wannan to ai ƙarin da yayi na wannan kiran sallar shine maslaha mursala din ba samu wani dalili wanda yace a ƙara ba kebantacce ko ba a samu wani dalili kebantacce wanda yace kada a ƙara ba to saboda haka idan ƙarawan maslaha ce sai a ƙara shi malamai da suka zo daga baya duk suka yi riko da wannan shi yasa a mazhabar Imam Malik kiran sallah biyu ake yi wa juma'a za a yi kiran sallah na farko tun wancan lokacin za a yi kiran sallah akwai ragowar sahabbai wanda suna nan aka yi wannan aiki kuma ba su yi jayayya da Uthman ibn Affan ba ba a rawaito cewa wani ya yi jayayya da Uthman akan wannan abu da ya yi na wato ƙara wannan kiran sallah ba saboda maslaha ce ta jawo saboda aka kaga wannan maslaha ce amma ba ta kai waccan ta farko da aka buga misali ba kamar misali abinda muke gani a masallatai wanda ake cewa maharib wato gidan liman inda liman yake zama asali a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam masallacin sa da aka gina a Madina babu wannan gidan liman din kawai an gina shi ne sakwaya ba ko ta ina babu wani waje da aka tunzuro da shi aka ce nan wani ne zai tsaya babu to amma daga baya an samu wannan gidan liman din kuma sai ya zama maslaha ce babba saboda a zamanin da ba irin yanzu bane ba yin wannan din yakan nuna wa mutane ina ne alƙibla yanzu duniya ta ci gaba wasu abubuwan da suka faru a zamanin da ba lalle ka fahimce su ba saboda misali yanzu irin koda ta wayoyi koda ta hanyoyin na'urori na zamani duk inda ka je za ka iya amfani da su ka tantance ina ne kudu ina ne arewa ina ne gabas ina ne yamma amma a zamanin da wannan abu ne mai wahala to kana zuwa gari inda za ka fara tabbatar da cewa ina gabas take in ka ga masallaci an yi wannan ginin to nan ne wannan haraba ko mihrabi shi zai nuna maka gabas saboda haka maslaha ce ta sa aka yi wannan wanda kuma daga nan aka bar shi ake ta yi har yanzu a cikin kasashen musulmi ake yin wannan saboda tabbatar da maslaha to akwai kuma abin da bai kai wannan ba shine wanda yake tahsin wato kamar kyautatawa ne shi wancan wanda aka ce daruri kamar wajibi ne wanda aka ce haji kamar sunna ne wanda aka ce tahsini kuma kamar mustahabi ne ko mandubi to shi wannan misalin sa kamar shimfiɗa carpet ko tabarmi ko dardumai a cikin masallaci kaga wannan shi ma maslaha ce mursala a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama an dandabe masallacin sa amma da me da rirayi da ƙasa yawwa amma ba a shimfida wani abu ba kuma ba a shimfida komai haka mutane suke zuwa su salla a cikin masallacin to amma yanzu da zamani yazo aka samu abin shimfida ya zaman an shimfida din nan yana ƙara kawo nutsuwa yana ƙara kawo tattaruwar zuciya waje daya mutane suna jin dadin wannan shikenan sai aka halatta musu cewa abu ne mai kyau ya zuwa a shimfida waɗannan carpet ko dardumai ko tabarmi a cikin masallaci wanda kuma anan idan aka shimfida har yanzu wani abu na wata maslaha mursala din shine kuma wani ba zai shiga da takalmi ba wanda shi ba wannan an gina shi ne akan maslaha mursala asali sallah da takalmi ta halatta a wasu hadisan ma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da cewa ayi sallah da takalmi dan a saba wa yahuda kamar yadda yake cikin sunan abi daud manzo Allah yayi umarni da wannan cewa sallu fi ni alikum khaliful yahud ku yi sallah a cikin takalman ku saba wa yahudawa kuma ya tabbata manzo Allah yayi sallah da takalmi cikin hadisin abu sa'id al-khudri wanda malaika yazo ya sanar da shi cewa akwai kazanta a kasan takalmin ana cikin sallar ya tube su ma sabbai suka tube nasu aka idan da sallah yace me yasa ku tube suka ce saboda mun ga ka tube na ka yace to ai ni abin da yasa na tube saboda malaika yazo ya sanar da ni yasa na tube to yanzu wannan abin na yin sallah da takalmi didda ya halatta kai annabi ma yayi umarni da shi dan a sabawa yahudawa to amma a yanayin da ya umarni da shi ba shine yanayin da ake da shi a yau ba a cikin masallatai saboda haka a yau idan da wani zai zo ya ce bari ya shiga masallaci yi sallah da takalmi masallacin da yake shimfidadde da carpet ko da duma ko wani abu to wannan yazo da abin da shari'a ba za ta taba yadda da shi ba an gina akan maslaha mursala ne saboda haka tunda an shimfida to ba ko wanda zai zo ya kawo takalmi ya saka makamancin wannan a dai wannan bijiran annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan dayanku yi kaki to kada yayi a hannun damansa kuma kada yayi a gabansa amma ya iya wato binne shi a ƙarƙashin kafarsa kaga saboda me ai ƙasa ce a ƙasan a ita ake sallah aka yanzu yau da wani zai zo ya ce yauwa rairayi ne a masallacin ya ce ya shiga masallacin mutane yayi kaki kuma sai ya binne shi a kafarsa ai kaga wannan hankali ma ba zai dauka ba shari'a ba za ta yadda da wannan ba to amma kaga duk in aka hana shi yin wannan din an hana shi ne a doran abin da ake cewa al-maslahatul mursala to wannan ta gefen abin da ya shafi addini kenan haka abin yake in ka dawo kan abin da ya shafi tsare rayuka shi ma za ka ga irin waɗannan misalan misali a gefen abin da ya shafi tsare rayuka za ka ga cewa a zamanin sayyidina Umar radiyallahu anhu an samu wasu mutane ko su bakwai ko wani abu sun je sun hada baki sun yi wani kisan gilla sun kashe shi da aka zo aka gaya wa sayyidina Umar radiyallahu anhu kamar yadda ya zo a cikin wata ta Imamu Malik sai Umar dan Khattab radiyallahu anhu yake cewa law tamala'a alaihi ahlu san'a la qataltuhum jami'an yace da mutanen san'a za su hadu gabaɗayansu su hada bakin su su taimaki junan su kashe wannan mutum guda ɗaya to da na kashe su gaba ɗaya haka Imam Malik ya rawaito wannan maganar ta Umar dan Khattabi a cikin Muwatta kuma Bukhari ya rawaici makamancin ta a cikin sahihin sa wanda sayyidina Umar yake cewa law ishtaraka fiha ahlu san'a la qataltuhum jami'an da a ce mutanen san'a a gaba ɗaya sun yi tarayya wajen kashe wannan rai da na kashe su gaba ɗaya to ai wannan abin da Umar ya yi shi ne abin da ake cewa maslaha mursala din asali abin da Allah ya ce annan nafsa bin nafsi wala kum fil qisasi haya al hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal untha bil untha abin da Allah ya ce kenan to Allah bai yi bayanin a kashe mutane da yawa idan sun kashe mutum ɗaya ba amma me yasa aka ce a kashe mutum ɗaya in ya kashe wani shine ma'anar wala kum fil qisasi haya saboda in ana wannan kisasi din to mutane za su zauna lafiya ba za a dinga kisan kai ba to yau inda za a ce mutane kamar bakwai ko wani abu su je su hada baki su kashe wani sai a ce to shikenan an kyale su tunda yanzu misali sun haɗe ne ba mutum ɗaya ne ba ko a ce to daga ciki wanda aka ga lifin sa yafi fituwa bari shi a yi masa hukunci waɗannan a kyale su wannan zai bude kofar duk wanda zai kisa sai je samu wanda za su taimaka masa saboda haka kisan sai ya waita maimakon ya karanci sai ya yawaita sosai sosai shi yasa abin nan Umar dan Khattab radiyallahu anhu ya fitar da wannan ka'idar cewa duk waɗanda suka haɗu su da yawa suka kashe mutum ɗaya to hukuncin su a kashe su gaba ɗaya a nan ne za ka ga wani kisa wata kisa da ake bayarwa wani malami wanda aka ce bai yi karatu mai zurfi ba amma kuma iya wanda ya yi ya fahimci karatun shi iya ahalari kawai ya karanta amma ya fahimci ahalarin kwarai da gaske to shine aka samu irin wannan hadisa ta faru a wani kauye shi kuma yana kauyen aka samu mutane da yawa sun hada baki sun kashe mutum daya ne aka zo alkalin garin a zahiri gashi yayi karatu ya san ilimi da yawa yace da dai mutum daya ne ya kashe mutum daya na san hukunci amma mutane da yawa su hadu wannan ya rike dan wannan ya rike can wannan ya kawo ka su hadu su kashe ce wannan ban san hukuncin ba to ya ka ce to ai ga wannan bakon malami wanda ake ganin sa kaman dai bai yi tarin ilimi mai yawa ba ko aje wajen sa wasu suna cewa an je wajen sa ma me zai ce ga abinda malam ya fada ma bai sani ba shi da bai ma karatu mai yawa ba me zai iya fada amma da aka je wajensa sai ya ce to ai wannan shi yana ganin ba karatu ne a nesa ba gashi nan a farko-farkon alar ya ce idza ta'ayyanati najasatu husila mahalluha wa in iltabasat husila thawbu kulluhu ita najasa idan an ganta to wanke ta ake inda ya taba nan ne wajibi a wanke amma idan ta zo ta fallatsa aka gasa gane ina take ai sai a wanke tufafin gaba daya to shi ma wayannan su bakwai ne su goma suka yi kisan kai in an nuna guda daya wanda sai a yi masa hukunci amma idan suka hade aka rasa wanda duk sai a hade su sai a yi masa hukunci to saboda haka maslaha ce ta sa maslaha mursala ce ta sa aka yi wannan hukuncin wanda kuma darura ce yin hakan dole ne in ba a yi haka ba an bude kofar duk wanda yake so ya kisan kai to ba zai yi shi daya ba sai ya je ya gayyato wasu in aka yi shi kenan abin ya tashi haka ba za a yi masa hukunci ba to za ka ga kuma akwai abin da yake haji har yanzu a wannan gefen na tsari rayuka shine kamar abin da a wannan zamanin yazo amma malamai da suke kan mazhabar Imam Malik sun yi riko da wannan a jumlace abin da ake kamar na gwaje-gwaje idan za a yi aure saboda tsare lafiyar mutane saboda cututtuka da ilimi ya bayyana da cewa haduwar mace da namiji yana iya haifar da su kamar irin sikila din nan misali da take faruwa a irin kasashen mu na Afirka ko tsakanin bakaken fata mai jini AS ya hadu da mai AS to za su iya dauko SS din nan sai a samu wanda yake da wannan ciwo na sikila da ake magana ko amosanin jini to haka sai aka ce ayi gwaji kafin ayi auren wannan ai maslaha mursala ce za ta sa ai e ba inda aka zo shari'a ta ce ayi wannan gwajin ko ba inda ta ce kada ai amma kuma abun maslaha ne yin sa saboda haka sai ya zama ababi ne na haja mutane suna da bukatar wannan saboda haka sai a ce in za a yi aure a je a yi gwaji a yi na HIV misali a yi na ciwon hanta misali a yi na sikila misali na sauran dai wanda su likitoci wanda su anan su ne ahlul zikiri su ne za su ce ga wanda za a yi ga wanda ba za a yi ba ga wanda yin sa mai muhimmanci ne ga kuma wanda yake bi masa ga wanda yake bi masa su ne duk za su yi wannan bayanin amma shi cewa a yin shari'a ta yadda wannan kuma malamin shari'a ne zai yi bayanin cewa halal ne yin saboda ai yanzu idan ka zo ka ce da mutum kada ya aure sai yayi gwaji kaman ka shar'anta masa wani abu ne wanda an bude Qur'ani babu wannan hukuncin an bude sunnan manzon Allah babu wannan hukuncin to daga ina ka samu ka ce da shi ba zai yi aure ba sai an yi gwaji to akan maslaha mursala ne aka gina wannan yawa saboda a tsare lafiyar sa shi a tsare lafiyar matar kuma uwa uba abriya wato ƴaƴan da za a haifa yawa saboda misali yanzu ai idan shi ya aminta cewa ba shi da lafiya ita ta aminta cewa ita ba ta da lafiya amma saboda san da suke juna sun yadda su wato sadaukar da abinda zai kama su na damuwa saboda su aure junan su to sai a ce to in ma ku kun yadda shi dan da za ku haifa ina hakkin sa ai kaga shi bari ne kuma sanadin abin da za ku yi ne za ku cutar da shi saboda haka ababi ne na haja sai a ce mutane su yi wannan gwajin wanda yana daga cikin misalan irin wannan tun a zamanin da wata mas'ala da ta faruwa aka tambayi al-Imam Ashab da kuma mallan dan Kasim daga cikin almajiran Imam Malik wata mace ta rasu sai ya zama ga jariri a cikin ta janini yana motsi alamun bai rasu ba sai aka zo aka tambayi Ashab aka tambayi dan Kasim Ashab ya ce aje a fasa cikin a dauko yaran da yake ciki shi kuma dan Kasim ya ce a'a ba za a fasa ba to karshe sai aka fasa cikin sai suka yi aiki da magana Ashab sai aka dauko abin da yake ciki kuma sai ya zama dan namiji ne kuma Allah ya rubuta masa ya rayu kuma da ya rayu ma sai ya zo ya zama malami kuma a cikin mazhabar Imam Malik to shine ya zama baya ruko da maganganun Ibn al-Qasim sai maganganun Ashab aka ce saboda me yace ya zan ruko da wanda ya kashe na ga wanda ya raya ne saboda ya ji labarin abin da aka ga masa cewa ga fatawoyin da suka yi to amma a shahid anan da ta shi Ashab din da ta shi Ibn al-Qasim din duk an gina ne akan maslaha mursala dukkanin su shi nan yana maganan cetar rai ne saboda me ai ana ganin cewa wannan da zai iya fito shi kuma yana kallon cewa ai ba mu da tabbaci ita kuma maslaha ba a aiki da ita sai an samu tabbaci domin ai kafin a je a dauko a yanka a dauko din ita yanzu an kita alfarmar ta wanda wannan shi tabbas ne yake ta alfarma din abinda ai ake gujewa kenan shi ita alfarmar wannan ita kuma tabbatacciya ce da ka'idojin shari'a cewa tana da alfarma ba za a farka mata jikinta ba ba ma farka ba tabawa ma in ba maharaminta ba ba wanda zai taba to kuma sai ta kai ga za a zo a yanka a fasa a dauko wani abu a ciki kuma wannan fasawar bayan muna da tabbacin mun keta alfarmar ta ba mu da tabbacin mu dauko abin a rai yasa dan Kasim ya ce a'a a bashi haka maslaha ya kalla shi kuma Ashab ya ce a je a dauko saboda maganar tsamo rai babban magana ce in dai har akwai tsamo shi din to in aka je aka tsamo shi shikenan in kuma Allah ya ba tsamo shi ba to ai manufar dai dan a tsamo shi ne ta sa aka ce ta wannan alfarma din ba dan wani abu ba to aga wannan yana cikin abin da yake wato haji ne cikin abin da ya shafi kiyaye rayuka to akwai kuma abin da yake kamar tahsini shi ma'ana kamar irin abubuwan da ake zuwa da su a yanzu na cewa ayi wa yara rigakafi in an haife su ai kaga wannan tahsini ne eh na'am
2: akan wakallawu kafin mu ci gaba da wannan
1: gaba
2: sai lambobin waya
1: eh
2: masu bibiyan mu da sauraron mu kada a shafa za a iya samun ta wannan lambar waya kamar haka 070 777 5 7 9 3 9 2 3 3 akan wakallawu dazu kai maganar kamar fiqhun inda ya kasu gida biyu fiqhun ibada da kuma fiqhun muamalat
1: na'am
2: kuma kan cewar wannan ka'ida ko wannan asali ko tushe baya shiga cikin fiqhun ibada
1: yawa
2: shin akaran wakalla ko dan yan ita ibada malamai mukan ji suna cewa wai ita ibada kamar kunnuha tauqifiya
1: kwarai kuwa
2: ko akwai wani dan karin haske akan wannan
1: eh
2: kuwa
1: bai ku
2: ma ga kira ya shigo
1: to bismillah dauke kira eh bismillah
2: assalamu alaikum
3: assalamu alaikum assalamu alaikum wa barakatuh
2: wa ke tare da mu
3: ya ga magana ya nuna karo na ana kafin da yau kuma sai da kanin cikin garin da ta da dan wannan kuma kira
2: Masha Allah, malai yana jin ka.
3: Yawa, alhamdulillah na ji muri inda ake tattaunawa kuma wannan abu ne mara dadi domin muna kala samu cikin sai da neman hoti da kuma samun tsarin da za mu yi kada ba a ke cikin sai da cikin.
2: Masha Allah.
3: Yawa, abin tambaya ta nan shi ne na ji yayin maganar sallah da takalmi a can baya ko? Yawa, to abin tambaya ta nan shi ne akwai wani malami da ya ba mu gwatawar sallar gawa ana yin tarasa kalbi to mun zo muna yi kuma bayan an yi sallah kwanu-kwanun nan
2: Na'am.
3: Sai wani malamin da idan lafi gawar bayan an je mu an yi rakonta an dawo kenan. Ita al'umma yake mana fadakarwa akan cewa sallar gawa ma ba ma sallar da farilla ba sallar gawa ma duk wanda ya kusura ita da tattalin a kafa sa.
2: Na'am.
3: Wannan ba karamin kusure bane.
2: To.
3: Sai kawo cewar idan dai jama'a ta yi yawa kana tunanin kar sakamakon ka yi bacci maka a can baya.
2: Na'am.
3: Za ka iya zuwa ka kwaɗe takalman sai ka hau kansa da ƙafofinka duka guda biyun ka ga baya kafa ka kenan ka kwaɗe ka hau kansa kenan ko?
2: Na'am.
3: Ita za ka yin sallah a haka amma matuƙar takalmi yana ƙafarka to gaskiya an kai wannan sallah kuskure ne ba ɗan ƙarami ba.
2: Me ka ce daga ina? Malam Yunusa.
3: Haruna,
2: Yunusa. Ni dariƙe su.
3: Haruna, wannan aka fi sani da Yunusa Masoya da kannan cikin da ta balla karma.
2: Da ka tsalle. To muna godiya. Masha Allah, malam.
3: Yau tambaya ta kuma.
2: To.
3: Tambaya ta kuma malam ne, ina so dan Allah ya tantance mu saboda mu ƙara samu haske kuma akwai masu saurare da yawa bayan ni.
2: Gaskiya ne.
3: Wata yayi wannan tambaya ta za ta cika da tambaya wa wani dan uwan.
2: Haka ne.
3: Idan ka kira ni.
2: Gaskiya ne.
3: Yauwa dan Allah a tantance mana saboda mu ba mu san komai ba kuma muna ruwa ne hawa.
2: Ba komai insha Allah malam yaji. Eh Allah ya saka da alkhairi malam Yunusa. Malam Yunusa Haruna madalla.
3: Yauwa muna sauraron ku.
1: To a gurguje lokacin mu ya ja. Maganar da ya ambata abinda muka faɗa a baya
2: na asali ya ce musu ba laifi
1: yawa ba
2: malami daga baya
1: kuma shi sai yazo ya ce a dole sai an cire takalmi to wannan nabiyin da yazo ya ce dole sai an cire takalmi maganar sa tana da rauni kwarai da gaske la'akari da cewa ita sallar jana'iza ko ta gawa sunnayinta ana yin ta ne a fili ba a yin ta a cikin masallaci sai idan larura ta jawo in akwai larura to wannan takansa a iya sa gawa a wato yi mata sallah a cikin masallaci amma fi hududin dayyika saboda haka asali ita sallar gawa a fili ake yin ta saboda ai ko ba komai ita gawar tana dauke da abubuwan da za su iya zama najasa shi ko masallaci ba a shigar da najasa cikin sa to kaga tunda ita sallar gawa ana yin ta ne a fili ba inda yake a shimfiɗa ba wanda kuma mun ambaci cewa yin sallah da takalma ya halatta kai muka ce ba ma ya halatta ba manzon Allah ya yi umarni da a yi sallah da takalma don a sabawa Yahudawa to shi yasa ma yana daga cikin inda malamai suka ce wanda yake so ya aiki da waccan sunna da annabi ya ce a yi sallah da takalma don a sabawa Yahudawa to yakin tace inda ake sallar jana'iza saboda galibi za ka ga cewa a farfajiyar fili ne kuma za ka iya yi da takalminka saboda haka waɗanda suke yin sallah da takalmin nan nasu su ci gaba da sallah da takalmin su babu komai wanda ya ce sai an cire takalmi sannan za a yi sallah babu dalili akan maganarsa maganarsa ba akan ilimi ta ginu ba sai dai dama shi ilimi kogi ne yana da faɗi saboda haka wannan magana ta malamin farko ko limamin farko ita ce magana wadda ta dace da abin da malamai suka ambata saboda haka kowa ya ci gaba da sallarsa ta gawa da takalminsa illa iyaka sai in za a yi a masallaci saboda wata larura to masallaci in dai an shimfiɗe shi da carpet ko da duma ba za a shiga da takalmi a yi sallah ba.
2: Allah ya saka da alheri. So kuma a karama kan Allah a cikin maganar su din shi ma. Wai kuma a ƙarshe zai ce musu idan mutum yana jin tsoron a sace mai takalmi saboda an yawa a baya wai sai ka tuɓe takalmin naka amma sai ka tsaya a kansa.
1: To ka ji fa ai shine abin da na ji ka ce ba cinya ba ƙafar baya wannan shine ba cinya ba ƙafar baya ka zauna akan takalmin ai kai sallah akan takalmin da yake nan kawai dai baka saka kafofin bane ba a ciki ka san wata hadisa na taba zuwa nan wajejen bypass din na hanyar da za a tafi Kaduna to akwai wani masallaci wanda yake irin temporary din nan ko gina shi ba a yi ba amma dai an sa yan bululu a haka nan da can alamun cewa masallaci ne to zan karbi fiya wata haka ina jiran wani zai dauke ni za mu tafiya sai na biyo ta masallacin haka zan karbo sai wani jahili ya gani ya ce kai masallacin kake shiga da takalmi sai nace eh nace a ai ban kula masallaci bane ba sai ne maza sai na fita dalilin da yasa saboda shi kansa dan kwaya ne ba to yanzu sai ta rabon mutane ba a ce nini mai nifi eh saboda shi a jahilcin sa cewa wannan wajen ma ba za a bi da takalmi ba saboda gani yake cewa nan ma kamar gidan nan masallaci ne inda aka saka carpet aka yi waye da waye saboda gudun hauma hauma yan kwaya saboda haka sai nace ah masallaci ne ko kawai sai na fito sai na karbo ta bayan na karba abin da zan karba
2: to kafin mu daga waya mallan nayi tambaya kuma da kamar zakai karin bayani akan cewa ibada din saboda ko tauqifiya ce ko kodi
1: yawa wannan mai muhimmanci ne saboda kusan she kamata murfi ma da shi a ita kamar yadda muka ambata maslaha mursala bata shiga cikin ibada ba bata shiga cikin addini ba tana shiga cikin addini amma bata shiga cikin ibada saboda abin da ka faɗa ita ibada tauqifiya ce sai iya abin da aka ce wannan addini ne shine mutane za su yi a matsayin addini dan Allah ya zargi masu yin addinin awan igiya wanda suke yin addini da ka amlahum shuraka usharu lahum min addini ma lam ya'zam bihillah suna da wasu abokanan tarayya ne waɗanda suka shar'anta musu wani abu na addini ni wanda Allah bai yi izini akai ba haka duk abin da zakai wanda yake ibada ce to sai Allah ya shar'anta yayi izini akai in kai ibada da wani abu wanda Allah bai shar'anta ba bai yi izini akai ba to wannan ibada ba ibada bace ba kuma ba za ta taba zamowa karbabbiya ba shi yasa daga cikin abin da ake bambancewa tsakanin maslaha mursala da kuma bid'a shine wannan batun cewa ita maslaha mursala tana shiga cikin mu'amalat ne ita kuma bid'a tana shiga cikin ibadat ne saboda haka duk wanda yazo da wata ibada sai ya ce sai aka ce da shi zamanin annabi ai ba ai wannan ibada ba sai ce to dan ba ai zamanin annabi ba gashi an yi jam'ul qur'an ba zaka dauka kaman ya kafa hujja in ya faɗi haka sai a ce a ai wannan abin da kace ibada ne ita kuma ibada tauqifiya ce wancan kuma da ka faɗa wani abu ne wanda yake maslaha ce mursala saboda haka ba ibada duk da addini ne amma ba ibada bace ba kai tsaye saboda haka abin da yake ibada maslaha mursala bata shiga cikin sa yasa suke cewa duk wani abu da yake na ibada idan a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam an samu wannan abin kamar yadda ibn taymiya a cikin iqtiba'us sirat almustaqim ya kawo cewa in an samu wannan abin sai kuma manzo Allah ya zama bai yi wannan aikin ba to in wani yazo yayi daga baya to wannan shine bid'a amma wani abu da bai faru a zamanin annabi ba kuma daga ba aka zo aka ga maslaha ce to wannan ya danganta za a iya yin abin ya danganta da maslahar da take ciki ko rashin maslahar da take ciki saboda haka dai a dunkule wannan shine abin da za mu faɗa kuma ina ga lokacin mu ya riga ya cinye to shikenan sai mu yi sallama sai idan Allah ta'ala ya kai mu sati mai zuwa والسلام عليكم ورحمة الله.

Najeriya cikin matsalolin tattalin arziki da suka rabaibaye kasar a baya. Shugaban jam'iyyar APC na kasa Farfesa wato Farfesa Nantawi ya ce shirin tsohon mataimakin shugaban kasa kuma dan takarar shugaban kasa na ADC Atiku Abubakar na dawo da tallafin zai iya rage kudaden da gwamnatin ke samu tare da shafar biyan albashin fansho ilimi kiwon lafiya da ayyukan rayuwa kasa. Atiku ya bayyana cewa idan ya samu nasara a zaben shugaban kasa na shekarar 2027 zai dawo da tallafin man feto domin rage radadi tsadar rayuwa da cire tallafin ya jefa yan Najeriya ciki. Sai dai APC ta ce bai kamata a duba tallafin man feto ta fuskar rage farashin fetur kawai ba domin gwamnati ta ce za ta dauki nauyin kudin tallafin abinda zai iya rage kudade da ake warewa wasu muhimman bangarori. Ya ce a lokacin da ake biyan tallafin wasu jihohi na fuskantar matsalan biyan albashi da fansho yayin da kudaden da ake samu baya daga gwamnatin tarayya ba za su wadatar wajen gudanar da ayyukan gwamnati ba. A nan kuma kungiyar jam'iyyun adawa a Najeriya sun shirya gudanar da wani babban taro a Abuja domin tattaunawa yadda za su hada kai da samar da kwabance da ba zai ba su damar kalubalantar shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ba na jam'iyyar APC a zaben shekarar 2027. Taron wanda kungiyar G200 karkashin jagorancin tsohon darakta janar na kungiyar kwamnani Saliu Lukman ta shirya zai mai da hankali kan hanyoyin da jam'iyyun adawa za su bi wajen shawo kan rarrabuwar kawunansu da kuma samar da haɗin kai mai ƙarfi. Masu shirya taron sun ce haɗin kan jam'iyyun adawa na da mahimmanci wajen ƙirƙirar wata babbar madadin siyasa a ƙasar musamman gabanin babban zaben da ake sa ran gudanarwa a shekarar 2027. Jam'iyyun SDP da PRP sun tabbatar da cewa za su halarci taron. Sai dai jam'iyyar PDP ta bayyana cewa ba ta da cikakken bayani game da taron tare da cewa ba za ta shiga wata tattaunawa kawance da ake gudanarwa ba tare da tsarin da ya dace na jam'iyyun ba. A wani sabon labarin kuma Sufeto Jane na 'yan sanda Najeriya da Olatunji Isu ya bayyana cewa gamsuwa akan yadda rundunar 'yan sanda ta kasa take yaki da 'yan ta'adda da 'yan bindiga a fadin kasar nan. Sufeto 'yan sanda na kasa Olatunji Isu ya bayyana haka ne a yayin da yake gudanar da shirin horaswa da kuma karfafa kwarin wato gwiwar malaman koyarwa na rundunar sojin Najeriya a kwalejin horas da 'yan sanda ta kasa da ke a jihar Nasarawa. Ya jaddada cewa an samu suna da horo na musamman da kuma kwarewa dabarun yaki da ake bukata wajen tunkarar 'yan ta'adda. Ƙarshen taƙaitaccen labarin kenan tare da ni Zara Abdulrahman Indabawa.

0: zaman yan marina masu sauraron mu assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu barkan ku da warhaka sannan ku da sake kasancewa tare da mu a cikin shirin mu na zaman yan marina shirin da bisa al'ada kan tattauna akan muhimman al'amura na musamman wallo wacce ta fara kan lafiya ilimi ruwan sha hanyoyi gefe guda mazaliku masana don tattaunawa akan muhimman al'amura cikin yardar Allah subhanahu wata'ala na farin ciki da Allah ya nuna mana wannan rana ta litinin mai albarka inda zan kasance tare da ku ni Bilkisu Muhammad Hajiyayya a tsawon awa guda don tattauna akan muhimman al'amura da muka saba tattaunawa don karuwar mu gaba daya batun zamu tattauna a wannan rana shine wato na ilimi wato ilimi abu ne mai matukar muhimmanci amma idan wato kudin idan kuma wato kudin makaranta yana karuwa akai-akai hakan na iya jefa iyaye cikin wahala musamman iyalan iyayen da suke da yara da yawa a makaranta babu shakka shi kun san cewa lokacin koma makarantar yara yayi dabdaka yi kusance hutun da yara suka yi ya kusan karewa ana ta shirye-shiryen komawa makaranta inda a daidai wannan lokacin makarantu masu zaman kansu kan kokarin wajen ƙara kuɗin makaranta waɗansu makarantun kuma su ce littattafai waɗansu ce a sai a makarantun za a siya babu shakka ana yanayi na rayuwa da cewar ya kamata da mun iyaye ka san za a yi hutu za a koma zangon karatu na farko ya kamata kamar da kake tanadin arambun ajiye kayan abincinka haka kamata kai tanadin arambun tattalin kuɗin makarantar yara da na san duk iyaye suna da tsari akwai rumbun tattalin kayan abinci akwai na ilimi akwai na lafiya babu shakka duk magidanci ko uwa ta san haki ina kanta sun kasance da wanda abu uku kula da harkar abincin gida kula da harkar ilimin yara kula da harkar lafiya da walwala dole ne idan kana samun naira 10 zaka saftata naira 5 za su tafi a harkar abinci bi zaka ajiye bar kullake shi lafiya ba zaka ajiye harkar ilimi kuma ka ajiye dan ko sai 5 ci a bangaren walwala wani abu zai iya tasowa ko shakka babu na san kuna tare da ni masu sauraron mu inda wayansu makarantun masu zaman kansu suke san neman su cikaransu babbaka duk da cewa gwamnatin jihar Kano ta sanya ido da kuma committee akan wato binciken ko kuma a'a kaida ta ƙara kuɗin makaranta alhamdulillah wannan shine batun da zamu tattauna a tare da ku a wannan rana inda na tabbatar zai amfane ku zai amfane su zai amfane mu tare da dalibai a bai gefe guda kuma ya kamata mu fahimci cewa makarantu suna da abubuwan kashewa kamar albashin malamai kayan aiki wutar lantarki da kula da gine-gine don haka tambayar ita ce ta yaya zamu sami daidaito tsakanin bukatun makaranta da karfin iyaye ko shakka babu zan dan yi misali da wata makaranta wato Kamfa Model College inda tayi taron iyayen yara da malamai don a bata shawara a wancan wato zangon karatu da aka share kafin a shiga zangon karatu na farko ta nemi iyaye da shugaban committee wato na iyayen yara inda aka bata shawara ga da ya kamata a yi kuma suka dauki abu mafi kankanci da aka tattauna a wannan taro to ya al'umma kuke ganin ya kamata su kansu iyaye su kasance ya kamata su kansu malaman duwar cewa mun karanto matsalolin malaman za su biya albashi harkar wutar lantarki kayan aiki da kula da cikansu da gine-ginen daliban ya kamata a ce makaranta mai zaman kanta ta kasance ko wani aji kada ma ya haura yara guda 20 domin har yaro ba tare da malami to ba zai fahimci abin da ake biya masa ba in har makaranta babu kayan aiki ba zai yiwu ba in har makaranta cewar yaro yana cikin gazafi da cinkoso ka dauki misali makarantun mu na gwamnati dukkan ciyar ana ta kokarin gyara zaka samu wata makarantar an kai yaro da wani abu a cikin aji to taya zaka tunanin wannan yaron wanda yake can baya zai fahimci abin da ake koya masa alhamdulillah wannan da yake cewa maudu'i da zamu tattauna da ku a wannan rana za ku iya kiran mu a lambar mu ta 0903 996565 wato 0903 996565 domin ku tattauna mu tattauna buka a bangare ikamata ko wani bangare ya kamata a taba da bangaren su kansu iyaye da kuma bangaren malaman makaranta ya kamata duba da cewa su ma diga gutsurin da suke fama da shi idan makaranta ba ta mai makaranta bace haya ya kama
1: to a wannan haye shi fa mai hayan nan ina da damar da in ya ga dalibai sun yawa sai ga an ce a an kana biyan kuri miliyan 1 sai a ce a lokaci daya an mai da gurin hayan nan ya kuma miliyan 2 da rabi ko miliyan 3 sai ga mai makaranta kafa makarantar sa makaranta ta kafu kuma an zo an ce ana an masa karin da ba zai iya biya ba to duk dai abun sai an duba tunda abu muke yi ba wai na san zuciya ba na kowa da kowa ne assalamu alaikum warahmatullahi wake kan layi daga ina gaskiya ba a jin kamalan isma'il sai daga dan daga murya assalamu alaikum warahmatullah assalamu alaikum to ina yi wa ƴan uwa masu sauraron mu fatan duk wanda yake ramu ya kashe akwatin rediyon sa kuma ya daga muryar sa domin ni kaina ba ma rana amma saboda muhimmancin aiki da tana har zan iya motsi ya kamata in fito in sauke ni nauyin da yake kaina Assalamu alaikum warahmatullah Assalamu alaikum to wannan mata riga ta sulube butun da shine abin da muka bayyana a farkon shirin wato butuna kalubalen da ake fuskanta yayin komawa makaranta kuma muna dab da komawa makaranta wato halda wato musamman masu private school suke ƙara kuɗin makaranta nan take idan aka samu gida akwai yara da yawa babu shakka iyalai sukan fada ko kuma gidanta sukan fada halin kaka na kai kuma batu idan ka yaro dalibi yana makaranta yazo a cikin abokansa dalibai ko cikin kawayenta dalibai sakamakon iyayen basu cimma nasara sun biya kuɗin makarantar nan ba sai a ci yaro in nemi guri i zauna bai shiga aji ba bai koma gidansa ba sai a shimfida masa sabar ma a ci i zauna a wurin iyoyin makaranta ko kuma a'a a zo a ce yaro mai koma gida ko yaro izo makaranta aji zaka ga masu wato akwai wanda ake bari a bakin makarantar an ba a biya bayanin rasit din shi sai a ce koma gida ya kamata cewa su kansu masu makaranta masu zaman kansu su da yaro wannan tsarin tsakanin su ne da iyaye ba da dalibai ba babu shakka da dan da yazo makaranta aka ce koma gida ba a biya masa kuɗin makaranta ba lillahi wa rasuli kaman irin an kashe masa kwarin gwiwa da hobbasan da ito da shi na karatun wannan rana zai kasance ta tunani to sauran yaran da iyayen suka biya musu to shi aka rabansa bai biya masa ba kuma mashi bata biya mashi ba za alalibi mu asifili 0903965 wato 09033996565 da mu tattauna tare da ku masu sauraron mu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa ki kan layi daga ina
2: eh kina tare da san salama daga daga nawa karamar hukumar Bunkul
1: to kaji dai maudu'i mana wannan rana
2: wallahi dalai lalle gaskiya ana fama da irin wannan matsalolin na gaba da sauran makarantu kula da makaranta gaskiya irin wannan ana fama da shi ko ana zaune idan ƙara kuɗin makaranta ko a jirgin da wani littafi dai ya huwa da makamanta haka amma ne dai gaskiya abubuwan nake ganin kamar dillefin kamar ya dan iya alaganta shi da gwamnati tunda da an inganta makarantun gwamnati sai hakan ba zai faru ba ba ma samun yawan irin wannan makaranta
1: gaskiya ne
2: gaskiya ne yawa ni kira ga gwamnati da gwamnati kawai shi ne da Allah ya kokari an inganta mana makarantun mu da yan talakawa nan ne to shi da an inganta su ke
1: wannan ba ta gaskiya ne
2: yawa shi ne dan zan haye kuma da makaranta mun je rawa biya za a rike gida ga
1: ko sai ran ka nan kuma idan kuka duba cewar shugabannin mu da suke mulkan mu a yanzu yanayin kasa ko jiha za ku kuma majalisar mu babu shakka karatun nan da suka yi na gwamnatin suka yi ba wani gwamnati zaka daga shi ka karzage shi ka ce a yayi makaranta private school yayi pre-nursery a yayi nursery yayi yayi secondary yayi private university zaka samu duk karatu suka yi na makarantu na gwamnati na unguwa wanda a yanzu ake ganin su kaman kashi-kashi babu shakka ko gwamnan Kano zaka tambaye shi zai ga maka cewar yayi primary ta gwamnati yayi secondary school ta gwamnati zaka samu ko shugaban kasa kasa tona shi ka zai ga baka labarin al'adar rayuwarsa ba private school iji ba to me isa a da karatun yake da muhimmanci da inganci amma yanzu aka samu ramuni assalamu alaikum wa rahmatullah
3: amin wa alaikum assalam wa rahmatullah
1: wa ki kan layi daga ina
3: sunana Balarabe Ji Adamu daga Dorai
1: To menene gudunmuwarka?
3: Ah, gudunmuwa ta shine ai duk tsuntsun da ya ja ruwa shi ruwa kan doka.
1: Mhm.
3: Wato duk wayan shugabanninmu yanzu wayanda suka sa ilimin ya tabarbare dukkan yawancin su duka ilimi kyauta suke.
1: Gaskiya ne.
3: Kuma Allah ya riga ya sani suna da haƙƙi, muna da haƙƙi akan su yayanmu su zama cewar sun samu ingantaccen ilimi.
1: Gaskiya ne.
3: Kuma mu ma da haɗin kanmu, mu ma talakawan saboda me? Saboda mu kanmu muke creating din private school mu je mu sa su.
1: Haka ne.
3: Saboda haka tunda zamu creating din private school mu je mu sa su, amma mu damu da cewar mu je mu samu gwamnati mu yi mata magana ta sa mana ta gyara mana makarantu. Namu wanda yake na gwamnati ne ba saboda mu muna da hali zamu iya daukan yayanmu mu kai su makarantun kudi saboda haka wanda ba shi da hali ko yayansa su rayu ko kar su rayu babu abin da ya dame mu
1: gaskiya
3: saboda haka shi yasa na ga miki tunda farko nace tsuntsun da ya ja ruwa shi ruwa kan doka shugabanninmu kasancewar rashin yi musu magana da ba ma yi shi ma sai ya ba su karfin gwiwar cewar kawai su ma kama abin tunda bai dame mu ba su ma bai dame su ba
1: haka ne
3: amma har abada mu mun fi iya zama akan majalisa a loko a gefen titi mu zauna muna ta tsagin gwamnati muna ta surutai na gaira ba dalili bayan mu muna da halin da zamu iya yin wani abu a matsayin mu na society na community wanda zai sa gwamnati dole ta duba wannan al'amura
1: gaskiya ne
3: amma wallahi tun daga lokacin da aka ce gwamnati ta riga ta dauke kanta a harkar gwamnati a harkar karatu tun daga nan na firamare wallahi shikenan muka shiga kwale-kwale
1: to fatan Allah subhanahu wataala ya ba mu mafita kuma ya kawo mana tallafi da yadda za a yi akan gyaran ilimi babu shakka da shugabanninmu da muke da su a yanzu sun yi makaranta na gwamnati ne idan ka duba ka ga cewar idan ka bi yankin kudu zaka samu suna da community school kowanne wato kowanne zango ko wacce karamar hukuma kakan samu akwai community school wanda cewar idan professor ya fito a wannan yankin sai ya ware lokaci a mako da zai je koyar da wannan yara da ake ba su ilimi koda da makarantun gwamnati suna yin kokari su cewar ya za su sallafa al'umma su dan su samu ingantacciyar rayuwa domin ita shi wato ilimi ya ma wuce gishirin zaman duniya ai kusan shine rayuwar mutum domin ai jahilci an ce babbar cuta ce ai jahilci wato hasara ce ilimin nan shine dai abinda zai kasance zaman fitilar dukkanin wani dan adam mai rai da lafiya da hankali assalamu alaikum wa alaikum assalam ake kan layi da
2: kai wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala barkatu hajji barka da safiyar fatan tashi lafiya
1: muna cewar dan Allah duk wanda zai kira mu yayi hakuri ya rage akwatin rediyon shi ko ya matsa da kusa da akwatin rediyon sa domin har kace sai ka kira mu kuma kana jin abin da kake faɗa to za a bi babu kai baka riske mu bamba mu ji abin da ake faɗa ba karamanta 0903396565 wato 0903396565 ita ce lambar da za a kirawo mu don ba da gudunmawa akan wannan shiri da muke yi na wato zaman yan murna inda batun mu na wannan rana akan batun karin kuɗin makarantu masu zaman kansu suke yi ya yi kamata a yi duwar cewa su akwai tare matsalolin su na biyan ma'aikata ya kula da gyare-gyaren makaranta walwalar lantarki da kuma kayan aiki
2: yawa assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam wa rahmatullah
2: malama haji ya barka da aiki
1: yawa ina da shiya wake kan layi daga ina
2: Allah sunana Nura Isaac daga Gongo dan Maliki
1: to mene ne kudin waka
2: to gaskiya idan ana maganganu irin wannan na kamar tabarbarewa ilimi da kuma rashin shugabanci na gari gaskiya ni kamar yadda na farko yi magana ba cika dorawa saboda kusan duk al'umma da kaga ta samu matsala gaskiya daga shugabannin ta ne
1: gaskiya ne
2: yawa saboda shugaba yanzu in shugaba yace ayi abu dole ne sai an yi shi
1: gaskiya ne
2: amma talaka yanzu a kasar nan da muke ciki kusan abu ɗaya zuwa biyu ne rage masa wanda zai iya yin yunkuri ya gyara kasar nan kuma na farko shine zan iya cewa yanzu kamar misali zanga zanga da aka yi kwanaki kaga ta uku ya fito ya nuna baya jin daɗi akan wani abu amma ba abin da ya sauya
1: to ai ba kwanaki ba shekara biyu zaka ce
2: yawa shi wannan nake nufi shi ba shekara misali talaka sai zaɓe to zaɓe ba cin ga yadda ya zama talaka kusan mutumin da aka ce ana bawa awara ko wani abin nan ko kuɗi 5,000 ya je ya yi zaɓen abin da zai wannan ba kamar mutumin ne da yake cikin ruwa ko wuta duk takobin da duk
1: abin kamar rashin ilimi ya taka rawa a nan bangaren in ka da ilimi ka san ciwon kanka ka san abin da kamata ka yi wani ba zai amfani damar ka ijuya ka dan biyan bukatar sa ba wace bukatar sa ba ta ba biya taka bukatar ba
2: wannan haka yake yanzu in kika duba abin da yake faruwa a duniya ai ilimi ne kai kowace kasa take takama da abin da take takama yanzu in kika duba Iran zaki ilimi ne kai ta inda take ba kudi bane saboda an sa ta duk wani hanyar da kudi zai shiga mata babu amma saboda ta rike hanyar ilimi ilimi ya sa ta ci gaba sun yi sponsoring din matasan su sun je kasashen waje sun koyo ilimi suka zo kasa to kaga shugabannin mu ba sun fi mai da hankali akan abin da za a gani ko a taba ko a fada amma idan har ka ilimi ne kusan zaka iya cewa an watsa da shi yanzu kamar yadda kuke fada a bayan shugabannin ku ba shige sun yi karatu akan makaranta kyauta an wannan din makarantun ne an sa makarantun suna da kaifi in ji na wannan lokacin ba abin da aka sa a gaba irin ilimi a wancan lokacin ba wani abu da gwamnati a gaba irin ilimin zaki ga
1: to amma kuma idan baka manta ba zaka ga cewa ku a fatin kasafin kudi na wannan shekarar zaka kaso mafi tsoka ya fita ya tafi a bangaren ilimi ne daga ilimi lafiya kamar in ka ga ku ka budget din kasar Najeriya na jahohin mu da ake yi an fi bawa ilimi kaso mafi muhimmanci babu shika bana mantawa muna hirar mai gidana yake cewa san da suka yi makarantu in suka tafi boarding ta kwana daidai da fa ana ba su wani abu pocket money wanda in za a yi hutu a baka kudin mota da kuna baka amfani shi za a ba su sabulun wanka kyauta sabulun wanki kyauta kuma ga abinci wadatacce a makarantar to yanzu ko iyaye ne masu siyasi wannan amma ilimin gashi ana kullu kurciya da shi assalamu alaikum warahmatullah wake kan layi daga ina hello wake kan layi
4: mama na nace daga Na'ibawa
1: to alhamdulillah kin zama kallabi tsakanin rauna menene gudun mawa mama nana
4: gudun mawa ta wallahi duni dai abinda muke dora ba zai fuka shugabannin mu ba kuma daga gwamnati ba za a ce waɗanda suke makaraban sa tunda ne ana fitar da kudaden da ya kamata a ce an saka ilimi amma ba ma ganin su gaskiya to a wannan lokaci kuma
1: an da gaba makarantu wannan tsaya ki ji
4: ana yi amma ba kowanne yake yi ba
1: har an ba wa gwamnatin jihar Kano award akan kula da harkar ilimi
4: wallahi alazim kin ji rantsuwa dai kenan wallahi alazim kin ji rantsuwa dai kenan ana koya mata ita gwamnati wani wasu abubuwan ne kin gane da zaki je makarantu haka manyan makarantu irin local government dai wallahi zaki ga abin da ilimi yake ciki tabbas mun yaji ana
1: bangaren gine-gine ko bangaren malamai ko bangaren kayan
4: aiki bangaren babu abin da babu da kayan aikin da malaman ma su ma ba su abin da idace ayi kin gane ko da bangaren kayan aiki su ma malaman sai su ce an ce za a kawo kaza an je aji babu chef kin gane
1: na'am
4: babu kayan aiki to ta ina malamai za su samu damar su ma su yi abin da ya kamata su ma kuma wasu malaman suna daga kasala saboda ni saboda in dai kana son dan ka yi ilimi a rayuwa yanzu dole ne koyaya zaka yi ka fita ka ce ka kai shi makarantar kudi to kin ga su kuma masu zaman kansu makarantu dole su watsa wukansu sai abin da suke so za a yi musu
1: gaskiya ne
4: kin gane to shine
1: yanzu amma gwamnati a kamatun makarantu na kananan hukumomi zaki dan kawo misali kamar da karawa kuma guda ɗaya ko guda biyu wanda cewar kin je kin gani cewar akwai rashin gyaran makarantu ko allo ko ajujuwa na dalibai ko rashin zuwa malamai hello to kusan in ce babu amsa domin ce batun akan batun kananan makarantun kananan hukumomi kuma sai ta dan ba misali ko ɗaya ko biyu wacce ta je ta gani akan lalacewar ajujuwa da kuma gaba ɗaya makarantar da kuma rashin ingancin malamai amma dai maman nana tasalale sai mun ƙara jinta assalamu alaikum warahmatullah
2: assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu
1: wa alaikum assalam wa rahmatullahi daga ina
2: to masha Allah haji Allah miki barka da aiki sunana Muhammad Ibrahim daga dama na riki karba kuma tarano
1: to malam Muhammad me gudunmuwarka
2: masha Allah alhamdulillah naji babban batutuwa da kika dauko musamman game da harkar ilimi
1: na'am
2: na farko ni ina ganin babbar matsala akwai rashin tsari a wannan lamari kuma rashin tsarin guda ɗaya ne daga bangaren gwamnati ne tun da bangaren federal government har zuwa state government so duba da inda ake ga cewa tun da kan makarantu masu zaman kansu har zuwa na gwamnati ita wannan gwamnati ne ta walau ta ƙasa walau ta jiha ita ya kamata da kawo tsari haji haji ga duba da inda shiga duk shugaban da muka yi haji duk makarantun gwamnatin nan suka yi ko masu inganci a lokacin
5: to me zai hana yanzu a ce yanda aka riske su kai karatun nan suka ji dadi har Allah ya saka wasu matsayi me zai hana a ce inganta wannan makarantu
1: su shayar da ƴaƴan mu ilimin kyauta me inganci
5: ji kuke mu ba mu inganci kuma kamar da suka yi shi a cikin sauki to me zai hana Hajjia yanzu ma ƙara inganta shi a ƙara samun sauki a samu kuma kwanciyar hankali da miji inda akwai shi tsari Hajjia ingancin kalli kamar wannan jahohin mu na sauran kudancin Hajjia zaki ga duk inda aka ce an samu kaman ko doctor ko professor
1: na'am
5: zaki ga yakan zuwa bawa kaman makarantu masu hukumar makarantu masu zaman kansu na yankin sa gudunma
1: gaskiya ne
5: zaki ga yakan zuwa koyar da yara abin da Allah ya sa ya fahimta ko ba ta da cewa
1: suna yin community school a dukkanin wato mazabin su sai ka sa wani community school din za su iba kansu malamai da za su rika kula da yayayen sojan ilimi wannan a kudu gaskiya suke yi
5: gaskiya ne da to kinga ya kamata a ce duk abin na dauko abin nan gara tun daga tushe aja kamar da Allah ya sa muka samu shi mai girma gwamnati yana da kishin harkar ilimi kuma duniya tana yaban shi kuma kinga har Allah ya sa ya samu award
1: a
5: kunonin Najeriya yana da kishi to muna kira ga mai girma gwamnati ya kawo tsari akan irin wannan harka a gyara duba ta zama samu ci gaba da kuma amfano abin da ya kamata a ci gaba rayuwa
1: to muna godiya ga wata kamata sulube muna godiya da wannan gudunmawa da ka bayar dindi a gurtare a tsira tare babu shakka duk wani dalibi da zai je makaranta isamu an dakatar da shi a bakin gidan makaranta ko an hana shiga cikin haraban makaranta ko a aji a zo da takarda ana alkiran suna wanda aka kira wanda suka biya a ce su zauna wanda bai biya ban an kira sauran su a ce fita koma gida ba a biya masa kuɗin makaranta ba muna kira da babban murya mai laushi akan cewar masu makarantu masu makansu su duba Allah su rinka zama da iyayen yara idan yaro ba a biya masa kuɗin makaranta ba sai sami tsari na yarjejeniya wanda ake cewa undertaking cewar idan uba bai bashi da halin biyan kuɗin makaranta yazo ya dauki sati biyu ne uku ne hudu ne wanda har idan Allah ya hore masa yazo ya biya amma babu riba a ce a maida yaro gida ba a biya masa kuɗin makaranta ba kuma kasan cewar za a zo a biya to wannan kwanakin da ya asara baya zuwa makarantar kafin a biya masa to su kuma kai ko masu makarantar kun ci halaka yana wannan kudin ka da koma da dan mutum makarantar gida akan ba biya kudin makaranta ba yayi sati eko sati biyu dan ba a biya ba to lokacin da uban isa mu kudi izo i biya masa wannan kudin makarantar to shi kuma wannan kwanakin da yayi a gida ya sunan su a za a lissafi ne a cire kuma a'a ko kun ci haram ya kamata diddai da mu da iyaye da malaman a duba akwai kuma wani abu na gaba ya kamata iyayen zasu samu kan iyayen su a makarantu masu zaman kansu su rinka dubawa wato na makaranta ya kamata kai danka su waye malaman zaka ga cewa lokacin kawai idan kaga makaranta an mata penti an mata uniform yayi kyau an iba wato wanda ba sa jin Hausa suka race ai ne makaranta da iyayen gida na suke yi wallahi malaman su ko Hausa ba sa ji a'a to wace tarbiyya kuma za a ba danka a wannan makarantar a'a me ake koya musu har kullun ya kamata iyaye su rinka halartar makarantun da ake koyar da iyayen su kaga ma tsarin malaman wani irin tarbiyya suke ba ƴaƴan wani irin ilimi suke ba ƴaƴan ba wai kaga makaranta a ce wai an yi uniform an sa dan suke dan ya guyu an yi mai shi wannan shine cin yauka ba kar amanta 09033996565 tace lambar da za a kirawo domin a tattauna wato 09033996565 insha Allah akan wannan lamba za a same mu domin ba da gudunmawa dan mu gudu tare mu tsira tare insha Allah mu shiga gentle video tare assalamu alaikum warahmatullah wa ki kan layi daga ina
6: kina magana da Garba Ali daga kokon Nasarawa
1: to menene gudunmawarka
6: ni a gudunmawata wannan matsala kashi 80 ta gwamnati shi
1: to
6: kashi 20 ta iyaye shi
1: to
6: domin matsalar ilimi a Kano ni a gani na kadan gwamnati ta tsaya tsayin daka abu ne mai sauki abinda ake da bukata proper monitoring and evaluation ne ma'ana zagaye a ga yaya makarantun nan me suke yi kana da Ministry of Education a Kano kana da KSSMD
1: haka ne
6: kana da KERD akwai zone na makarantun nan to kowanne daga cikin waɗannan rukuni guda hudu a ce duk ta kowanne rukuni za su shiga kowace makaranta guda uku a je a duba yaya malaman nan suke koyarwa yaya ake tafiyar da harkar makarantar nan me yake faruwa to ina mai tabbatar miki in dai za a samu proper monitoring na zuwa a binciki makarantar nan waɗannan rukuni da na lissafa miki guda hudu kowace ta fita a daina zama a bazama gari ne kauye ne birni ne to ina mai tabbatar miki ki ba wa ilimi shekaru kaɗan wallahi alazim zai dawo amma in dai ba za a samar da proper monitoring a makarantunmu ba to ganin sai dai mu ce sorry kawai maganar ilimi so saboda haka gwamnati ta samar da kuɗaɗe ta samar da motoci a ba wa waɗannan hukumomi guda hudu Ministry of Education KSSRB Zone da kuma KRD su ba za a ba su kuɗin mota kuɗin mai a samar da motocin nan kullum a cikin monitoring da ake to ina mai tabbatar miki wannan maganar ilimi za ta dawo a kan amma maganar malamai ai dora musu kawai ake ta yi
1: na'am
6: shi malami kamar dan jagora ne
1: na'am
6: ashe kana yi kana zungurarsa in ka zungure shi ai zai zo ya maka aiki
1: gaskiya
6: kuma alhamdulillah wa ita wannan gwamnati mai albarka tana samar da albashin nan duk inda aka ce miki wata ya kai 25 albashin nan yana shiga to amma kuma ba a aiki me zai mene ne amfanin wannan amma ka dan ana sa ido akan makarantun nan to ina mai tabbatar miki ilimi zai dawo inda yake so muna kira da mai girma gwamna yanda yake taimakawa wajen bayar da albashi a kan karo to ya kamata ya ƙara taimakawa waɗannan sakatoci guda hudu da kuɗi maƙudai ba don komai ba a dinga zagayawa makarantun nan aƙalla kowace makaranta guda ɗaya komai ƙanƙantarta a tara guda ɗaya a je mata kamar sau hudu
1: gaskiya ne
6: komai shankantarta a je mata kamar sau hudu ba a je ba ma to wannan shi zai sa ilimi ya dawo amma ni a gani na in dai ba za a yi haka ba za a bari domin makarantuna ba a zuwa musu wani motar
1: gaskiya ne
6: ba a zuwa to dan yaya za a ce principal ba zai yi abin da ya ga dama ba yaya za a yi a ce malami ba zai yi abin da ya ga dama ba amma principalinmu na makarantunmu sun san me suke yi malamanmu na makarantunmu sun san me suke yi kawai an bar su ne kara zube shi ne dalilin da yasa kowa yake yin abin da ya ga dama amma in gwamnati mai albarka
1: mutane akan layi ya kamata ka dan takaita
6: to wannan dai to alhamdulillah wannan shi ne to ba mu san albarka shi ne
1: muna godiya da gudunmuwar da aka bayar muna godiya wa ki assalamu alaikum wa alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuhu kan layi
2: kuma sun yi kar akan layi da kashi wakon karan kuma bankure
1: to menene gudunmuwar ka
2: ya ji da na ji magana wata kina tambaye ta bada makaranta wacce take wa a samu wani ci gaba a gare ta wato ne ci to ni gaskiya ni dalibi ne a godin nake
1: na'am
2: gaskiya ina karan kuma bankure amma ina zuwa godin ne nan armor kuma gudil
1: na'am
2: nan muna commercial school to gaskiya mu a nan kuma high school gaskiya duk wani ci gaba dai da ake ta cewa an ware kudade din za a yi gyara a makarantu
1: to
2: gaskiya mu nan bai zo mana ba tsakani da Allah dan gaskiya duk abubuwa da mun rayuwa gaskiya ba makarantar da amma malaman mu kwarai da gaske suna kokari gaskiya
1: akwai malamai kwararru
2: gaskiya akwai malamai suna kokari
1: malamai akwai kayan aiki kwararru da ake yi muku
2: wallahi jin ganna bangaren science ne amma gaskiya ba a sati wallahi wani malami ne shi ma ina voluntary ne shi yake wadan fara sau daya a sati amma ba mu da kayan aiki wallahi
1: kana kuma sa bangaren science ne kuma ba ku da kayan aiki
2: wallahi ina bangaren science amma na ga
1: mutum shi ba ku da lab da ake kuke zuwa koyan practical din gwaje-gwaje
2: na'am
1: ba ku da lab da kuke koyan abubuwa na gwaje-gwaje a practical
2: wallahi ba mu da lab gaba daya kace dai wani lokaci a nemi alfarma mu je wannan makarantar ta gefen mu Ali kudan gwate wannan suke ba mu dan dawon lokacin mu samu mu yi wannan amma malamin mu tabbata na kokari amma kai aiki fi jin gaban ta kai ma makarantar nan wallahi babu su wallahi
1: kun kai kuku nau dalibai a wannan makarantar ta commercial boarding
2: ward na makarantar muna da yawa sosai gaskiya ban ce mu ji ga mu yaran nan ba amma muna da yawa dan kin ga wallahi shi ko bayan gidan da zaka zaga ma ka tola da wallahi akwai dalibai mu da suke shiga yayin ka shiga wani jeji wallahi a garin wannan shiga wani mutum ji sare shi ma wallahi duk yadda zaka samu rayuwar sa
1: to babu shakka wannan dalibi ya riga yayi suka mai ma'ana kuma muna fatan Allah isa kukansa iji ga kunnan wanda ya shafa inda yace shi dalibi ne dan karamar kuma wani gari a cikin jihar Kano sannan kuma ina zaune ina maka karatu a commercial college take garin Wudin inda ya fadi matsalolin da suke fuskanta musamman rashin kayan aiki ɗan bangaren science a ci baka yin aiki akwai matsala yace malamin da yake ba su kokari ma shine wani practical iyo malamin balantiya yake yi ya kuma yi bayanin kan cewar ba su da bandaka inda har garin shiga daji mucijiyar sharwan dalibi ya kamata dai hukuma in har an ji wannan koken a isar da shiga kunnan wanda ya kamata su ji domin su dau mataki assalamu alaikum wa rahmatullah
5: wa alaikum assalam wa rahmatullah tarakatu haja muhammad ida ka taro
1: ne na'am
5: muhammad ida ka taro ne
1: to malam maman mai gudunmuwarka
5: to masha Allah nace kaman da zo abin da neman tawon fada ba
1: ai gaskiya da malam mamu kai hakuri in har ka kirawo to akwai mutane da dama akan layi wallahi zaka ga ina kira har ta da conference ya kamata dai wanda isa mu da mai kira yin karbarin wanda bai samu damar kira ba shi ma aji ta albarkacin bakin sa assalamu alaikum
7: wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: si annan daga muryawa ke kan layi daga ina
7: to suna Allahun garba na mata ta karama kuma fage
1: to mai gudunmuwarka
7: to agurguje zan dora kamar wancan ban Allah da yayin maganar monitoring and evaluation so bayanin da ya nuna yana da ilimi a harkar
1: ilimi gaskiya
7: domin kin san shi harkar ilimin matsalar shine an dauko inna rududu wasu san harkar ilimin ba sai su shiga cikin harkar ilimin ita harkar ilimi is a profession bayan da ai ka dauko wanda ba likita ba ka kai shi a asibiti ka san za ka shiga mutane so gaskiya magana abin da ya faɗa wani fact ne mai muhimmanci na evaluation da ake neglecting din shi da yawa private school bis fimu malamai kwararru ba abin da suka fimu shine sa ido da bibiya
1: to
7: amma bayan wannan kin ga ya faɗi wannan in gwamnati tana ji ya faɗa ya sauke nauyi ba su da mota ba su da babur sannan yanzu alfarma ce ma a baka ka zama wai wanda zaka ringa duwa malamai kin gane alfarma ce saboda ba aji zaka shiga ba kin gane abin da yake ni ba wai kwarewar ka ce za ta sa duk da wasu gurin ana jarabawa a sa ai jarabawa a ga wanda ya cancanta amma dai alfarma ta fi yawa shugaban makaranta headmaster ba fa wai cancanta ce a dan jam'iyyar mu sai ya zama shugaban makaranta kwanan nan wani headmaster yake ban labari a wata karamar hukuma an je an ware ɗan wata jam'iyya an canja musu makaranta akwai makarantu masu scholarships ko samun kuɗi sai a dau ɗan wata jam'iyya a kai shi makarantar dan shi ya samu ba wai ya cancanta ba
1: ba ne inganta ilimin ba dan dai abin da suka inganta aljihun sa
7: shi kawai me zai samu ya iya da iya ba kin gane ba ruwan su kawai namu ya samu ES na primary education yanzu ana bayarwa ne bisa alfarma waye dan jam'iyyar mu shugaban makaranta fa duka to amma ba wannan ne abin haushi ba gwamna su kutun zai je America ko Ingila ya nuno hoton dan shi ya gama jami'a ko secondary school abin haushi kuma yan jaha su ringa murna wai ga dan gwamnan mu ya gama jami'a a kasar waje while gashi yaro yanzu yana magana yaro ya ci ga daji ban daki miciji ya sare shi
1: wallahi sai rashin ban daki ga daji gaskiya ne
7: miciji ya ci ya sare shi amma dan gwamnan ku kuma ba ku iya kururuwa ku ce ba ku yadda ba so batsalar ilimi da yawa harkar private school ina ga miki headmaster ba malamin da ya kai level 12 ba zai kai dan shi makarantar gwamnati ba magana gaskiya makarantar gwamnati ta mutum muris yaudara kanmu kawai muke yi shi gwamna in zai gyara yanda aka yi yanzu kamar yayi wani abu kamar emergency ake cewa ko menene na harkar ilimi amma abin ya zama hotoro kin gane dalili shine wannan abin da dan uwa ya faɗa na rashin bibiya din yanzu sai an yi yanzu in ka ce ki wannan wayar da ake da a ce kullun za a ringa yi irin wannan yaron da ya baki labari to akwai makarantar da tsohon commissioner ya faɗa ya ce kariya ta haihu a cikin aji saboda rashin kulawa ma to ina supervisors ina chairman ina waye so basically jara muke nema gwamnati ta tashi ta farka ta san ilimi ya lalace a bangaren gwamnati sannan su ma al'umma da matsalan mu dole akwai abin da mu ma gudunmuwa ce zamu iya bayarwa mu iyaye mu ji tsoron Allah ƴaƴan nan namu ne iyaye mu muka fi kowa problem mun karaba kabaka mu talauci na zuciya da talauci na zahiri wannan dan naka din yanda zakai ka tabbatar yana zuwa makaranta iyaye Allah zai taimake ku kun ba ƴaƴanku suna yawo suna gararan ba wallahi na taba dukan wata yarinya daga baya wani kira ni a lokacin ina primary alhamdulillah na koyar a primary na koyar a junior na koyar a senior na koyar a college
1: akwai mutane akan la akan mutane akan layi babu shakka gudunmu da ka bayar kan ilimi mun amfana kuma mutane sun amfana kafin azo tarihin rayuwarka inda ka koyar wannan ba shine abin da mutane za su amfani da shi ba amma dai alhamdulillah abin da ka faɗa na daidai dai an ji kuma shawarwari ne da mu ake bayarwa ba dan komai ba wannan shiri da ake yin sa dan dai a gudu tare a tsira tare kuma inda ka samu kasi a yara ka amanta 09039965655 wato 09039965655 ya kamata da masu ruwa da tsaki ma hukunta akan harkar ilimi su shiga dumu-dumu musamman akan wannan commercial college take garin Wudul inda dalibiya ko kadar shin ban dakuna wanda aka isa sukan shiga daji domin su sauke abin da yake damun su inda aka samu aka sai har maciji ya sari wani dalibi daga cikin su assalamu alaikum warahmatullahi
8: alaikum assalamu
1: wa ke kan layi daga ina
8: Barisle daga daga
1: to ya ake jin rama a jihar Jigawa
8: a rafiya na wannan ana sauraron kuware
1: to
8: yanzu na kama ka ta alheri nake
1: to mu ne baka a gaida mutanen Jigawa to muna godiya mutanen Jigawa dajin Allah to alhamdulillah dai babu shakka mutane sun bubbugo inda kowa ke fadar ra'ayi da kuma albarkacin bakin sa mu dai kan batun namu na batun karin kudin makaranta da makarantu masu zaman kansu ke yi inda kaman abun bai kamata ba wani lokacin ko dubar cewar su ma akwai matsalolin su na wato biyan albashi da sayan wutar lantarki da kayan aiki da kuma wato kula da gine-ginen makarantu ya kamata su kansu wato an yi musu nasu uzurin daban kuma an za su kara kuɗin makarantar nan su rinka tattara wato PTA chairman na makaranta da sauran iyaye da kuma su ji ta bakin iyaye ya kamata a yi su fitar da damuwar su sannan kuma a duba kowane bangare a duba su a yi masa adalci amma akwai wani tsari kuma ga wasu makarantun su kan fitar da littattafai su ce in an za a kuma kaman zangon karatu za a kuma na farko su lalle sai dai a makarantun su za a sayar da littattafai wannan kaman hakan bai kamata ba ya kamata idan kuka fitar da timetable na littattafan da za a yi amfani da shi yana da ra'ayi uba in yana da ra'ayi sai a makaranta idan yana da bashi da ra'ayi kuma ije wani guri ya siya duk hakan za ta iya kasancewa to fatan mu dai Allah subhanahu wataala ya sa mu dace kuma Allah ya sa a gyara karatun nan amma babu shakka a da shugabannin mu sun yi karatu kyauta wanda duk wanda kaga ya zama wani abu a yanzu a Najeriya ba je Ingila ko America ko ya je karatu ba anan dai Najeriya a karamar hukumar su anan yake karatun amma za ka ga cewa yanzu abin mamaki cewa idan mutum alfahari yake yi dan sa ina waje kaza ina karatu ina waje kaza ina karatu wato akwai wani abu da ya faru abin takeici wani bawan Allah sun da wani bawan Allah a can kasa mai tsarki sai ke cewa da malamin da Allah ayi wa abokin shi addu'a ya rasu sai malam iga wancan mutumin ina kuka sai ce malaika ke kuka sai ke ce ai abokin shi cin na kuruciya kaza kaza kaza kaza amma ya rasu ya ci da matarsa ai mishi sadaka ta jariya ta ce ku inda na biyan karatun ƴaƴanta ne dan su yi karatu a kasar waje saboda yajin aikin Najeriya jami'o'i to wannan ba karamin kalubale bane wa alaikum salam
9: assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wani abin ki su da sauran ma'aikatan ku na rama radio da masu sauraron mu dukkan ne musu fatan alkhairi kuma ya lanku baki daya kuma ubangiji Allah ya kara wa binta sarki mu kan lafiya da mai san kwana Allah ya kara mana irin su zubu mu ko akal
1: ina tare da Muhammad Allah to muna godiya malam almusi ne gudunmawarka
9: wallahi ya ji abul kisi kina ji ko lokacin da ilimi ya tabarbare na gwamnati ina ji yau shekara 43 kenan shiga na dana na farko wanda shiga makarantar gwamnati to ma alhamdulillah da wannan ne yana ma gaba dai ba wannan ke bayan ya kara ita ta bayan makaranta gwamnati to abin duk wannan maganganun abin da za ku duba mu lissafa yanzu waɗannan shugabanni da muke da su suke karatu kyauta amma a cikin mutum dari mutum nawa ne aka ba su amana su kai iya rikewa ita ce babban kalubala sannan kuma duka ƴaƴan shugabannin nan da ke ganin su su ma iyayen su ba sun kome ba kan harkar mulki sannan kuma sun kai su Turai sun yi karatu to yanzu idan suka zo suka kara daukar ragaman mulki a arewacin Najeriya ya za a kasance gobe da jibi shekara 20 shekara 10 masu zuwa waɗanda suka yi karatu kyauta kuma waɗannan ba duk yadda ke zai suke shugabanci wallahi sun fi yayan yanzu kirki saboda su ɗin su suka koya wa ƴaƴan yanzu saka a mugun zare to abinda za mu dinga lissafawa muna da babban aiki a gabanmu sai dai Allah ya yi mana maganin sa saboda shi wannan abubuwa da ke gani Haji Abulkisu duk lokacin da aka ce siyasa ta shiga kowanne bangare ta ta bukatar canta baka cancanta ba in ga kana da uwa a gindin murhu kuma su kansu ya shugabannin siyasa alƙalin da kali ne ya dauko su wannan alƙalin da kali nan idan ne tantance mutum kari shugabannin mu na arewacin Najeriya sai na yi sa an samu mutum biyu wanda suka cancanta duka lokacin da kuka ce za ku yi gwamnati gaskiya da rukun amana an ajiye ta gefe daya an kauki rashin daidai ya zama addini wallahi ma Hajiya Bilkisu akwai matsala saboda shi mai sauraro ya lissafa ya gani wata shi fa haka gwamnati da ke ganin ta wallahi alazim ne yanda kika san gidan rediyon Rahama wannan bai cancanta ba bai da wannan zai koya ma baya ya ce ya zo ya aiki a gidan Rahama haka ake son aikin gwamnati kuma shi aikin gwamnati tun wanda ke ga ya zama shugaba to wallahi yana kan hanyar shiga aljanna saboda ya san akwai wani bangare da ya kware kuma ya tabbatar zai rike gaskiya da rukun amana yanzu shekara 50 da ta wuce har shugabannin waɗanda suka yi wancan lokacin suka wuce gaba ɗaya yanda suka sauka suna da 100,000 to sun ƙara samun kuɗi ne yawa su samu 300,000 to amma yanzu kina gani fa wata uku ne an baka mukami ka zama miliyoniya da ina ka samu kuɗin kin ga anan gaskiya da rukun amana ta yi karanci kin gani to saboda haka babban abin da muke so mutane su gane dan girman Allah duk wanda ya san zai shiga makarantar boko kar ka yadda ka shiga makarantar boko ka fito ba tare da ka iya gyara wani abu ba ko ka iya kera wani abu
1: to muna godiya Malam Muhammad Al-Miskin da gudunmuwar da kake ba mu a kowane lokaci muna takara tare da wannan gida namu mai albarka domin kana ba da gudunmuwa ta hanyar kiran waya hakan shi ke nuna cewa kana sauraron wannan gida namu mai albarka muna godiya sosai kaddi amanta ana tare da mu wannan gidan radio na Rahama radio wato mita 97.3 a Zango FM inda muke kawo muku shiri na zaman yan marna kai tsaye inda a wannan rana muka dauko batu akan batun kudin karin kudin makaranta da wato masu makarantu masu zaman kansu suke yi lokaci zuwa lokaci musamman a zangon karatu na farko gashi kuma an kusan koma makaranta Assalamu alaikum.
10: Assalamu alaikum.
1: To wake kan layi daga ina? Wake kan layi daga ina?
10: Fatima Dalatu.
1: To Malama Fatima, menene da gudun waki?
10: Hello?
1: Menene da gudun waki? Muna jinki, menene da gudun waki?
10: Gudun mata shi.
1: Assalamu alaikum. To laikan du guda biyun sun sulbe Fatima Dalhatu da kin ƙara albar mu insha Allah kasancewar ki na uwa mace zamu ji menene ke dauke da shi domin mu ji abin da zaki faɗa masu wara mu Assalamu alaikum
11: Amin alaikum barka da wannan lokaci
1: yawa wake kan layi daga ina
11: Babanu dan gabasan gurgurna daga karamar hukumar Tidin Wada
1: to menene gudunmuwar ka Babanu
11: to na ji wannan batu da kika dauko gaskiya musamman akan karo kudin nan da kika ce yawai din makarantu masu zaman kansu ana suna yi lokaci zuwa lokaci gaskiya akwai babban laifin gwamnati sau da yawa gaskiya a cikin wannan al'amari sakamakon kuka kanta ni ina ganin da a ce makarantun gwamnati akwai isasshen malamai waɗanda suke koyarwa normal gaskiya ina ganin ba zai zama da cewa ma jama'a suna ta kokari suna cewa lallai zan kai ya'yansu gurin da yake makarantun kuɗi ba ne sakamakon duk an bar makarantun gwamnati ga hanyar tazin nan na ji wani ɗalibi yake magana cewa saboda irin rashin kula an wani ɗalibi
1: da rashin ban ɗaki a makarantar wato science college ta Udil sai dai su daji saboda babu ban ɗaki
11: to dan Allah dan Annabi ji a ga dai matsalar gwamnati gaskiya a ce abubuwa kullum kuma kuɗin nan gashi nan ana ta cewa kullum sai ka ji cewa ana
1: ta gwamnati in ka duba cewa musamman gwamnatin jihar Kano ana ta kokari wajen gyara makarantu da kuma ingancin malamai kuma har ta ibi malamai a wannan karin
11: eh gaskiya to ya kamata a ce suna bibiya domin sakamakon gurguren gaskiya za a ga cewa idan an kaddamar da abu cewa za a yi karatu sai ka ga ba a saki bibiya tunan dai gashi an tabbatar to amma ko ba a bibiya an ga abin da yake wakanawa ka shi nan gurare za a ga gaskiya da kani ga Allah makarantu abubuwa da dama wannan ya kamata a ce ana ci gaba da koriya makarantu gwamnati sai ka ga babu to fatan da muke da yar a kullum bari gwamnati a ce tana kokari tana sa ido akan abubuwan da take aiwatarwa
9: kwaru ubangiji Allah ya mudan
1: muna godiya baban Nuhu dan gabsawa da kiran waya da kai ka bamu gudunmawa ya kamata ita kanta gwamnatin jihar Kano tare da makarabanta su sa ido musamman akan zakulo makarantun kauyuka a rinka gyaran su ba iya ƙwaryar birni kawai za a gyara abin da ya shafi cikin birnin Kano ba ya kamata a rinka lekawa cikin karkara domin idan aka shiga can cikin karkara za a samu makarantun da kamata a ce wayansu an bibi gine-ginen su ajujuwa kujeru Allah rubutu kwararrun malamai a kuma tanadar musu da kayan aiki ya kamata a ce gwamnati ta ƙara baza ko mata domin ganin cewa alleka an karade sako da loko na fadin wato kananan hukumomin mu 44 inda za a ce ko ina tallafin ilimin nan ya riga ya kai ya kawo ba iya ƙorye birnin jihar Kano ba muna godiya ka amanta 0903996565 wato 0903996565 kusancewar lokaci ma ya kusancin mana amma da haka zamu dauka waya guda biyu ko guda uku kafin mu karkare wannan shirin babu shakka muna wa iyaye da muna karta tattaunawa ne akan batun nan na jan hankalin masu makarantu a zaman kansu akan karin kuɗin makaranta da ake yi assalamu alaikum warahmatullah
12: alaikum assalam warahmatullah
1: wa ke kan layi daga ina
12: kuna magana da Fatima
1: to malama Fatima yanda gudunmawa ki
12: Gudun wata na ji kamar shi magana a kan private school su dina ko ƴaƴan mutane.
1: Musamman ƴaƴan da iyayen su biya musu kuɗin makaranta ba. Ya kamata a ba yaro sika kai babansa. Shi babansa ya zo ya ɗau undertaking lokacin da zai bayar.
12: Wasu makarantun da yawa sukan ba da reminder a takardarun shi da sukan ba da. Wani sa'in ne cikin iyaye ne. Saboda daidai ruwa daidai tsaka. Wani uban ya san ba zai iya afford wata makarantar ba. Sai ki ga yana da ƴaƴan bila adadin amma kuma ya ɗauki makarantar ta fi ƙarfin sa. Saboda a ce ƴaƴansu suna yin wannan makaranta sai ya ɗauke su ya saka su a wannan makarantar. Sai lokacin biyan kuɗi yayi ai ta kakanaka'i da su su kuma mun suna so su biya malaman su to abubuwan da suke samu ya kai ishe su su biya malamai
1: gaskiya ne
12: to bayan da za su yi dole su kore yaran mutane wasu ma akwai wanda fa na sani fa suna sa ƴaƴansu a private school din ne fa saboda duk tamsi sun canza musu wannan saboda ba za su iya biyan kuɗin makarantar ba kin gane idan sun saka su makarantar idan ma next time ya zo ba za su iya biya ba
1: sai a cire su a cire su makarantar
12: sai a cire su sai a koma wallahi akwai makociya ta haka suke yin wannan abu wannan abun ba daidai bane ba in ka san ba za ka iya affording makaranta ba kawai ka hakura ka je ka kai ɗanka public school ɗin ba yanda ka iya ka bi shi da addu'a Allah ubangiji ya ba shi
1: ilimi ya ba Fatima ya kamata cewa su kansu masu makarantu zama kansu ya kamata cewa idan za su yi ƙarin kuɗin makaranta kamar inda wata makaranta ta na gaya miki baki misali ita kan Fama Middle College za ta zauna za ta kira taron iyayen yara a zauna a tattauna a ga menene matsalar makaranta mai matsalar iyayen yara ba ka yanke hukunci kai tsaye amma ki ga wasu makarantun suna yanke hukunci kai tsaye kawai su ƙara kuɗin makaranta kusan a misali ana biya yaro 10,000 sai sai su mara shi a 18,000 kuma kusan an kusan ninkawa kenan shi kuma budget din sa ya kai 10,000 zai biya kuɗin sa kuɗin makaranta amma shi 18,000 kinga a kullu amma an yi shi babu tsari babu lissafi
12: to amma kin san yadda matsalar take su makarantun suka yi taron iyayen yaran amma iyayen yaran sun san an saka musu kuɗin da ya fi ƙarfin su maimakon su tashi su yi magana su bar shi a cikin su yi shiru sun zama kamar irin ɗan amshin shatan nan to sai masu kuɗin cikin su su yi representing ɗinsu su ce eh abin da makarantar ta kawo ya yi kin ga kuwa idan ka tashi ka yi representing ɗanka ba ka ga dole wanda yake nuna cewa ka yarda da cewa da ƙarin wannan da makarantar nan ta yi ka yarda da shi kenan
1: to Allah
12: shi dole ka karɓa ba inda ka iya
1: to Allah subhanahu wa ta'ala ji gyara mana baki ɗaya kuma ya sa ƴaƴan mu su yi ilimi mai amfani su zama shugabanni na gari a gaba domin su kansu ne suka tsaya suka yi karatun gwamnatin nan a da wannan makarantun nan dai da ake raina ake kadan su kashi kashi duk wani babba a kasar nan da jihohin mu da muke su fama da su na arewa da ciki fa muke tare da su na arewa zaka samu makarantun nan dai na cikin unguwan nan dai nan suka yi wani ma a soro ya fara wani ga batun an ci ana gudun karatun bokon ana boye shi a karkashin gado ake zakulo shi da aka yi karatun kuma yanzu yake amfanar kasa yake amfanar jiha fatan mu da dai a guri tare a tsira tare muna godiya ga masu kiran mu a waya don ba da gudunmawa su a madadin hukumar gudanarwa ta wannan kafafena masu albarka wato Rahama Group da kuma kafatanin yan wani abokan aiki Zahra'u inda ba ta da ni da ku shirin zo gare ku gefe ni akwai tukur S tukur domin kokarin hada labarin da zai fita karfe 12 taku Bilkisu Mamuna je ke cewa huta lafiya.

Mita 97.3 a kan zagon FM ka saurari shirin zaman Amarna da misalin karfe 11 daidai za ku ji mu dauke da shirin nan namu farin jini na farfajiyar rahma.

0: iba gwani manura ya karo so
1: to ni ko
0: asabba ne sai shirin ai ya tara abubuwa ne kala kala kafin kuma kwamara ta shigo kaga tunda kaga abu ne
1: kutama
0: eh filla filla kowa da position din sa to shi yasa karbu kallah
1: watakila yayi zagaye
0: ya harkoki ya kwana biyu
1: alhamdulillah
0: ya damuna na ga damuna yanzu ta fara ja baya
1: damuna tana nan zuwa
0: Allah
1: damuna tana nan zuwa
0: ina ga inda ruwa ke samu a baya yanzu kaga abubuwan na dan abu ne sai dai irin wannan mai dan karfi karfin nan an yi yau kila yi dan kwana uku baya ba ko mala da kuwa kaga kusan dai kaga garin ma kafin kaga hadirin ma sai kaga garin kawai tuni sai dai ka ji ruwa fa to kaga ba abin da zamu ce da Allah sai dai godiya dan naga manoma sai farin ciki suke bakin su har kunni baki har kunni to kaga yawa wana so a ce babu mana cikin shirin nan gazan su da suke karkara su zai bamu labari tunda ka sa kullum mu addu'a mu Allah ya bamu damuna mai albarka saboda ka san din yanzu mu tashin hankalin mu na talakawa yanzu abinda zamu kai baka bamu damu da na aljihun ba saboda mun samu na aljihun ba shi wancan zamu je abin nan to shi kuma wancan yayi yawa to a cikin ne ma muke in kuma karanci to muna cikin wani garari to Allah ya sa mu dace
1: wannan abin da za samu na aljihun nan duk kokon da yake kokon da yake
0: saboda wannan din ne shine to shi yasa kuma su kansu manoma in Allah ya sa abubuwa ya wadata to za ka ga ko ta ina duk inda ka je yanzu kamar yanda albasa take yawo amma ba ko ta ira din nan da ce irin wayannan kayan su shinkafan da wanda baka fici da yau da gobe na kaga da abin da ba haka ba dindin naga shinkafa ai masara yanzu ta dan yi sauki Allah ya sa mu dace
1: to malallan min kafin dai malan ya dan gabatar da irin abin da
0: ko kafin ya je makaranta
1: ne makaranta
0: kana da dan wannan tambayi da kake
1: so wannan tambayi to nake son yi ala kullu halin dai kullun kokari muke malamai suna kira ya mu tsoron Allah saboda gaskiya tsoron Allah yanzu yana da ja baya musamman wajen maulidan nan kana kallo abubuwa kullun kira ake ya mu bu Allah bu Allah bu Allah bu sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam amma kullun kamar shiga yake ta
0: dama
1: dama ya fice ta kunnan kanku sai ga da an tashi daga gurin sai ga kamar an dauke
2: kenan an tashi daga can ba albarka
1: an dauke albarkar da ake abin nashi akai kamar ba a san abin da aka abin nashi ba shi ko dama wa'azi kamata ya a ce da abin da aka ce an fadar komai kankanta sa komai girman sa ya kamata mu tsaya mu yi amfani da shi tun daga wannan lokacin mu fara daukan abin mataki to amma sai kaga cewar da an yi abun kamar ya zama
0: wata kana nufin dai ci gaba mai hakari je
1: ci gaba mai hakari
0: tunda yanzu an ce ilimi ya yawaita amma kuma
1: hakuri ya koyi ba za mu ga cewar ubangiji bai halice mu ba sai dan mu bauta
0: ce mu bauta masa
1: ce mu bauta masa to ya kamata mu yi tunani mu tsaya kullun mu yi wannan mu sa wannan abun a zuciyar mu kuma mu rinka yawan tuna mutuwa dan ita mutuwa muna yawan tuna ta to tana yawan sa mana imani da tsoron Allah kuma mutakar mu tsaya mu rike igiyar ubangiji da bin sunnan manzo sallallahu alaihi wasallama waɗannan shine shikashikai wanda suke wajibi ne ya zama wajibi a gare mu mu tsaya mu bi dokokin ubangiji bin dokokin ubangiji mun san dai ba za mu iya abubuwan da mutanen baya suka riga suka gabata ba ma za mu iya yin sa ba to amma ya kamata mu yi kokari mu rinka kamantawa mutukar muna kamantawa muna yin kokari muna tunawa da wannan abubuwan to Allah zai ba mu nasarar mu ga cewa mun shiga sahu wanda yake muna neman rahamar ubangiji a duniya da na lahira
0: wanda kuma malaka Allah bai kama magana da kake ne akan bangaren maulidin nan wato wani abu da mutane ne sai ban mamaki kullun a wannan wata ana ci ana murna watan da aka haife yayin halitta annabin tsira annabin rahama wanda kan lura ne inda ake in an ce wannan watan ya shigo abubuwan da ake in kan lura a baya da ne da za ga qur'ani da lailu abubuwa dai da yawa da ka ji su ake amma yanzu ko sha'irin da ka gandan suna dan wani sabubun su daga ga abubuwa ne na abubuwa na yaban manzon Allah sosai amma yanzu an tashi nuna su sai ga wallahi irin ko dalailin ko Qur'ani sai ga ba irin iyaye mu ko wanda suka samu tarbiyyar nan ba ne sai dai kaga wani kawai wani wako da ake yi wanda ma abin su ba suke janyo ma wani lokacin kaga ake wani abubuwan da ba dadi

0: kafa addinin nan da musulunci. Kuma duk wanda yaje Makka nan ya san nisan da yake tsakanin Makka da Madina. Ga mutum ya rabu da gidansa a kafa ya tafi Madina saboda Allah ya bar matarsa, ya bar gidansa, ya bar ƴaƴansa, ya bar rumfar kasuwarsa,
1: komai ya bar,
0: ya bar abin da ya mallaka ya tafi saboda Allah. To gunda zaka auna wannan abin ka gani cewa kai da kazo kana yin abin da bai dace ba, kana rawa da jikinka, kana sa rigar da bata dace ba, waɗannan fa da suka sha wahalan nan, waɗannan fa da suka sha wahalan nan shine kuma sai aya ta zo take cewa abin nan kada ku daukaka sautin ku sama da sautin manzon Allah
2: sallallahu alaihi wasallam,
0: la tarfa aswatukum fawqa sauti nabi. Idan kuka daukaka sai Allah ya bindige aikin naku, sai a waye gari kamar ma ba ku taba yi ba. To duk wahalan nan fa da aka ballantana kai da baka ko ɗaya ba, kuma ka zo kana yi wa annabin abin da ba shi yace a yi ba, kuma kana yin abin da ba shi dace ka yi ba, kuma kana ƙara tunda kamar ƙara koya mutane ne, ka fito kan titi kana yin abubuwan da kaga dama, kuma kana ƙara nuna waɗansu mutanen don su ma su koya sa iya yi. Shi yasa ya kamata ka karanta tarihin sabbai kaga irin yadda suke girmama annabi. Ka dinga kiransa kana ihu kana abin da bai dace ba, shi ma ai an yi magana a kai. Waɗansu suka zo suke kwalla ma kira, innal ladzina yanadu kamin wurarin hujira ɗin nan, suna kwalla ma kira ta bayan ɗaki. Wakan ma su je nan tsoro ɗan hana ba a ji ba, wanda bayan gida tunda katanga ɗaya ce ana jin hayaniya na ciki, ina jin hayaniya, sai a zaga min wurarin hujira, sai a kwalla daga bayan gida a faɗi gugurin sunan a ce Muhammad. Ka gani Allah ya ce to akasaruhum, waɗannan mutane masu wuta ne. To kai so kake ka zama cikin masu wutar da ba za ka karɓi aikinka ba, ka zo kana ta rera sunan Muhammadu, ba nutsuwa, babu alula, ba kaya na sunna wanda suka dace a ce su malamai suka yarda da su a sa a jiki, ni ba kai ko ɗaya ba, kaya wata shiga kamar wani abin nan, wato wani bamma san mai bamma san yadda zan gwada
1: shi, gashi nan dai, gashi nan dai,
0: eh wallahi. To kaga do Allah do
1: annabi ba mai kuma ba mai rai ba, ba macece ba,
0: Allah do annabi ya kamata in za a yi ta ku ta hannun ta gobe ya zamana an sa kaya na mutunci, kuma an faɗi kalmomi na mutunci, kuma an yi abin da girmamawa. Ko kaya na mutuncin ka sa kaya mutuncin kai ba girmamawa, Allah ba zai karɓa ba. Dan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai girma, Allah ma girmama shi yake, mala'iku girmama shi suke, annabawa girmama shi suke, sahabbai girmama shi suke, kuma da muka zo daga bayan girmama shi muke. To kai yara ka zo da wata muna aqida wai ka ce kana kauna kuma kana yin abin da ba haka aka ce ba, to ban sani ba kada in cinye muku fili da kala gwanda kuma ku dan taba. Kuma babban malamin namu ya shigo comrade
3: shek da ta fi ko yawa
0: kuma daktar kutama
3: to yau da malamin yamin maulidi
0: to yau ya ce san
3: a san mako
1: lokaci ne gaskiya ai dai ana lokacin da shi yasa dole ai jan hankali kuma abin ya zo akan gaba kaga yau dai daga yau sai gobe kuma kaga ai an yi magana kan gaba duk da dai ba mu gama hiran ba kuma abin da ya kamata ci an yi na jan hankali ai kaga za a shigar da su
3: eh to ai kamar yadda malamin ya faɗa duk abin da aka ce na Allah ne to ya kamata a nuna na Allah ne in an ce na annabi ne ya kamata a nuna annabi ne abin Allah shine abin annabi abin annabi shine Allah da Allah da ya tashi kawai Ka'aba da aka kira ta Baitullah shikenan sai ta zama mai girma gini ne kamar kowane gini amma wannan an ce na Allah ne sai kasance shi haramin ma an tsarkake shi an kiyaye shi kar ai kaza saboda na Allah ne to duk abin da shafa Allah to haka ya kamata ya zama ita kuma Madina annabi da kansa yace ya haramta ta ga jama'a kamar da Allah ya haramta Makka ya tsare ta ita alfarma ce da ita irin Makka ita ma saboda mai annabi yana kwance a ciki me yasa sahabbai suka samu girma saboda sahabban na annabi ne ko me yasa sharifai suka samu girma saboda ƴaƴa ne na annabi to ashe duk abin da shafa annabi to mai girma to kamata a ce taron nan da za a yi gobe da aka ce takota to tunda an ce ta annabi ce to ita ma sai a nuna harkar ta annabi ce ba ta wasa ba ce kamata a samu wani ya lalata lahirarsa da shakiyanci da da wasanni ba kawai dan ai dariya dan ka burge wani mota nan ma da muke anya ku ba turo su ake ba su zo su bata harkar inde kawai za a hadu ne a zo a ambaci Allah ambaci annabi to me laifi akan wannan inde har mun yarda cewa je mai martaba ya hau tare da ban girma ni dai a ganin na na kalli hawan tunda aka fara a gama dimanci an karanta alqur'ani ko hadisi ba a kawai girmamawa ne ga annabi wannan tafiyar dai a cikin tsari girmamawa ce ga annabi
2: Allah ya tsare
3: tafiyar eh kuma Allah ya tsare da to kaga to ballanta na ko mutumin da yazo zai yi tafiya dan girmamawa ga annabi kuma ga kasidu yanayi ga alqur'ani yanayi ga hadisi yanayi yanzu ya na tabbatar aka shiga cikin garin Kano birnin Kano kamar wancan satin haka za a kwana ana zikirai da karatun alqur'ani da hadisi kaga wannan da tsari ne mai kyau to amma in dai har zai yi kuma a fito waje titi kwararo kwararo ana kuma wasa da mutuncin annabi da addinin musulunci to sai zama ma ta zama haramu bai kamata ba duk abin da ya shafi annabi girmama shi ake ikin zinin mallaya ga mana sauti ne sahabbai suka daga akan annabi Allah ya saukar da aya to ya zai mu kuma an ce tare nan annabi ne zuwa dinga tsalle shi kansa kidan akwai irin kidan da ya kamata a yi ne na kasa kasa kai kidan ya fi waƙar yawa sannan kuma waƙi waƙen nan a dinga fadan lafuzan da Allah ba zai tambaye ka akan su ba ba sai mutun ya ya yana shi mai ilimi ba shi yaban annabi ko ci kai annabi shugaba annabi dan Abdullahi kai yaban annabi to ba sai ka karkaro wadansu kalmomi da za su ja maka kuma ka jefa kanka a cikin fitintulu ba gaskiyar magana akwai gyara a cikin tafiyar aski da ake da farko shi wannan askin da ake annabi ya tsine masa ka gani shigar mata da shigar maza Allah an ci namiji shigan mata Allah an ci mace ta shigan maza haka na cakudin maza da mata annabi ya hana wannan in mata za su to su kadai su wuce wasu in maza su to su kadai amma a hadin nan wannan tsalle tsalle da rayaye haramun ne ba daidai bane kuma wannan dole mu gyara wannan abu ita gwamnati kuma ta dauki duk hukuncin da ya kamata akai zamu mara mata da goyen baya akan duk kiyaye alfarman musulunci ce wannan kar a bari kawai mutane a dinga saka sai koma ranar kamar ta yanci ce duk abin da mutum yake so su yi kaga masu shaye shaye sun to tim din su guda saboda mutum 100 kaga kowa da wiwi a hannunsa yana sha wallahi mun gani bara to bai kamata gwamnati ta bar wannan ba an ce na annabi ake to dole a tsarkake shi a sa jami'an tsaro lalle hisba ta ƙara motsawa akan wannan al'amari duk wanda ya shake yanci a cikin wannan al'amari to kar a kyale shi domin idan gwamnati aka soka
1: jami'an tsaro kenan
3: idan gwamnati aka soka daga nan gidan rahama kafin akai kofar nasarawa yanzu ga an kama wanda yi to wannan kuma annabi ne al'amarin sa ne wannan al'amarin Allah ne bai kamata mu kuma da muke cikin harkar duk wanda zai tafi da jama'ar sa to ya kiyaye su yake tafi da su duk wanda ya maka barna a cikin tauga ka cire shi mu ɗan kallo kuma mun tsaya wanda duk suka yi ba daidai ba kan mi rigima kan mi hayaniya mu nuna musu bacin ranmu a ido su gani su gane kar su burge mu kai musu dariya to gaskiya magana ni wannan shine jin hankali na da zan yi
0: kamar yanda kake faɗa cewar wato a fahimci girman shugaba sallallahu alaihi wasallama ai ina ga duwa abinda ake kamar da gangan ake
3: na'am
0: tunda na taba faɗa wata kisa anan ko kuma naji Allah shi kare man ɗayan ya faɗe ta ya cewar akwai wani sarki da ba da bai ji daɗi ba wato wani malami na wato ni sarki da bai ji daɗi ba sai sarki ga kwana ɗaya bai gan shi ko biyu bai gan shi ba uku bai gan shi ba ya tambaya ka ce ai ba shi da lafiya to saboda girmama shi ka ga wannan fa girmamawa ne shi ne sarki ya hawa musamman da yamma aka tafi girmama malam aje a duba shi ka ga zai iya zuwa da daddare ai wani ma bai sani to amma dan a nuna muhimmancin kamar yadda wannan hawan da ake yin su dan a nuna muhimmancin shugaban halitta da addinin musulunci ake yi kuma sai a zo ayi abin da bai dace to yin sarki kamar yadda wato ya yi wannan hawan dan ya nuna muhimmancin malam da ya je sai aka yi sa'a da na malam ya samu sauki tun da an kusan kwana bakwai a gida ba a fita ko ina ga ba lafiya jiki ba daɗi da kuma yanzu an ɗan samu sai ya tafi giwaya gonarsa a lokaci irin wannan na damuna ya je tarar da sarki bayan malam sarki je tarar da malam bayan sai wani yaron sa wanda kuma yaron aka ce ba wani babba ne can ba shikenan sai aka kira shi aka ce kai ina malam ya ce malam ya tafi gona sarki yana son ya bada sako ga shi dan malam din
2: yana ganin yaro ne
0: kamar ba zai faɗa ba to sai wata gwaninta dan ya tabbatar da an yi adan nan ko zai iya fada yace kai yaro waye ne yace kai ne sarkin garin nan
3: yawa
0: kaga yaro ya ci jaraba ta farko ni ne sarkin garin nan yace madalla to da gidan ku da gidan sarki wanne yafi yace gidan mu yafi
3: yawa
0: gidan ku yafi
2: yace gidan yarinta ta shigo
0: shikenan sai
2: kuma da yake daga gidan ilimi yake ba san
3: eh ba san hikima ba
2: eh hikima ba
0: shikenan sarki fito da yan yatsinsa wannan ya sa zobe kuma wannan shauran yatsin ba zobe yace da me zoban nan da waɗannan marasa zoban wanne ne yafi sai yace marasa zoban ne suka fi
3: to fa
0: sarki na ganin yayi kulliya da zobe mai tsada amma ya ce yan yatsin ne suka fi yace to an kai za kai mamaki na ce gidan mu yafi gidan sarki eh inji yaro yace ai gidan sarki da sarkin yake da awashi sa nake cewa gidan sarki yafi kowa to yau ga sarki a gidan mu
3: shikenan
0: tunda ku sarki na gidan mu
1: gidan sai kaga ya ba
0: eh kaga zancan a ce wai
1: ba ta butu
0: ai eh a ce wai zancan wai gidan sarki ne fa wannan bata taso ba yanzu gidan mu ne fi
3: dama dan sarki yana cikin gidan ne
0: sai sarki ya koma gida sannan za a ce gidan sarki ya yace shi kuma wannan zoban yanzu duk inda aka kai shi girma shi za a saboda me saboda zoban sarki ne ai da sarkin ya kawo shi kuma dan yatsar a jikin sarkin yake saboda haka kaga yatsin sun fi zoban tunda su ba za a cire sai a je ba su suka haɗu eh sakai sarkin don haka nake cewa yan yatsun sarki sun fi zoban sarki
3: gaskiya ne
0: to kaga tunda har yaro ya gane martaba zai iya faɗin saƙo har yaro gane martaba kamata duk wanda zai je gurin takuta hannun ya fara gane martaba shugaba sallallahu alaihi wasallam kafin ya fito ya ce barin je gun
4: hakan
0: kawai sai ka fito da ka kuma aiki da ka ana cin riba sa
3: ina fa
0: ma a cin riba
4: sai da ilimi
0: sai ka je gurin malamai su gaya maka taron wa za ka je kuma yayi kamata ka yi haka duk sai su gaya maka yadda za a yi to amma ka je kawai ka ce kai abin da kwakwalwarka ta shirya tunda munna ce bari ka zo ka yi kaga akwai kuskure a cikin na kamata malamai su shigo cikin abin nan su dinga gaya mutane a gurin maulidi in za a fito taron takuta hannan ga yadda za a yi ga yadda za a yi farko ka fito cikin nutsuwa na biyu ka ɗaura alola kyakkyawa kai wanka mai kyau ka ɗaura alola ka sa tufarka kyakkyawa kuma kar ka zo kana hayaniya in kana ta hayaniya ai ka san wanda kake wa hayaniya tunda dan shi ka zo ba wanda kake wa ba shi kake wa kuma kaiwa in kai masa abin da bai dace ba kuma kanka kaiwa ka kamata ya malamai su fito mu dai ba malaman bane amma dai su fito su yi mana bayani irin yadda za a tsara harkar nan kuma idan mutum ya zo da abin da bai dace ba ba ma sai lallai wani ya kama shi ba shi kansa shugaban wannan kungiyar da yake tafiya ya ce kai wane fita daga cikin mu tafi gida ko tafi inda za ka mu ba haka muke tsarinmu ba haka daga nan ma kafin

0: ya haskaka tawagasu da kuwa wanda zaga akwai tuta ko akwai canji wajen shigar ya kamata ku a ce wai wata shiga ta banza ko ta rashin mutunci ita ce za ta fi shiga mutunci ba
1: gaskiya ne
0: wani babun kamata yi a bari in gaya muku wani takabiri mun je kungiyar saukar karatu Maiduguri aka fito da safe mai martaba sarki Allah ya rahama 1992 mai martaba sarki za a fito za a tafi idan shi ya umbaru sai na suku wani boyar lawan laifin bulu mai kyau bai da nauyi kuma saboda tsarin aiki ai alaga ta malam gaya muka ga dai shiga ce wadda ba za a ce ta yan jarida ba riga ce mara nauyi da taguwa da wando da hulata kuma duk kala kala ya duk ai da na ga mai martaba sarki ya sauko leshi alkyabba irin ta rawani irin ta ai da gudu ne noki ka san abin da ya faru ina zuwa inda muka aje kayan mu sai na dubi rigar wani cikin dogara na wanda ya aje ko daji ita ya aje dan cire babban rigar na je hoto da sai da tare sauran
1: yawa shikenan
0: dan shigo su kansu da suka karba sai da akai dariya to na farko dai kaga ni ba nayi bane dan ba da dariyar kuma dan nuna nayi bambanta a'a bata kamata babu ladabi a ciki ni dai a yanda na gani babu ladabi kuma da ba daidai ne ba sai wani ya nuna amma kawai sai aka nuna an yi dariya saboda an gane inda na nufa
2: Allah
0: sai tun daga nan
2: ai girmamawa kenan
0: tun daga nan sai na kewaya na san wace irin shiga za a yi dan kar ko da a takalmi a samu daidaito saboda haka wannan abu da aka faɗa tun farko ya kamata a ce an ɗaudarsi an yi so da an yi so yanzu ko duk wanda ya ganganci ne kuma an yi wa mutum ganganci babu laifi ballantana bai kamata ma mutum ya bari amma ba akwai ladabai da yawa da ake ba da misali da su kamar yadda malam ya ba da labarin wannan malami da ko yaran malam da sarki to an taɓa samun shige irin wannan kuma na san waɗansu sun ji wannan labarin cikin manyan malamanmu wanda shi ma a lokacin yana da magabatan malamai don haddawa a gare shi aka ce shugaban ƙasa na lokacin ya aiko yana neman su to cikin ladabi ya nuna ya yi ji daɗi kwarai sai ce to amma bai girma shugaban ƙasa yana nema na ne a matsayina na malami ko kuwa a matsayina na talakansa
1: Allah sarki
0: ka gaba ansa ce to a koma a ce mu girma shugaban ƙasa kada ya ji ba daɗi inda yana neman su ne a matsayin na malami to ita malanta ita ake iskiya
1: subhanallah
0: saboda zuwan mai girma shugaban ƙasa a ce zai zo gidan malam to duk wanda ke kewayen karkarar sai ya zo ya tozali da shugaban ƙasa kuma sai ya zo ya ji mai shugaban ƙasa zai faɗa wanda za a ƙare da shi don ko ana neman su ne a matsayin talaka to a biyo ta gwamnansa
1: da kyau
0: tunda shi ma'aikaci ne kuma yana da gwamna to annan ne zai san an biyo doka ba za a haɗa shi da gwamnansa ba to a yanda labari yake kaga dai ina cikin ganin abubuwan da gwamnati take amma labari aka ma sai naga ko da tsara shi aka yi akwai hikima da aka je wa'annan malamai su uku suka yi ai su biyu shine na uku bai je ba aka kawo abubuwa aka yi musu aka ce kuma ba wani abu ake bukatar su je hankalin mutane a zauna cikin tarbiya yanda za a yi taimaka ƙasa addu'a a sa almajirai da sauransu yi taimaka ƙasa addu'a aka ba su mota da ake cewa station wagon su biyu 504 to shi kuma sai aka aiko mai da 506
1: yawa
0: to iyalan labarin ma za su canki kowai ko ba tare da an ji shugaban ƙasa ya nuna cewa ba a yi mai daidai ba ila ko da bai fahimta ba ya san magana ce ta ilimi akwai abin da ake nufi ballantana an ce idan har mai girma shugaban ƙasa yana nema na a matsayin talaka to a biyo ta gwamnana ai kaga ko da bature ana cewa protocol ko to wannan labari ha gai daidai da wancan abu ne na ilimi ya kamata duk abin da manya suka tsara a tsaya amma mutum bai da ilimi ne ya fassara shi to ballantana wannan
2: tafiya ko izrai dai kallai yadda abu ake

0: kamata ba wai zai je shi lilita sa ba
1: shi ke da balla eh balla nan tafiya wanda sai mai tsawancin rai yanzu kuke cha gobe zuwa rana ita yau an zama cha shi
2: kikenan an gama
1: tayo akai sai kuma wanda Allah ya kaddara zai gani
3: Allahu
0: akbar sai yore
1: to ina wanda ya ba daidai ba yaushe bada za ta zo ya gyara ya san zai samu lokacin ya kamata mu zama masu nazari masu biyayya masu tunani don mu tsira da mutuncin mu mutiyar da mutuncin addinin mu
3: na saka
0: wato gaskiya ba dan duka jin hankalin da zan saki wato kamar abinda malam Nura ne yayi magana akai hakika duk abinda zamu yi mu tsaya mu yi tuna mu ga cewa dan wa zamu fito abin nan kuma dan wa muke abin nan kuma mu yi shi da kyakkyawar niyya ba da wani tunani ba kuma mun shiga ta musulunci shiga ta kamala
1: ba
0: ta sosa a kware ba kuma mun yi kokari mu ga mun janye duk wata abubuwa da zamu tada hankalin al'umma dan yawanci irin wannan abubuwa shekara da shekaru za ka ga cewa an fito ana murna sai kuma wasu ba ta gari can daga baya sai su zo su shiga cikin al'umma waɗannan abun
1: da to yau ina tashin na lako
2: to kaga shi
1: mai zawo aka ce a bari
2: wannan irin wannan tunda ya zama fitina
0: ya kamata kamar yadda malam ya magana kai duk wani kungiya duk wani kungiya duk wanda suka ga ba ta gari ko nasu ne su dauki kokari su ce kuma mu ba layin muka biyo ba a bashi umarni kada ma ya shigo cikin su
1: ma dan da za a kulle shi a kulle sai an masa kai
2: shikenan
0: saboda ka ya dace mu tsaya mu ji tsoron Allah mu ga abin nan fa domin manzo sallallahu alaihi wasallam yake kuma ba halicci duniyar nan ba gaba ɗaya sai dan manzo sallallahu alaihi wasallam dan haka irin martabar da yake da shi ya kamata mu girmama kada mu zo mu asarar rayuwar mu gaba ɗaya dan wannan duk abin da muka yi muka bata abin to fa mun yi asarar rayuwar mu duniya kuma da lahira ba kuma abin da zamu samu in muka kyautata zamu gani in kuma mununa zamu gani so dan haka ya kamata mu yi kokari mu tsaya tsayin daka mu ga mun yi gyare-gyaren abun din musamman kamar alumdan malam ya faɗa ya kamata duk inda malamai suke a zaman da za a yi ya kamata su daɗa jawo hankalin al'umma su nusar da su martabar fitowar da za a yi da kuma irin shigar da za a yi da irin abin da ya cancanta a rinka faɗa kar a tsaya ana yin shirme dan a wani wancan shekarar irin abubuwan da aka yi in ka fito za ka ga cewa ranka sai ya dan baci saboda irin shigar da aka yi za ka ga namiji ya yi kitso ya sa
2: murjani da sarƙoƙi
0: kuma yana rungwada
2: ana rawa
0: ka gani wannan san manzo ne ba san manzo bane ba haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu ba ya kamata mu yi kokari kitso sosai to sai da ɗan hizba fa suka zo suka rinka yin kokari suna kama su shine fa aka samu aka abin nan nashi akai amma da ƙarshe sai gashi aka zo aka fara tada hankali su suka shiga suna abin nan nasu akai ya kamata mutane mu fahimci wannan abubuwan kuma musamman malamai su rinka faɗakarwa tun daga yanzu har zuwa lokacin da za a waye gari su rinka faɗakarwa domin ga irin yadda ya cancanta a rinka abin nan nashi akai
2: amma ni ranka daɗe ina ganin abin da ya ƙara taimaka akan wannan rashin fitowar malamai manya gaskiya shi ya taimaka saboda ka kula mafi yawanci duk matasa ne yara ita asalin takuta da wanda muka taso mu ga ana yi ai da bambanci da wannan da kuma aka yi kwanan karatu da safan aka yi addu'o'i shikenan a yanke-yanke a ci abinci a rarraba nama da tuwon shinkafa da sauransu
1: mutane su ya baki
2: eh shikenan tsaya bakin titi ana
1: wannan takuta
2: to shigowar akwai mawaka guda biyu da su Allah ya dauka takuta da su akwai maragayi malar fa'ai ayagi Allah ya masa rahama ya fito da wata waka takuta sadaka ta ni wannan ina faɗa a sani na kenan to wannan wakar tana jan hankali in ya taho tun yana tafi a kafa har ina jin ko doki yake hawa ne har sai zo ya dan kewaya sai kuma shi ma nabiyin Allah gafarta masa fadar bege shi ma kuma sai Allah ya ƙara ɗaukaka al'amarin da shi to shi ma sai ya dan fito ya tufa daga haka shikenan wannan ya gane ce shi ma zai wannan gane ce shi ma tunda idan magana da muke magana shekara 20 ci zuwa ƙasa ita wannan fitatta kuta da irin wannan sigar amma a baya ba haka ake ba gaskiya a zauna ake a majalisai ko wani malami ya karanta to tunda al'umma ta karba kuma ta ganshi mai kyau ne ya zama ɗaya daga cikin festival na Kano da wasu jihohin Najeriya ni a tunanina malaman irin su malan da su taimaka sai a ga mala ya fito da almajirai kaga ba wanda zai wasa dan ya ga malan a ciki wancan shehin ma shi ma ya fito da dalibansa to idan manyan malamai suka fito suka shiga cikin tsarin nan to za su kyautata shi duk wanda zai wasa in ya ga malan wani a ciki wallahi ba zai wasa ba in ya so in ma ba za su zagaya ba su fito su zauna a waje masu wucewa zuwa su ga malan wani ne wannan yana kallo na to na tabbatar za a samu tsafta abin koda malamai ba su kewaya ba
1: kamar dai shawara da muka fara bada kenan wajen zabe mata ce manya su riga fitowa gwon zabe wani yazo zai shekenci ma
2: wani an gan su a wajen su malamai da shugabanni su Allah yana ba su wani kwarjini a cikin al'umma to inda za su wuce gaba za a biyo bayan su in Allah da zai tsari matasa zauki ne ke saka su to a cikin zauki kuma sai su yi ba daidai ba tunda to in duk isu ne ba mai gyara a ciki shikenan kai kuma ɗan murya kai kankanuwa ce in ka ce wannan bari to can gurin ba za ka iya bari ba tunda ba tauga ce guda ɗaya ake tafi a ƙarƙashin shugaba guda ɗaya ba ce zai kamar ta jiya da shekaran jiya da aka yi sarkin Kano ne shi kaɗai ya fito duk wanda zai zo a cikin tauga sai ke kamar mulki ban Kadiriya da ake tauga ce ta guda ɗaya taliban Kadiriya duk wanda ya zo a bayansa yake sarakan mutum ya yi wasa an san shi an san inda yake za a kama shi amma wannan za a ga taugogi ne kowa wannan yana jan tasa wancan yana jan tasa kowa so yake to don haka gaskiya jagorori ne ina ba da shawara ko ba fito an kewaya ba a dan fito kofar gida a dan tsaya a dan yi shimfiɗa ana sa ido ana gani duk taugar da ta wuce in suka ga akwai malam wani a wajen nan to na tabbatar za a samu tsari a ciki to wannan shi ne
3: dai ma nura gaskiya batutuwan da muka tattauna gaskiya ba karaman batutuwa ne masu muhimmanci ba kuma wallahi ni sheda ne kuma na san ku malgu sheda kuma musamman kamar batutuwan da muka yanzu magana kai shi ne so da yawa mutum zai baituka haka a irin na da an kallura din masu irin wayan abubuwan za ka ga dama ai dalibai ne kuma duk dalibai a da inda su abubuwa wai misali kenan tunda ka san malamai yanzu ba sa sa ce musu
2: malamai
3: suka ce musu dalibai saboda kullum malam ka ce masa malam zaka ji kana malami yana ce a almajiri to kaga shi yasa mun bi su da wannan kalmomin sai ga mutum yayi abu in yayi baiti haka to duk abin da yayi kasida da yayi sai kai a duba masa in wurin da da gyaran babu saboda me yawanci a riga wurin maulidin da ake dan irin wayan abubuwa kuma mutum ba zaka taba ji shi zai je abubuwan maulidi ba sai ya je makarantu ne za ce to za faɗa kaza duk abubuwa halayyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk za a ruwaito ayo to za ka ga in an tashi za ka ga abubuwa cikin tsafta to amma yanzu da wayansu shakiye suka shiga ko karshen zamanin da ake faɗan da tunda malamin zai ce karshen zamanin ba abinda ba za a gani ba shi yasa wani lokaci zaka ga iyayen wayansu malaman wallahi ba san hakan suke ba amma to abubuwa ne sun yawa wani bai je makaranta ba saboda dan abubuwan da yake yana dauka ya dauka sai ga shi ma ya je abun san yayi kuma shi sai ce shi gwani na gwanaye ba za a ja duba masa ba shi yasa duk abubuwa ko a makarantu ne ga yanzu kamar mutane masu tafiya jami'o'in nan mutun na sai ya zama wani mataki haka sai ga an yi sanat duk kaga ana yi saboda akwai wani abubuwan da za a dan duduba ci a gyaggyara saboda ba san su wayar su je su yi karo da wannan ba amma yanzu sakamakon yadda da ake yin abu sai ya bambanta to kaga dole ku a samu baraka to kuma wannan abubuwan babu abinda mu dai zamu iya ce gaskiya ni dai a gani na ma nura sai dai adda dan ko manyan sun shiga akwai yaran da ma ba sa jin maganar manyan saboda manyan da yawa suna jin bakin cikin abin suna jin takeicin wannan abin saboda me akwai wanda yake sai je yi yanzu kamar inda abubuwan da malam a faɗa jiyan na kaga da an yi wayan abubuwan an yi su lafiya cikin koshin lafiya an yi an gama lafiya amma wayansu daga abubuwan da ba aka yi na baya ta ga yawanci faɗacin ake kwaci-kwacin abu to amma yanzu da aka fara fuskanci abin akwai matsaloli sai manyan suke kokarin shiga amma ka san duk shiga manya da su in jami'an tsaro ba su shiga abubuwan ba zai tasiri ba yanzu kaga kamar hizba sun shiga karota sun shiga jami'an amara na yan sanda da sauransu dai sun shiga abin da yawa inda abin zai yi sai ga ya ragu saboda ba za a ce dai ba za a samu ba amma ba zai zamanto abin ya zamanto ba dadi ba ko ba gaskiya ba Allah ya samu da mu da kiran ma nan shine ayi kokari kafin abin na ayi gobe na takuta annan malam na so a ƙara jan hankali a kira gwamnati da Allah ta shiga ta yi ruwa ta yi tsaki ta ba da wayan abubuwan su ma shugabannin su yi kokari su kafa na su da kungiyoyi ana kakkafa wanda za a taimaka wayan abubuwa
4: ka gani kamar su mawaka da kake faɗa ai ba sa koyi da mawakan da suka gabata inda suna koyi da waɗansu abubuwan ba su faɗe su ba a gani kamar masu cewa abin da dai batul gara din salli ya rabbana wa salli alaman wallahi halik rahmatun mushifa ka gani salli ya rabbana ai roƙon Allah yake ubangijin kai salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shi shugaban nan namu rahama ce a gare mu kuma ceto ne a gare mu ranar kiyama ne cece ma duniya ne cece ma lahira kuma rahama ce a gare mu a duniya rahama ce gare mu a lahira to zaka ji dan mai waka ya tashi ba zai yi irin wannan tsarin wanda za a dinga wa annabi salati ba sai ya rabbana wa salli ala mu zaka ji dan shin sai ya zama kai da kake ansawar lada kake samu dan kana yi wa annabi salati shi wanda yake fadar siffofin na shugaba sallallahu alaihi wasallama shi ma ladan yake samu sai ka je an yi wani irin manhaji wani irin wani tsari wani kuma zaka ji na ce alaihi salatu lillahi summa salamu salatin salatin tarikina ila zikir wal hubbi aga shehu ibrahim kenan alkaulai radiyallahu ta'ala anhu yana cewa salati da salami tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salatin salatin da za a yi turakina zai dora mu a wata daraja a gurin Allah da rayuwar duniya ina zikiri zuwa ambaton manzon Allah da ambaton Allah wal hubbu da kauna Allah da kauna ma'aikin Allah to kaga addu'a kake wa kanka addu'a kake wa annabi alaihi salatu lillahi summa salamu salatin turakina ina zikiri wal hubbi ba wasu yanzu ba sai haka da salliya rabbana wa salli ala man ulil kiramatin wajiba na sunan duk abin da mawakan dadin suka yi masu kasidin da zaka ji salati ake wa annabi girma mashi ake sallu alaihi wa sallimu tasallimu shi yusuf shi yusuf na bahana ba
3: mujibin wajin Allah ne ma zaka roko shi Allah son ka iya kirari kai waye waye wannan ne sai kaga abin nan ka iya magiya mai kyau amma ba irin nan yanzu da yanzu abun gashi
4: mujibin madina ta talkaso makarima ayyuwara nasaba
1: kaga
4: wa akrama hima huwa man gada fil mu'minina rai to kaga duk wannan abubuwa ne wadanda suke jawo mana girma suke jawo mana rahama Allah kuma a cikin sa akwai ilimi amma kai ka zo kai wata waka ba girma ma shugaban babu wani abu na ilimi mai zurfi a ciki kawai dai ana yin ta dan dai a ji dadin murya da kida kai ta tsalle to kaga wannan gaskiya bai kamata ba
1: ai kaga kaga da kamar yanda ma Nura ya fada kidan yana karfafa abin da ai kaga shafa ake
4: bandirai ba
1: zaka ga an tawo da bandirai
4: sai biyanu
1: eh zaka an tawo ah inda ai to ga ai ka zaka an tawo da bandirai daidai da wutar da ake sa tana cikin kura
0: wato ta kuma gana
1: malamin kuma karfi ce ba abin da za abin nan to an tawo ana
3: kamata ya mu dan bude layi saboda kaga abubuwan za mu samu
1: gudu to ai wancan magana da ma Nura tana da muhimmanci
3: eh shine
1: kaga a lokacin kidan tafshi ana kidan ana tafi ana tafi da wannan abu na bandiri a cikin taushi wanda ko a cikin wannan kada-kada na zamani da ake akwai da ake cewa soft abun nan shine kidan taushi wanda a tunda wani abu ta fito abun kidan zaka ji hannu yake motsa akwai wani abu wanda na tsaya ni kaina sai abu ya kulle mun sai daga bayan tunna ko wata kalma ce ake san a fada zumma kidan ta sa annata abin ni ana bin audio wallahi wani kautar ce ki Halima Halima Halima fa yake cewa
4: wani
1: eh amma shi cewa ki saboda kidan ne yake zuga shi cewa ki ana bin audio Halima saboda Allah
0: saboda Allah zamani
1: to wannan kidan sai ko ba ko wanda ba sai an kowa mai da su kidan taushi
2: a tausasa sa
1: su rika zama
2: ko sabar wacce ayan ma kar ku daga sautin
1: yawa
2: saman nan ne to shi ma kidan sai ya shiga kasa kasa
3: mutukar
4: mana lamba
1: yawa
2: na'am I like kamar naga da akwai
3: a barawo ba su wani
2: lamba matsala
3: za su iya tintibin ma kan lamban 0 8 0 3 5 0 8 4 6 ran kara karanto 0 8 0 3 5 0 8 5 0 8 5 6
0: sake maimaitawa dai
3: ai na to gashi na kaga sun kira ai ka san ba duk abin da kake faɗa suna assalamu alaikum
5: wa alaikum salam kana tare da sakina da karkarwa
3: to ajiya saki na ga gobe ta kuta me wani gudumawa zaki bayar
5: gaskiya la gida nan wannan bayani na ku ban ji Allah
2: Allah
5: Allah
2: sarki
5: to da zamu rike irin wa'annan abubuwa wallahi wa'annan kabarbarewar abu suka yi na zamanin nan da an magance su saboda wannan kake da baka kake ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka gani kuma haka zamu samu shari'a da hubbi da sauki na san Muhammad
2: rasulullahi
3: to muna godiya muna godiya sayyida sakina kaga tayi magana kamar abin da dai malai magana nan to kaga shine to Allah ya samu
2: kamar da malaki
3: eh
2: magana tsarin
3: eh
2: waƙe waƙen nan da idan Allah ka dauki infiraji
3: ga wani assalamu alaikum
6: assalamu
3: alaikum da nake tare
6: to
3: ka dan kace radio ɗinka saboda sautin radio na shigowa ciki yawa to yanzu komai normal
6: to barkanku da wannan lokaci
3: to barka da shiga cikin wannan shiri mai albarka
6: to hakika gaskiya mun ji dadi sosai irin wannan shiri da dake an da ta haska mana abin da yake aiwatarwa
3: muna jinka
6: to Allah ya saka muku da alheri gaskiya wannan ranar dama abin da muke so mutane su gane kenan abinda ake yi a tabbatar da ne ake yi ranar ta kuta
3: akwai wani gudunmuwa da kuma kuna bayarwa a yankin ku saboda duba da yanayin kaga duk da su ma kafafen sadarwa suna ba su tasu gudunmuwa kuma kuna kokarin ƙara rubanya irin wannan gudunmuwa da ake bayarwa irin wannan shirye-shirye
6: a gaskiya alhamdulillah duk ƴan su makarantu za su fito wannan jan hankalin da kuke ai kama dai a ce duk ƴan su zawuyi da makarantu da za su fito su za su fara wannan wata kullum
3: gode
6: abin da ake fata gaskiya shauki ne to amma sai mun duba ayatul qur'ani da
2: Allah zai
6: kara daga game da sama da sautin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to na ga an fata da du'a duwa to aka zo shauki ma a duwa na aya sai ga abin da take
3: to mun gode Allah saka da
6: alheri amma kuke fada wani lokacin ana yin kike kan ma zaka ga ya danne ya ba ma da aiki
3: gaskiya ne to Allah ya sa mu da
6: shi dauka da soyayya
3: muna godiya Allah ya saka da
6: alheri Allah ya saka da alheri
3: gaskiya ne kaga duk bayanan da suka yi bayanai ne masu muhimmanci kuma mun wakan mun kara yin neman cewa su ma su yi kokara duk inda suke su yi kokarin farkar da masu irin wayannan abubuwan su zaman ta sun san ga abin da ya kamata yi kuma nura na ga kamar
2: kai eh abin da nake cewa kafin samu wani
3: to ka san mutanen da lokacin su ne
2: a lokacin su ne tunda sun samu kuma lai yana shiga
3: to a dan rage sautin radio a kashe radio wa alaikum salaam kashe radio
6: wa alaikum assalamu alaikum
3: wa alaikum assalam muna jinka
6: sallallahu
2: alaihi
3: wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa
6: sallim wa hidima ga annabi ba amma irin abubuwan da ake yi a baya suke sa jiki ya tsumma ka ji shauki na sirrin manzon Allah saboda za a jura wa sako cikin dutsuwa kana zaune ana yin bege ana yin bege ana yin haka ke wani lokacin da tabbatar da shugaba ya cancance ya amma a wannan lokacin wallahi in kana jin wasu gangunan ma sai ka nemi ka kauce da gangunan saboda irin abubuwan da ake ya saba wa duk irin abubuwa da tarbiyya
3: gaskiya
6: da irin wannan shirye-shiryen na ku muke so Allah ya jawo hankalin al'umma su da cewa da baya so ya wuce da haka ana bin shi cikin nutsuwa ne kuma a yi shi cikin nutsuwa a tura saƙo na kaunarsa cikin nutsuwa
3: gaskiya ne
6: kuna magana da
3: jambaci har'o da muna godiya gaskiya ai an samu ci gaba mutun da kaga can baya da aka dan yi kiran dan an samu dan wayin su gyara rake ko man nura muna godiya Allah saka da alheri
2: to kafin mu samu wani ke cewa waƙe-waƙen nan in ku duba kamar waƙar infiraji ba kiɗa kwata-kwata a cikin ta amma in ana sai ka ji tsiga jikinka tana tashi saboda wanda yake yabon zuciyarsa dan Allah yake sannan kuma sakon da yake isarwar kai tsaye yana shiga akwai wata waƙa da da ake yi da cancan din bakandamiya ko iyayen mu a san santa zaka ga shi ita ma ba kidan amma sakon yana zuwa kai kuma da mutanen mu sun dauke ta ma kamar sallah take ko kamar fada alqur'ani
4: gangawa azu
2: in aka ce ai mallam ne bakandamiya ya ce kaza shikenan
3: an wuce wurin
2: saboda imanin mutanen ya gyaru amma yanzu wai bayan an yi wakar ga wakar tayi dadi ga ma anan to wannan kidan yana kashe wakoki amma inda za a yi shi kasa kuma ai
3: ladabi
2: in zai ai ladabi ai shiga mai kyau a zo a cikin ladabi ai ba annabi alaihi salatu ba wanda zai ce maka kai laifi
3: Allah ya sa
2: shi ne abin da yake son ƙara dama ne
7: ya shata ma ya ce
3: za a iya samu
7: ganga shi ba ya
2: ga shata ma sai
7: a ji ganga kuma yayi dadi
2: to salamu alaikum ga wani ko
3: salamu alaikum barka da shigowa hawa dawa muke tare me gudunmuwa ka cikin wannan shirin mai albarka
2: sai an daga murya
3: Assalamu alaikum.
4: Hello
3: ka daga murya ba ma jin ka so
0: ga murya ka ba ma ji sosai.
2: To ta ma ta ma katse.
3: To malam sai dan yawa tunda
0: jin hankalin da nake son kaman wajen tsari da yake kasance cewa
3: Assalamu alaikum
0: wannan yin magana.
8: Assalamu alaikum.
3: Wa alaikum assalam. A dan rage sautin radio ko a kashe.
8: Na kai rilwara sayyidi amada shugaban shugaba bangatan karkara
2: sallallahu alaihi wasallam
3: da barka da shigowa
2: ya kuma yi mulki
3: wa ya ka ake so kaga irin wayan abubuwan kaga ai ya nuna cewa abubuwan da ya dace ai don bari dai ina muna jin ka
8: wallahi gashi nan dai wannan shine abin da iyayen mu suka dora mu akan muke kai amma a shawarce kaman shirin naku Allah ya saka mu gudar kare kun ba mu shawara mun dadi mu da muke fita wannan taro mai albarka kewa wasu na fitowa ne don su muzanta ma wani
3: gaskiya ne
8: kuma wannan kamar yadda na ji malam da yana bayar cewa kamar wasu turo ta ake don su ɓata al'amura
3: gaskiya ne
8: to wallahi kawai aƙidu bambanta a cikin ɗari kun ba aƙidun sun bambanta wane zo da kaza na don ya burge mutane
3: gaskiya ne
8: to kaga wani zai fito don mizajiwa ne kamar misali shaidan mu yawanci ta ta bangaren su wanda zo ke yi tsaya
3: Allah ya san
8: dace.
3: To amma kuma muna dan roƙon ka kuma ya kamata ce ka san duk lokacin da ka dan ba mutun shawara dan bashi da ta kalmar da ya kamata to yana da kyau kuma ku dan ba wayan su shawara su dinga bin wannan line to. Manura
2: malama ai ya labar da muka saura demo za ka kawo da kaji da biske
3: eh malam ce to malam dai kake wa inda rin tunda ka san ni almajiri ne eh malam kake wa dai a gurguje to akwai eh akwai saura minti 1 zuwa 2 a gurguje dawa muke
9: barka da rana
3: dawa barka ka dai daga ina ya sunan
9: hallo
3: muna jin ka ya sunan ka daga ina
9: muna magana da malam alhamdulillah
3: to muna jin ka ga gobe ta kuta
9: mun yi ta hankali don dauka mutane gaskiya a yi shiga to mutunci
3: to nana muna jinka
9: a yi shiga to mutunci kada a yi shiga da addini bai tsare da ba
3: gaskiya ne
9: yawa wannan shine ta hankali da abin da mutum na mutum wanda zai yi ya ku ga dan murna ta wannan rana ta ake kai shiga to mutunci yawa a yi shiga ta kamala yanda addini da al'adar zai rika
3: to mun gode Allah sa ka da alheri to madalla na gare da zarau tana ta halalan mu ko lokacin nan na ga yayi kuma na ga lokacin to
4: da mai kai gari dan Allah dan annabi jama'a muna roƙon ku dan Allah dan annabi ku dinga yin abun nan saboda Allah saboda annabi kuma ku dinga fito da girman shugaba sallallahu alaihi wasallam wanda ya san ba zai dan Allah dan annabi to dan Allah dan annabi zauna a gida ko kuma ya tafi wani gurin ko kuma ya tafi wani gurin je ya zauna saboda hakan zai jawo kansa musiba zai ja mana mu kuma ba masu kuma duk wanda yake da yadda dan Allah dan annabi ku shuma gabanin tafiyar na kowace unguwa ku hada shi da hukuma ta kama shi ce maganin sa
3: tunda kuna da dama
4: bai kamata ya kyala abun shikenan an yi Allah annabi an faɗi magana a cikin lallama mutum ya ki kuma ya zama mai kunnan kashi kuma a kyale shi dan an ce ba wani abun nan menene barere sai barau sai wanda aka bashi
2: ba gagarare
4: eh ba barere sai barere to kaga duk wanda aka bashi kuma sai ya ci gaba da bata abun amma ta yi ku maganin abun tunda kun ga masa yaki to sai ku hada shi da hukuma
0: salamu alaikum
3: to Allah ya sa mu
2: barka to masha Allah

ku zo mu jera hamma farin gida mi ta 97.3 akan zangon FM ka saurari shirin farfajiyar rahma akwai ne dakin ya da shirye-shiryen nan yana cewa 12 saura minti 2 da misalin karfe 12 daidai za ku ji mu dauke da labari da rahoton

0: da zai baiwa ƴan Najeriya da suke zaune a kasashen waje dawowa cikin gida Najeriya cikin kwanciyar hankali. Ministan ya shaida haka ne yayin wata ganawa da ƴan Najeriya da ke zaune a Angola. Lokacin da tawagar Najeriya ta halarci taro na musamman na 21 na shugabannin kasashe da gwamnatocin tarayyar Afirka wanda ake gudanarwa a birnin Luanda na kasar ta Angola. General Musa ya ce gwamnatin shugaban kasa Bola Tinubu ta himmatu wajen kawar da barazanar tsaro da ke addabar kasar nan tare da karfafa rundunar sojoji da sauran hukumomin tsaro domin ganin cewa koda ɗan Najeriya da ke zaune a kasashen waje suna da sha'awar dawowa gida to ba za su samu wata matsala ba. Yace gwamnati na ƙara yawan jami'an tsaro tare da inganta kayan aiki da ƙarfin aiki na rundunar sojoji da sauran hukumomin da ke alhakin tabbatar da tsaro a kasar nan. To anan kuma rundunar sojojin Najeriya ta tabbatar da cewa ta kashe akalla ƴan ta'addar Boko Haram 26 da kuma lalata baburan su guda 10 a wani sumami da ta kai bayan dakile harin da mayakan suka so kaiwa sojoji a Kukawa dake jihar ta Borno. Mai magana da yawun rundunar operation haɗin kai Captain Muhammad Goni shine ya tabbatar da hakan a wata sanarwa da ya fitar inda yace sojojin ƙasa da na sama sun bi sawun maharan bayan sun fatattake su daga karamar hukumar ta Kukawa. Yace harin ya fara ne da tsakar dare a ranar Juma'a lokacin da ƴan ta'adda suka kai hari kan sojoji ta runduna 101 ta musamman dake yankin karamar hukumar ta Kukawa. A cewar sa sojojin sun mayar da martani da harbi kai tsaye da kuma na nesa lamarin da ya tilasawa ƴan Boko Haram din komawa inda suka fito kuma tuni aka kashe sama da 20 a cikin su. Ƙungiyoyin jam'iyyar adawa a Najeriya sun shirya gudanar da wani babban taro a babban birnin tarayya Abuja domin tattauna yadda za su hada kai da samar da kawancen juna da zai ba su damar kayar da shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu a zaben shekarar 2027. Taron wanda kungiyar G100 karkashin jagorancin tsohon director general na kungiyar gwamnonin Najeriya Salihu Lukman ta shirya zai mayar da hankali ne kan hanyoyin da jam'iyyar adawa za su bi don shawo kan rarrabuwar kawunan su wanda hakan zai ba su dama su samu nasara a zaben na 2027. Masu shirya taron sun ce hadin kan jam'iyyar adawa na da muhimmanci wajen tabbatar da samun nasarar su idan aka yi la'akari da irin nasarar da aka samu a zaben 2015 wanda ya baiwa tsohon shugaban Najeriya marigayi Muhammadu Buhari damar samun gwamnati. Jam'iyyar SDP da PRP sun tabbatar da cewa za su halarci wannan taro kuma suna tare da duk abin da aka tattauna. Sai dai jam'iyyar PDP ta bayyana cewa ba ta da cikakken bayani game da shirye taron tare da shaida cewa ba za ta shiga wata tattaunawar kawance da ake gudanarwa ba ba tare da sanin cikakkiyar matsaya ba. Fiye da mutane 2000 ne suka sauya sheka zuwa jaha wato jam'iyyar PDP daga jam'iyyun APC da ADC da NDC a karamar hukumar wato wasu kananan hukumomi dake jihar Yobe gabanin babban zaben shekarar 2027. An karbi sabbin ƴaƴan jam'iyyar ne zuwa jam'iyyar ta PDP a wani taro da aka gudanar a yankin kananan hukumomi da dama inda ƴan kwamitin amintattu na jam'iyyar PDP kuma tsohon dan takara sanata wato a jihar Yobe Halilu Mazankwari ya bayyana cewa mutane 500 sun fito daga APC sai kuma guda 1300 daga NDC yayin da mutane 225 suka fito daga jam'iyyar ADC. Yayi kirarin cewa jam'iyyar ta PDP ta farfado a jihar Yobe kuma za ta samu gwamnati a shekarar 2027. To ana haka ne kwamishinan matasa da bunƙasa wasanni a jihar Borno Sinna Buba ya janyo cece-kuce da kace na ce bayan yayi kalaman barazana ga masu adawa da jam'iyyar APC a jihar ta Borno da ma arewacin Najeriya inda yace za a mayar da duk wani martani da ya dace ga waɗanda suke sukar tsarin jam'iyyar APC mai mulkin ƙasa da kuma jihar ta Borno. Kwamishinan yayi wannan furuci ne a wajen taron kaddamar da yakin neman zaben goyen bayan wata kungiya da ta nuna shirinta na marawa shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu baya a zaben shekarar 2025 wato da 7. yayin da yake jawabi ga mahalarta taron buba yayi gargadin cewa ba za su lamunci adawar siyasa ba inda yayi amfani da kalaman da ke dauke da barazana da tashin hankali a jihar yace duk wanda ya nuna masa yatsa za su mayar masa da martani har ma yayi amfani da wasu kalmomi cewa za su iya datse yatsar duk wanda ya nuna gazawa wajen zabar jam'iyyar APC a jihar ta Borno commissioner yayi komai magana kan rabon alfarmar gwamnati inda yace mutanen da ke tare da su za su ci gaba da muwar cin gajiyar gwamnati yayin da waɗanda kuma suka ki nuna goyen baya ga gwamnatin jihar to za su fuskanci hukunci Allah kyauta Jam'iyyar APC ta soki shirin Atiku Abubakar na dawo da tallafin man fetur yayin da kuma jam'iyyar ADC ta buƙaci gwamnatin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ta fito ta yi bayanin yadda ta yi amfani da ƙarin kuɗaɗe da aka samu sakamakon cire tallafin man fetur a ƙasar nan Jam'iyyar APC ta ce sake dawo da tallafin man fetur na iya mayar da Najeriya cikin matsalolin tattalin arziki da suka dabaibaye ƙasar nan a can baya Shugaban APC na ƙasa Farfesa Nantawi Wilta shine ya tabbatar da hakan inda yace shirin tsohon mataimakin shugaban ƙasa kuma dan takarar shugabancin Najeriya a jam'iyyar ADC Atiku Abubakar na dawo da tallafin man fetur zai iya rage kudaden da gwamnati ke samu tare da shafar biyan albashi da kudaden yan fansho da kashe kudi a bangaren ilimi da koshin lafiya da ayyukan rayuwar ƙasa Shi dai Atiku Abubakar ya ce yana nan akan bakansa babu abin da zai hana shi dawo da tallafin man fetur idan har ƴan Najeriya suka ba shi dama ya zama shugaban ƙasa a shekarar 2027 kalaman nasa dake ci gaba da haifar da kace nace da cece kuce tsakanin jami'an gwamnatin tarayya da ita kanta jam'iyyar APC haka zalika Atiku Abubakar ya ce da zarar ya zama shugaban Najeriya zai bude dukkanin iyakokin ƙasar nan na kan tudu don bayar da damar shigo da kayan abinci da dukkanin abin da ƴan Najeriya suke bukata ba tare da sanya shinge ba to domin jin halin da tattalin arzikin Najeriya samu kansa a ciki a wannan rana ga ci gaban wannan rahoto
1: Najeriya ta kashe sama da naira trillion 1 wajen shigo da karafa daga kasashen waje a shekarar 2025 wannan rahoto da jaridar Banga ta wallafa ya ce wannan na ƙara nuna yadda kasar nan ke dogaro da kayayyakin karafa daga waje duk da albarkatun karafa da Najeriya ke da su ma'aikatar karafa ta shaida cewa Najeriya na kashe kusan dala miliyan 4000 kwatankwacin kusan naira trillion 5 a duk shekara wajen shigo da kayayyakin karafa Amfani da kudaden waje a Najeriya ya karu da kaso 74 cikin 100 inda ya kai dala miliyan 16 a cikin watanni ukun farko na shekarar 2026 bayanan da aka danganta da kididdigar babban bankin Najeriya sun nuna cewa karin samuwar dala da dan daidaituwar kasuwar canjin kudi na daga cikin abubuwan da suka taimaka wajen karuwar rahoton ya ce hada-hadar kudaden waje da bata shafi saye da shigo da kayayyaki kai tsaye ba ta kai dala miliyan 11 yayin da bangaren ayyukan kudi ya yi amfani da kusan dala miliyan 9 Ƙungiyar kula da inganta tattalin arziki ta ƙasa ta yi gargadin cewa ƙarin kashe-kashen kuɗi da ke da alaƙa da zaben shekarar 2027 na iya ƙara matsin hauhawar farashi tare da jinkirta wasu muhimman gyare-gyaren tattalin arziki. Ƙungiyar ta ce yawan kuɗaɗen da za su shiga cikin harkokin siyasa kafin zaɓe na iya ƙara matsin tattalin arziki da rage amincewar masu zuba jari da kuma ƙara haɗarin kasafin kuɗi. Ta kuma yi gargadin cewa rashin tsaro da ambaliyar ruwa na iya yin illa ga noma, samar da abinci da ci gaban bangaren tattalin arziki da ba na mai ba. Ƙarshen rahoton da ya danganci tattalin arzikin ƙasa kenan tare da ni Amatul Meza Abdurrahman.
0: To labarin na zuwa kai tsaye daga sashen labarai da al'amuran yau da kullum na gidan Radio Rahama farin cikin al'umma wanda yake hada shirye-shiryen sa akan mita 97.3 a zango na FM. Labaran zai dora ku da kace mu. Madalla duk da yarjejeniyoyin zaman lafiya da aka sanya hannu a kai kafin zabukan da suka gabata na wasu shekaru amma an gano yadda rikicin siyasa da harkokin zabe yake ci gaba da haddasa asarar rayukan al'ummar Najeriya inda akalla mutane 870 suka rasa rayukan su a shekaru 11 da suka gabata lokacin zabe Rohoton ya nuna cewa adadin mutanen da suka rasa rayukansu ya samu asali ne daga rikice-rikice da suka shafi zabe tun bayan fara shiga tsakani na kwamitin zaman lafiya na ƙasa a shekarar 2015. Kwamitin wanda tsohon shugaban ƙasa General Abdulsalami Abubakar mai ritaya ke jagoranta tare da Bishop Matthew Kuka a matsayin mataimakin shugaban kwamitin ya fara kokarin samar da yarjejeniyar zaman lafiya ne tsakanin ƴan siyasa da ƴan takara gabanin zabe tun a shekarar 2015. Manufar yarjejeniyar ita ce tabbatar da gudanar da yakin neman zabe da zabe cikin lumana tare da karfafa ƴan takara da magoya bayan su guji tashin hankali da tsoratar da juna da kuma lalata dukiyoyi. Sai dai bayan shekaru 11 alƙalamin da aka bayyana na nuna cewa har yanzu rikicin zabe na ci gaba da zama babban kalubalen demokradiya a ƙasar nan. Rahoton ya bayyana cewa zaben shekarar 2015 wani wato an gano yadda mutane 116 suka rasa rayukansu sakamakon rikice-rikicen da ya shafi wancan zaben. Toyi a Najeriya wani abu ne ya fi saurin canza halin dan ƙasar nan? Talauci ya fi saurin canja halin dan Najeriya ko kuɗi ko kuwa mulki ko ilimi ko kuma siyasa? Talauci na iya canja tunani, kuɗi kuma suna iya canja mu'amala tsakaninka da mutane, yayin da mulki ma kan canja halin mutum nan take. Ilimi shi ma yakan canja fahimta, yayin da siyasa kuwa kan sauya ra'ayi da alakarka tsakaninka da al'umma. To a ganin ku wanne ne yafi tasiri wajen sauya halin mutumin Najeriya a yanzu? Talauci ne ko kuɗi ko mulki ko ilimi ko kuma siyasa? Sannan menene dalili? Ga wasu daga cikin ra'ayoyinku da ku tafka muhawara akai a shafinmu na sada zumunta na Facebook.

tare da tabbatar da cewa ana ci gaba da aikin ceto domin ceto waɗanda suke saurar da sauran numfashi. To iyakacin labarin kenan a wannan lokaci sai dai kafin ne sallama zan tuso su daga cikin muhimman kanun su inda kace cewa gwamnatin tarayya ta tabbatarwa da ƴan Najeriya da ke kasashen waje cewa tana iya kokarinta domin inganta harkokin tsaro a cikin gida. Ministan tsaron Najeriya General Christopher Musa mai ritaya ne tabbatar da hakan lokacin da yake cikin tawagar ƴan Najeriya da suka halarci taro a kasar Angola akan taron kasashen Afirka karo na 20 da yake gudana a can. Sannan mun baku labarin yadda sojoji suka kashe ƴan ta'addar Boko Haram guda 26 a jihar Borno. Kwamishinan wasanni a jihar ta Borno yayi barazanar yanke yatsun duk waɗanda suka kidangula wa jam'iyyar APC kuri'ar su a zaben 2027. Daga waje adadin waɗanda suke mutuwa a kullum na karuwa a ƙasar Nepal saboda mummunar ambaliyar ruwan nan, kuma a yanzu haka ana ci gaba da neman mutane sama da 4000 da suka bace. Sakon hikimar mu na wannan rana na cewa ba duk wanda yayi shiru yake da rauni ba, kuma ba duk wanda yake magana ne yake da gaskiya ba. Wani lokaci shiru shine hikima, domin mai hankali baya taba lokacin sa yana kare kan, wato yana karewa a kansa gaba daya. Duk inda yayi magana to yana yin magana da hikima. Kabar hankalinka ya zama shaida a madadinka, ba yawan surutunka ba. Kayi abin da ya dace, ka kyautata niyyarka, sannan ka bar sauran ga Allah. Allah ya sa mu dace, amin sun amin. Zarau inda bawa ce ta sara da ku, ni tukur es tukur nake cewa a ci gaba da saurare lafiya.

0: Musa, Musa, kwane kake wanki wa tun safe? Mutane suna waje suna son siyan abinci. Menene haka?
1: Ran kudi Hajiya. Ni kauni a kwani kan mai wahala fita. Kuma Hajiya, laifin sabulin da aka siyo ranan nan ne.
0: Mama Lami, me ce ki rinka amfani da sabulin wanke wanke na ruwa? Wato ana dishwashing liquid. Sabulin wanke wanke ne mafi kyau wanda zai fitar miki da mai kwallon take. Zaki iya amfani da shi wajen wanke bayan tukunya, sannan komai zai wanku ba tare da ɓata lokaci ba. Ana dishwashing liquid ba shi da tsada. Kafi wannan ki gwada.
1: Hajiya, wannan yana aiki yadda ya kamata. Kamar yadda mai kwallon ya fara.

0: To masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da saki kasancewa da mu a cikin kashi na biyu na labarin namu dake zuwa muku a kowane lokaci irin wannan a wasu lokutan mukan yi karin bayani da sharhi da kuma tsokaci akan abubuwan da muka karanto muku a cikin labaran wasu lokutan kuma abubuwan da suke faruwa a matakin ƙasa mukan tattauna tare da ku domin lalubo bakin zaran tun daga matakin tarayya har zuwa jihohi da kuma ƙananan hukumomi dan ma sauraro suna bibiyan mu ko kuma musamman ma shafin mu na sada zumunta an ji maudu'in da muka wallafa cewar dan Najeriya mai albarka wani abu ne yafi saurin canja halinsa nan take a cikin waɗannan abubuwa guda biyar inda ƙari ma ku za ku karatu na farko shine muka ce talauci yakan canja halin dan kasar nan kai tsaye koko kuɗi ko tarin ilimi ko kuwa mulki ko kuma shiga harkokin siyasa abinda muke nufi da canja hali ko canja ɗabi'a shine dama kamar yadda yake a tsarin addinin musulunci cewa kowa yakan nemi tsari da talauci to amma a wasu wuraren musamman a kasashe irin na Najeriya da kuma kasashen da suke kan ci gaba wato zamu iya cewa tsanar talauci ya tsana ya fi tasiri a irin waɗannan kasashe saboda abin da ake gani a zahiri na farko watakila shine daidai lokacin da mutum ya tara kuɗi yake da kuɗi da abin hannunsa zai ga yadda mutane ba zai tantance masoyansa na gaske ba zai tantance masoyansa na gangan ba amma da zarar ya fada kwata da zarar ba kuɗin da zarar babu harka to za a ga dimaucewa a tare da shi nan da nan zai wani in ya haɗu da shi ma in bai iya ta ida ba bai iya kauda kai ba bai iya barin abu a ransa ba sai kaga ya tambaye mutum cewa malam ya na ganka haka sai dai zai iya mayar da magana cikin sa idan yace me ka gani amma shi ya san me ya gani watakila ya ganshi Allah sarki yanayin bakin gani watakila kayan da yake sawa da guga da hula irin kayan sa hutakalmi irin kayan agogo irin sa wato yana hada duk abin da ya kamata yi yana shiga mutane suna san sa to amma in ya talauce kuma Allah ya kiyaye sai ga mutane sun guje shi to wannan tsoran yasa dan Najeriya dandanan wani wannan firgicin wannan irin yanayin da za ka ga mutum baya son ya shiga saboda mutane ya san halin su sai ga ana ta gudun talauci saboda talauci a kasar nan yana canja ɗabi'ar mutum nan da nan wani kuma ba iya hakura da talaucin sa shi ma yakan canja masa ɗabi'a sai ga ya koma roƙi ya koma tambaye ya koma maula Allah kiyaye Allah tsare mu ya koma wato nema a hannun mutane ya manta wanda ya sa shi cikin wannan yanayin yana sane da shi ba zai iya koma wajen sa ya sake roƙarsa ba tunda shi ya bashi a baya kuma yanzu ya karbe Allah kuma kadai ya san wanda a dalilin da yasa ya baka kuma dalilin shi kadai ya san dalilin da yasa ya karbi to saboda haka halin da ake ciki wasu daga cikin 'yan Najeriya ba a ce duka ba talauci yakan canja ɗabi'ar sa nan da nan kaga sun rikice mutum ya yarsa yadda zai yi ya tsaya a daki da yana fita ma wani kunya ta hana shi fita kaga yana jin haushin mutane daga an taba shi fada daga an zo kusa da shi ya balbale iyalinsa da fada ya mangara wancan ya tsaye ya zagi wancan wani ma fa Allah kiyaye Allah tsari ba ma san da ya fada amma wani har ibada ma yakan wato yakan rage yi yakan shi ya ga kamar cewa me ya faru subhanallah to talauci a kasa ba Najeriya kadai ba yana canja ɗabi'ar mutum nan da nan ko kuwa a cikin waɗannan abubuwan guda biyar in ka zabi daya kai bayani talauci gashi mun yi bayanin sa yadda yake tasiri wajen canja ɗabi'ar mutum walau ga addinin sa walau ga shigar sa ga zaman lafiyar sa zamantakewar sa da mutane zamantakewar sa da iyalan sa da abokan sa kai har akan hanya wani in ka taba shi idan ya da yana da shi yanzu ya rasa in ka taba shi akan hanya ko kai ne da gaskiya to ka shiga uku a hannun sa saboda magangan da zai gaya maka ba za ka iya dauka ba in baka da hakuri kamar yadda ake gani a wasu tituna na cikin birnin Kano kamar yadda ake gani wasu in sun shiga wannan yanayi da ba a so Allah tsare mutanen mu da mu gaba daya daga talauci sai ga dandanan dabi'ar mutun ta canja ya rasa yadda zai kuma ya manta cewa wanda ya bashi a baya fa shi ya karbi abin sa Allah kiyaye mu ya tsare mu to kudi kudi ƙara magana ana musu kirari da ƙara magana kudi yana canja dabi'ar mutane nan da nan shi ma eh to sai ta iya yiwa haka wani zai canja dabi'ar sa wani kuma zai yana da kudin ba ma za ka gane yana da kudi ba sai dai in bukatar sa ta zo ko kuma bukatun sa sun zo yana son ya biya bukatun sa yana so ya kashe wasu matsalolin gaban sa to anan ne za ka san yana da kudi wani ba za ka san yana da kudi ba dabi'ar sa shine ba kudi baya canja dabi'ar sa wani sai in ka zo wato abin hawan sa ko kuma ya zo ka shiga ma gidan sa kaga yadda yake mu'amala da iyalan sa ko kuma ka shiga gidan sa kaga yadda yake kashe kudi ya taimaka iyalan sa ya afanta ma yadda ake so amma idan da zaka fitar da shi wato ku haɗu da shi akan hanya ko ku haɗu a waje to sai ma ka dauke kaukar ne muka raina shi ko ka nemi ka wulakanta shi Allah kiyaye amma baka san abin da yake da shi ya ninka naka sau dubu ba to wannan za iya cewa kudi ba su canja dabi'ar sa ba amma fa wani kudi da yana cikin yanayin babu idan Allah ya taimaka masa ya kalle shi da rahama yau gobe ko jibi ya bashi to fa sai abin da ya ga dama zai ci ta yiwu a gidansa da jiya an ci tuwo da miyar kuka da yajin daddawa da sauransu saboda bashi da shi sai kuma watakila ya tafi ta jaha Allah ya masa arziki iyalansa bai kafada masa ba sai ya dawo gobe ko gobe ne ranar dawo sai ya dawo tuwon kuka ya miyar kuka ya ci tuwon gero ko tuwon dawa jiya ya tafi wannan gari Allah kuma ya sa masa albarka ya dawo cikin arziki to daga nan da nan ya dawo ta ilfa ya tara an sake tuka masa wannan tuwon irin na jiya to ta ilfa sai an raba su da iyalinsa sai an shiga tsakani saboda balbalin fadin da zai yi cewa dan me yasa ni Allah kiyaye in ci tu ni da tu kaza kaza dan me yasa za a yi min kaza ba ku san ina da uwar kudi na ni za a yi wa kaza ni za a yi wa kaza to waɗannan ma suna daga cikin waɗanda a Najeriya irin waɗannan mutane kudi yana canja su Allah ya sauki kuma Allah ya ci gaba da bamu waɗannan kudade Allah ya arzarta mu da arziki mai albarka sai mulki shi ma ana ganin yana canja dabi'ar dan Najeriya nan da nan a cikin sauri shekara da ta gabata aka kwato kafin zabe ya tsaya takara kowa nasa ne ka kira ya daga waya baka kira ba ya kira ka baka je gidansa ba shi ya zo gidanka ku zauna ma ku ci abinci tare da shi watakila ya ringa tsaya yana sauraron ka kafin ka saurare shi watakila ya tsaya a maganganu masu dadi da zaka fahimce shi watakila ku yi sallah tare sai tsakar dare zai ce to sai da safi a ce honorable me neman zama dan kaza Allah ya kai mu to an zo an yi zabe an kada kuri'a Allah ya bashi nasara irin waɗannan mutanen a Najeriya washe gari ko kuma in ce bayan an rantsar da shi in Abuja ne ya tafi in a jiha ne ya tafi in a ina ne ma ya tafi wata ƙarshen wata an dankaro masa kuɗin da bai san da su ba sannan ya shiga cikin manyan ƴan siyasa da yadda yake ganin cewa ba sa'annin sa bane idan ya shiga ma za a iya cewa me ya kawo ka amma yau saboda alfarmar kujerar nan da ya samu a mulki ya zo to fa kai je da aka je gidanka aka ci abinci da kai aka yi sallah da kai ya tsaya yana sauraron bayananka kafin ka saurari naka ya tsaya yana cin abinci da kai kar kai tunanin fa ba lalle bane fa kace jibi zai dawo maka ko ka kira shi ya daga kar ma ka gwada watakila fa irin waɗannan fa ana ganin cewa dabi'ar sa nan da nan za ta canja cikin dare ɗaya ko cikin sa'o'i kaɗan to su ma fa masu mulki irin waɗannan da mu ana ganin to Allah ya kiyaye sai ilimi wani ilimi yana sa ya ji da kai ya ce kai baka da ilimi ya ringa maka magori ilimin addini ne ko na boko musamman dai ilimin zamani a ce kai ba za a kula ka ba sai kana da ilimi kamar yadda muke ta gani a kwanan nan ana taiwa wasu ma habaici saboda ba su da ilimi amma Allah ya ba su har wasu ƴan arewa suna tsaya suna kare su zan kawo musu suna ko in kyale ya danganta cewar wani daga kudu mawaki ne ya caccaki wani daga arewa daga saboda bai ilimin boko ba amma ana ganin yana da ilimin arabiya waƙoƙinsa ma da ajimi yake rubutawa amma saboda bai ilimin addini bai ilimin boko ba ya zafi ko kuma bai daga primary aka ce ya daina karatu shikin aka dauke shi jahili aka ce bai makaranta ba kaza kaza kaza aka ringa habaici ana gaya masa bukakin maganganu shi kuma ya zo ce to da tunda bai ilimin boko ba ya yi na arabiya to ana ganin cewa dan Najeriya ilimi yana canja tunaninsa nan da nan kaga ya rikice in ilimin ne kai shi ya samu wani babban matsayi ko kuma ilimin yake ji da shi ana girmama shi saboda wannan ilimin to kai kuma da baka da ilimin fa to baka da wata baka da wani gurbi a zuciyarsa baka da matsayi baka isa ba sai kai kaza sai dai abokansa masu ilimin boko in arabiya ne ma sai irin masu irin nasa idan an zo in ka shiga cikin su kai baka da addini ko baka yi nisa addini ba to fa ba za a ja ka jiki ba amma ƙara maka ƙarfin gwiwa kai je kai ilimin addinin a'a suya su ne in cikin group ne na WhatsApp suka bude sai suya su idan suna magana ka zo da larabci suke yi ba za su juya su Hausa ba saboda kai baka yi ba idan boko ce kai baka yi professor ba kai baka yi doctor ba kai baka yi masters ba kai baka yi degree na daya ba kai iya NCE kai to a wannan line za a je kana yan NCE ba za a kai ka matsayin yan degree ko kuma a ba za a ja ka aji ka ba saboda ungo ku daya kai ba ka da wannan matsayin saboda wancan ilimi da Allah ya ba mutane to dan Najeriya shi ma ana ganin ilimi yana canja masa tunani nan sai siyasa dan siyasa an san shi ko dai yana da mulki ko ba shi da mulki idan ya shiga siyasa aka ce wane ne ana rububin sa a can saboda ko da ba gwamna bane ko ba dan majalisa bane amma ya shiga siyasa kuma ana damawa da shi kuma ludayansa yana kan dawo to ana ganin duk wanda ba ra'ayinsa daya a siyasa ba to kar ma ka kusance shi kar kai tunanin zai saurare ka kar kai tunanin za ku ci abinci tare kar kai tunanin in ka je za ka samu wani farin ciki a wajensa kar in dai ba layin ku daya a siyasa ba ko garin ku daya ko addinin ku daya ko yaran ku daya ko dan uwanka ne ko danginka ne ko kananka ne in dai ba ra'ayin ku daya ba to fa yayi gaba kai kana baya saboda ra'ayi saboda siyasa ta canja masa tunani nan da nan Allah ya sa dai ba sauraron kun fahimci abin da nake nufi to a cikin wannan abubuwa guda biyar a cikin su da na kawo na jero saboda lokaci zan ba da dama menene ya fi tasiri wajen canja halin dan Najeriya nan da nan talauci ne ko kuɗi ko mulki ko ilimi ko siyasa in ka kira waya ka dauki daya ka zaba a daya din in kai sai ka dan yi bayani minti kuma ƙasa da daya insha Allah assalamu alaikum to wannan line assalamu alaikum Salamu alaikum. To. Salamu alaikum.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Malam tukur banka da wannan lokaci.
0: Yawwa.
1: To alhamdulillah. Sun san ya an gumma ta dane akan layi.
0: To an gumma ce da.
1: A bangare na Malam tukur zan bangaren ilimi.
0: To.
1: Eh tabbas ilimi yana canza mutum daga wani yanayi. Misali mutum ne ya kasance yana da jahilci a wani bangare. Saboda ba tare an zama idan mutum bai san abu ba daga lokacin da aka ce yanzu ya san shi to yana da kuma mutum ya canza daga wani yanayi mara kyau zuwa yanayi mai kyau amma karan kuma a ce mutum ya yi amfani da ilimi wajen ganin ya fi kuma ya musguna wani to bai amfani da wannan ba saboda shi ilimi amfanin ilimi aiki da shi akwai dan misali da ka bayar wanda ba mu suna ba ne ma a wannan mawaƙin yana da ilimin addini amma baya aiki da shi da kalaman da yake addinin ya yi iyaka da mutum ya rika faɗan abin da ya san a gaban Ubangiji zai kare kansa kada ka faɗa abin da ba shi kenan ba ko kage ko kazafi ko zamba wasu abubuwan da ba su dacewa shi baya amfani da wannan shi yasa ake ƙalubalen da su amma yana da ilimin addini shi kuma malamai sun faɗa amfanin ilimi aiki da shi wannan dai shine a takaice duba da mutane ai Usman Alhassan sun yi hangon mace daya malam tukun muna tare da
0: muna godiya sosai sosai assalamu alaikum Assalamu alaikum. Wa alaikum salam.
1: Ba ki gurbar barka da gogani.
0: Yawwa.
1: Masha Allah, kana tare da Alhaji Kara daya daga cikin bakwai na jihar Kano.
0: To ɗan bakwai.
1: To ma dukur ai wa'annan buwa da aka lissafa gaba ɗayan su a cire siyasa. Ya gani da ba halin mutum suke ba sai dai su fito da hannunsa. Amma asalin abin da yake canja halin ai shine siyasa. Saboda musamman yanayin yadda ta zama a wannan lokacin jama'a mafiya yawa waɗanda suke akilai ba masu tunani za a ga suna cewa kamar zaɓa wasu abubuwa wanda mu a addinan cewa mun san ba abubuwa ne masu kyau ba za a ce wai ya sa ba ta cika sai da su shi sa gaskiyar lamari ni nake ganin ba abin da yake saurin canja halin mutum daga wannan hali mai kyau zuwa kishiya ko kuma wani abu makamashi haka gaskiya kamar siyasa saboda za a ga cewa an ka kalli jarumi ba girma da mu muke gani da daraja jarumin malamai za su ne aka yi tambari da cewa da kai waɗanda suka fi tsoron Allah su ne malamai ga an waye gari za a ga in dai suka shiga wancan
0: Na'am.
1: Ba muna taba su ba amma an kada suka kalle suka kalli rayuwar su ta baya ga kalle ta lokacin da suka shigo wannan tsari.
0: Na'am.
1: Haga al'amari ya canja matuƙa da gaske.
0: To fa.
1: A takaice ba sai na ci ga mutane da su ba ta ko ne gurin mu ta alhaji Zakara kuna tare da
0: mu. To muna godiya kwarai da gaske alhaji Zakara. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Oh, sai ka dan rage radio. Na'am.
2: Hello.
0: Muna jinka.
2: Hello.
0: Muna tare da kai.
2: Hello.
0: To, kamar almiskin ne zaka kara bugowa insha Allah na sani. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
3: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam.
3: Ta
0: dukkan sai da alƙasin
3: sa da
0: muna godiya kware da gaske. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To. Assalamu alaikum.
4: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam.
4: Barka da dare, kuna da magana da Garba Oyo daga Dore.
0: Barka da rana dai ko?
4: Garba Oyo.
0: To Oyo.
4: A gaskiya kudi tunan suke canza lokaci guda. Canza ra'ayi da tsari.
0: Na'am.
4: Saboda yanzu suna gaskiya kai baka shama wai kamar su daga ba kai ba ka dashi
0: kana da irin waɗannan mutanen kenan in ka kira
4: muna su wannan da abokai ban ya gwamnati a jihohi da jiha da ka sama
0: wanda
4: ya da abokai a jihohi da Kano ba su fada a ji amma Allah wai ba sa daga
0: wanda kuɗi ne canza su
4: kuɗi ne suke jawo wannan abu
0: inna lillahi to kai ma kana da kuɗin ko
4: ba ni ba ka kuɗi wallahi ina da kuɗi ba za su yi mu haka ba
0: inna lillahi wa inna ilaihi raji'un
4: waya ka wallahi ba za su waya wannan
0: kuma da kuna tare kuna komai da su
4: aji ne ma muke da su
0: wannan inna lillahi
4: fa aji ne a kasar amma ina
0: to na mataki kike dauka
4: a ko muka dauka
0: hakuri
4: eh ya fi ai ga ne ba ku
0: shikenan
4: eh waya muku ba ta aji
0: to amma kai baka canja ba ai ko
4: a ni ba canja komai ba wallahi
0: to Allah ya baka shikenan Allah ya kuma ya kawo maka kuɗi Allah ya bangije arzuta mu duka assalamu alaikum assalamu alaikum
5: wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh malam tukur wata da wata sana na cikin goshin
0: gezawa
5: tare da Abdullahi ne yanzu ne gezawa
0: to gezawa me fi canja mutum ne me fi a gurguje
5: ba abinda ba sa sa wani ko a kasuwanci na tare da mutum kuna kasuwanci
0: eh
5: suka
0: abin da
5: kai ka
0: samu
5: sanye
0: da ja ko wai kuma za su daga ba
5: kai
0: ma kana da irin waɗannan
5: irin
0: zuwa ne kana da irin waɗannan amma ko sun canja wurin jira duk da kina ba abin da ba a sa har wajen hira ke canjawa amma kuma sama
6: Assalamu
0: alaikum wa rahmatullahi wa
6: alaikum salam
0: barka dai
6: sunana Muhammad Basir Lautai ga kungiyar Yayin Allah
0: to ai da Allah ya me yayin ranka
6: ni na dauki
0: bangaren
6: ka in ka ji wasu ya sama da tukur za
0: ka ga
6: kana sai yayin da baka sani
0: na'am
6: kuma mutum ne abokan su ga za ka ya canza kuma mutum da yake da ma ya tsalle
0: dai dai
6: ikra kin na a eh a da yana yin da yana da ga a ya ne ni saukuwai kamar na ji yar bai saukuwai
0: kai ma kana da irin waɗannan mutanen ne
6: a kuma dai yana da addini to dai Allah da ɗan uwan sa na jinin zuwa fasa yi masa yin ba amma na ga da dole ki yanzu kana mutum yana samun dama za ga san uwa shi da ɗan uwan sa yi wa zira dukkan sabo kan su wannan yana da kike sunana Muhammad Lautai Bunkure Allah ta shekara ta
0: to Allah ya sa dace Allah ya sa assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum to da fatan za ka rubu go assalamu alaikum hello to muna tare kai
7: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam
7: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam
7: to alhamdulillah a tabbatar da kuna jina
0: muna jin ka
7: babu mai inji ungo makira duka kura
0: to kura
7: to ko shakka babu abubuwan da suke canza Allah yan dan adam kai da gaske suna da yawa musamman ma wayannan abubuwan da suke sabo
0: na'am
7: amma musamman da abin da yake canza halayyar dan adam
0: na'am
7: shine ainihin ilimi
0: mhm
7: musamman a gurin malam bahaushe
0: na'am
7: malam bahaushe ilimi ko na ko na ko na canza harshe samu idan canza harshe wallahi kama kun je shi a wani gurin
0: eh
7: wani sai yin na maka ma shi san ba ma
0: to
7: cewar kai baka san irin harken da yake amfani da shi ba a wannan lokacin
0: mhm
7: to kwarai da gaske dai ko shakka babu ilimi ina tazza tasawirar dan adam kwarai da gaske
0: mhm
7: yanzu na yi nuna maka cewar a shi lalle ba ma irin ka bane to ba wani aiki bane a gurin sa
0: to kana tare da irin wadannan kai ma
7: kwarai da gaske yadda bana jin na san ana jina na babu ne inji
0: to muna godiya na baba assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum
8: salam
0: kana jin mu
8: assalamu alaikum
0: kana tare da mu
8: ha
0: to me samu like namu assalamu alaikum assalamu alaikum kana tare da mu
8: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam alhamdulillah
8: to da farko dai kana ta da iya ce da kofarin bai
0: to kofarin bai
8: wato Allah ila abin da yake da akwai a dangane da wannan halaye guda biyar da wani da ko iri da birni ya da talauci da masu wani abu wanda kake yi mantawa
0: na'am
8: da farko dai shi da talauci da ciwo ne kawai
0: ciwo ne
8: abu ne biyu kuma in ka ga misali ya shafi zuciya da mulki
0: na'am
8: gane wane ne in ka tsaya cewa hali abokin tafiya
0: na
8: wannan hali abokin ya fi tabbatuwa kan kun ji samu yana uwa guda shi ko mulki
0: na
8: a gane waye kai mutumin kirki ne kai ko aka san haka ne kai
0: mm
8: gaskiya kuma da gaskiya ne kai da Allah ne kai ko a'a mutumin kawai ne kai wannan sun da aka fi ganin da wurwuri akan mutum guda biyu mai kuɗi da mai mulki
0: kai
8: magana ilimi da kake magana duk mutumin da ga yayi ilimi
0: na
8: ba mu da bayani ba ilimin ba kin san ilimin ba ko ko bai san ilimi a aiki ne ake yi wa ilimin ba kawai da ya samu dama ne
0: na
8: ba ma da yake karatu ma so ya san me yake kawai ga yayi dan yanda ba mu zama malami
0: na
8: kuma idan ya samu duka din kan ko ba mun da yake fada ko babban dake ko karamin dake ya ga
0: na
8: amma duk mutumin ilimi da kake ne da walu wanda da mutum kira mutane za su dame shi da daraja da mutunci da kowa da kowa
0: na
8: kira da ilimin a hakkin tunanin amma in dai kana son hali da zahiri yana tsakanin mulki da dukiya
0: na
8: dan Allah ubangiji ba mu zama lafiyar dan kabe a kowa da kowa Allah ya sa mu zama zaman haka dan ke tsira ku kuma bai salamu alaikum Allah ya Allah barka
0: muna godiya sosai assalamu alaikum assalamu alaikum wannan baya jin assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam barkari to mun rasa ka assalamu alaikum assalamu alaikum to assalamu alaikum assalamu alaikum
9: alaikum assalam
0: yawa muna canka
9: to ko ya tsaya gurbin barka da rana kana tare da baban nau dan gama sawan gwa karamar hukumar tudun wada
0: to a gurguje baban nau
9: Allah Allah Allah Allah roƙonka bangije ka raba mu da talauci
0: amin ya rabbi
9: Allah kai mana tsari da talauci
0: Amin.
9: Allah ka ba mu ilimi.
0: Amin.
9: Allah ka ba mu arziki. Allah ka ba mu wadata. Allah ka ba mu kudi.
0: Amin.
9: Allah hore mu ne da zami. Allah shirye da mu.
0: Kana nufin
9: Allah ya raba mu da talauci.
0: Kana da irin mutanen da yanzu sun rubuta kai saboda ba kudi.
9: To malai yan tukur yanzu koda dan kiran wayannan da ne inda ba kudin nan na kira.
0: To fa.
9: Kai mun banda ana dan baka kudin nan hanya ka zauna a gidan rediyon nan kada wannan.
0: To.
9: Su kansu yan siyasan nan gwamnoni ga hinan duk ba saboda kudin ba kudin talauci jam'iyya daya.
0: Ah wai kana da abokan da suka canja maka ko ka canja musu kai? Kana da abokan da suka canja ma fuska saboda talauci ko babu? Kai kuma ko
9: Ubangiji ya raba mu da talauci.
0: To amin.
9: Allah ya raba mu da talauci. Allah ya agarta mu da
0: talauci. Amin ya rabu ga basa. Muna godiya kwarai da gaske. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
10: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam.
10: Hello.
0: Muna tare da kai.
10: Yau kana tare da mutanen rancin gurin Idris.
0: To rantan.
10: To yau sai je mu da wannan ne rancin. Yau dai ka je mu kama da addu'a ke mun mai. Wallahi sun satar mutane sun shigo garin mu wallahi sun tashi mana mutane guda biyu.
0: Barka.
10: Sun tashi mana guda uku da kake. Wallahi jalla mutanen nan wannan je shi dai wallahi babban mutum ne ne yake. Dukkan su dai kowanne Allah ya kasu muna neman addu'a dan Allah ke mu kama da addu'a Allah ya kare mu da albarka.
0: Da yardar Allah da insha Allah.
10: Dan kuma sun kwaye mana mutum. Saka rancen da ake.
0: To Allah ubangiji
10: Allah ke mu kama da addu'a dan Allah.
0: Allah ta kaita insha Allah. Nagode. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
11: Yawa, assalamu alaikum wa rahmatullah.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
11: Malaka kun tsaki kun. Gure Abdullahi ke magana.
0: To yake ciki Jibril?
11: Ake bana jin ina ma fata a kai. Gaskiyan magana abin da yake canza har dan adam.
0: Na'am. Na'am. To muna godiya like namu ne sai hakuri saboda mutane suna ta shiru. Assalamu alaikum. To muna tare kai na karshe. Na'am. Yawa barka dai.
11: Barka da rana.
0: Muna tare kai.

0: wata daya ba tare da neman mai ba. Ai daga cikin abin da Buhari ya yi kokari wajen samar da karancin bin layi a gidan mai, ana tana da idan karshen shekara ta zo wani lokaci aka samu matsala, ana tana da man wata uku a gaba a yanzu ana da shi. Saboda haka ko lokacin da ya hannu Oba akwai mai a ƙasa ka tambaya ka ji in zai gaya ma gaskiya wanda dake harka ya sani. Akwai mai a depot ɗin nan da na lissafa ma 21 kowanne akwai mai isasshe. Saboda haka ƙarya ce zunzurutu. Tunubu ba wai ni na zo siyasa ba ne. Tunubu ka sani duk shugabanni da muka yi na gwamnati ba wanda ya daɗe harkar mai sama da shi. Ya yi cip akanta na kamfanin mobil na ƙasa gaba ɗaya. Ya san harkar mai, ya san duk ƙarya da ake a ciki. Shi yasa ya amfani da wannan dama, ya san gwamnatin Jonathan yadda ta sha kayya-kayya da
1: amma misali idan haka ne yana da masaniya akan haka ka san daga gurin da
0: ya ce
1: wabin karɓar rantsuwa
0: ya ce
1: daga ranar babu magana
0: saboda lokaci na aka yi ci
1: abinda nake so na koma da shi a lokacin ana sayar da mai naira 200 da wani abu yana cewa daga wannan rana ya janye akwai waɗanda sun ce suna kan layi za su sha man gashi suna bayar da man amma sai aka koma da shi naira 500 a wannan gurin
0: ka zo kan magana ta ko baka zo kai da kanka cewar tsananin san kai na dan Najeriya
1: to amma misali idan akwai tsananin san kai menene amfanin shugabanci
0: to ai shugabanci
1: ba zai sa ido yake ya
0: ga komai yana gane wani abu shugabanci ba mutum ɗaya ne ke shugabanci ba an yi lokacin da duk wani mai tsamara ana sawa a sa shi ya jiye bin man din ya tafi da an soke mai har din hizba saboda tsoron Allah ake sa rai nan zai bi ya sa ba zai yadda a kauce da man ba muna kan layi dan hizban muka ga ya soko a wanda ta murna za a soke mai gaba ɗaya amma layi ɗaya aka juyi aka tafi
1: a
0: gaba aka rami da sauran rayuka nawa aka bayi an bashi ni an gaya ba zan faɗa ba an gaya mana abin da aka bashi kawai aka juyi sauran rami uku ne lamukan guda biyu aka tafi da su saboda haka
1: da amma kuma wannan ai ba za a sa shi akan cewar wani kurum saboda haka ba za a wannan ba gwamnati ba tana da hanyoyin da za ta bi
0: duk hanyar da ta bi
1: diddigin
0: wanda zai ma gwamnati shi kadai duk wanda zai ma gwamnati al'ummar kasar ya ɗabi'unsu da halayen su shine tasiri
1: amma an ce wai turrange ne turranza
0: da amma muka magana ci gaban kowace kasa yana daga attitude mahalayen mutane idan mutane suna da amana suna da gaskiya suna da kishin kasar su suna da karancin san zuciya da san kai to abubuwa za su tafi daidai amma idan akwai karancin wannan abu duk tsarin da za ka yi zai zama tasha saboda haka subsidy ba wani abu ne ƙarya ce kamar yadda wani yake cewa
1: saboda al'umma suna cewa su ba su gane wannan abin
0: ai abin da ke ma magana shine subsidin yanzu da aka cire shin wai muna sayan man da tsada amma muna samu ko ba mu samu
1: samu kurum shine bukata ko kuma
0: to ai ka samu
1: ina son kana ji wasu sun ce tafiya zuwa ziyarar ƴan uwa da
0: shi al'amuran
1: sa saboda abu ne da ya taba komai
0: na tabbatar ba
1: amma daga abin da mutum zai ci ko zuwa abin da zai
0: kamar da ni kan da nake la'ani nake kakkau da ni na ce da kai

0: sauran guda biyun duk zai kai su bakin buda sir.
1: Ya amma a lokacin ba kai masa uzurin cewa
0: muna bin layi
1: ya samu matsala ta rashin lafiya da shoron
0: wasu. Ni abin da ke maka magana shin wai dan Najeriya yana bin layi yanzu
1: ya
0: shamai. Misali yana bin layi ya shamai ne ko kuwa bin layi ni na san masifar shi. Yana da tasiri yana hana zuwa aiki kan lokaci. Yana hana tattalin arzikin ya bujuya. Yana sabanin kuma saboda ta gaya ma time management. Duk abin da za ka yi idan za a rike ka, wannan a cikin awa ɗaya za ka samu 1,000. Amma idan kana tafiye, za ka iya samun sama da 5,000. A baka ka ta gaya ya fi maka ala. Saboda haka time management dace da kai, wannan availability shi ne muhimmi. Bayan availability shi gwamnatocinmu a yanzu da dama babu da duk jihar da ta ce tana biyan ba ta iya albashi ƙarya ta ce. Saboda me? Saboda kuɗin da ake Boston yanzu, maimakon da kaɗan ne suke tarewa wannan kuɗin subsidy da aka ma duk irin matsalar da ƙasar ta shiga, sai an cire wannan kuɗin an biya su.
1: To Allah ya tare lokacin namu ya ƙare. Na san lokacin namu shaura minti uku kuke da shi. A cikin minti ɗaya Mustapha Mai Royal, me zaka karkare a cikin wannan maudu'i da muka tattauna?
2: Abin da nake son ga mai saurare na, wannan tsadan man fetur ta da dukkanin tsadan rayuwa. Sannan wannan ƙarya da ake gaya ɗan Najeriya ake cewa wai an cire mata tallafin mai na naira 39 aka yi masa arin kuma kuɗi kimanin naira 958 ake zuƙa daga jikinsa. Wannan kuɗi kimanin abin da suke karɓa na lissafa a baya naira 20,000,000,000. Wannan shi ne ya ta'azzara rayuwa gaba ɗaya a Najeriya. Kuma magana da shi abokin tattaunawa ta yake yi, ai a lokacin da ba a zo an kawo wannan bigibagiro din ba, hankali a kwance yake, sutura, abinci, masarufi, komai baya tsada. Sai da aka zo da wannan tsarin na yadda za a yi, wato a zo da talakawa izgilanci, a saka talaka a cikin wahala, shi kuma ake talaka ƙaryar cewar wai taimakon sama akai.
1: To Alhaji Muktar minti
0: ɗaya. Ni abin da ke so ka bayyana shi ne, shi tsadar rayuwa a al'umma irin ta Najeriya dole ne. Akwai dalilai da yawa, ba wai mai bane kaɗai. Matsalar shi ne tsarin system ɗinmu da muka bari na railway system. India duk yawan su linka musu shida, amma ba sa tsadar rayuwa saboda kamar mu, saboda mai railway system. Yanzu jihar Kano a ce duk abin da muke bukata na yau da kullum za a ɗauko shi a mota. Motan nan da tayoyi ba matsalar ta hawa farashin taya, matsalar ba duka. Saboda haka tsarin da muke bi da kuma dogaro da aje a kawo, duk shi ne taimaka mana wajen tsadar rayuwa. Ba wai cire iya subsidin ba, a'a, mun gaji abubuwa da yawa wanda a baya su za su taimaka mana wajen tsayuwar farashi, amma mun watsar. Misali harkar railway, misali harkar samarwa abubuwan da muke bukata na da kullum kusa da mu, ba wai mu jira ba a je a kawo, sai a je kilomita 1,000 kaza a je a kawo kaza. Idan wani abu ya faru a garin kawowar kamar Ukraine, yakin Ukraine ya sa taliya da fulawa diska tashi, suga ya tashi, wai ai duk saboda me ba mu da shi a kusa. Da kamfanoni da yawa wanda suna kusa da mu, duk abin da zai zo baya da nisa da mu, amma muka dogara da aje a kawo, kuma sannan a kawo a mota. Man da muke magana fa a trailer ake zuwa ta fita ita empty ta je Lagos ta dauko man, kuma sannan aje dauki mai ya tafi empty ya je ya dauko mai a wata duniya, kace wai kuma man da yazo ta yaya,
1: wato ba za a yi wa mai lafiya ba. To masu sauraro, yadda ta kaya kenan a wannan rana a cikin wannan shiri na barka da rana, da kamar yadda tun da fara kuka ji mun kasance tare da wasu daga cikin masu nazari akan harkar da ta shafi tattalin arziki na siyasa, hususan da yake da nasaba da batu na harkar man fetur da yadda ake sa tsakanin bangaren gwamnati da jagoran masu hamayya da ke ganin wannan mataki na daina sanya tallafi a kan man fetur shi ne ya jefa talaka ko kuma ya jawo kasar take koma baya, yadda su kuma ɓangaren gwamnati ke ganin hakan shi ya jawo kasar ta ci gaba da tafiya ba tare da ta koma baya ba, domin shugaban ƙasa ma ya ce sai da jihohi 27 suka gaza biyan ma'aikatansa albashi balantana a zo gabatun biyan masu retire, wato ƴan fansho kenan. Kun ji yadda baƙin namu da suka haɗar da Alhaji Muktar wanda shi ne ya ƙarƙare jawabi, Alhaji Muktar Salisu da kuma Alhaji Mustapha Mai Royal wanda shi ne ya fara gabatar da jawabinsa, suka yi debating akan wannan abu. Kun ji kuma yadda ta kasance. A madadin dukkanin waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku, Abba Salisu ran ɗinki ke mana fatan alkhairi, da fatan za a ci gaba da kasancewa cikin ƙoshin lafiya. Sai mun sake gamewa da ku a wani sabon shiri na barka da rana. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: 97.3 Rahama Radio.

Rahma Radio 97.3 FM.

0: bang chi yang alewa
1: modaki mobale kaya alewa mutamba chi aiki kawai
2: mucha nango mafina padama ngene suna padama hatani jata mawaji najole manyo mutane mutashi kopale kaya alewa kusamba.
3: Masu sauraron mu barkamu da kasancewa da ku a cikin wani shirin dandalin unguwannin mu sun da ke zuwa muku daga nan gidan radio Rahama Farin Cikin Al'umma a duk ranar irin ta yau a daidai wannan lokaci shi ne muke tattara batutuwa da shafi al'amuran yau da kullum musamman abin da ya shafi al'umma da kuma ƙungiyoyin cigaban al'umma da yadda al'umma za su taimaki kansu a matakai daban-daban kamar yadda kowa ya sani mako mai zuwa za a koma makaranta musamman makarantu da suke wato na daga primary zuwa secondary duk lokaci irin wannan muka samu dama muka dan tattauna sannan mu yi tsokaci game da irin abubuwan da ya kamata a ce an kalla game da koma hutu da su iyaye da dalibai da hukumomi domin shirin da ya kamata su dauka sai sun yi domin ya ga cewa inda za a wato warware matsalolin da muke hanga a matakai daban-daban yau ma insha Allah za mu kalli wannan sannan insha Allah kuma za mu yi dan ga yauna a cikin shirin namu kamar da muka saba tsokaci kamar da kowa ya sani wato ana cikin wata na wannan kafi fiye halitta wato watan maulidi da kuma al'umma suna ta gabatar da wato abubuwa da shafi wato maulidi shi ma akwai dan tsokaci da zamu yi game da wasu abubuwa muka hanga da suke nema kuma su zama wato an sauka da kan layin abinda ake yin wato maulidin a kansa musamman abinda shafi tarbiya da kuma irin abubuwa da wasu abubuwa suke shigowa a ciki da shawarwari jan hankali da zamu da iyaye da al'umma da sauran malamai su kula domin a ga cewa wato an yi abun cikin kamar yadda wato shari'a ta wato a ba da dama. Alhamdulillah muna tare da Malam Mutaka Sadrin Mungiya shugaban ƙungiyar cigaban al'umma na jihar Kano. Malam sai assalamu da masauraro.
4: Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
3: Muna tare da kuma Malam da muka fage. Malam sai assalamu da masauraro.
5: To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
3: To ga dukkan wanda yake biyo mu a cikin wannan shiri dama duk lokacin da aka ce wata gaba ta zo musamman ta koma makaranta ko kuma kafin a hutu mun yi tsokaci ana kafin a hutu da kuma rayuwar dalibai bayan yin hutu mun kalli wasu matsaloli suka fito na yau da gobe muka kuma tsokaci a kansu muka da muka magana abin da shafi harkar kandi wanda ita ma matsala ce babba take ruruwa abin da shafi harkar ilimi to yau gashi Allah ya sake dawo da mu a cikin wannan shiri za mu kalli kuma menene shiri-shiri da ya kamata iyaye su yi da su kansu malamai da hukumomi game da wannan hutu ne na da sauki sababbin dalibai a makaranta da kuma canjan aji da kuma wato shiga musamman abin da shafi wato uniform da littafai da sauransu a wannan karon ne za ga iyaye suna canjawa yara wato uniform da sayar littafai da makamantansu wanda shi ma babban muhimmin abu ne wanda za ga wani ɗalibin wato uniform din ma da zai je makaranta ya zama abin da ya zama littafin ma da zai je makaranta kamar da sauran dalibai suke suna murna suna tsalle an da sabon aji shi ma wannan wani abu sannan abin da shafi gyaran makaranta da kuma wato tsaftace ta da kuma irin ɗabi'an nan ta mu cewa ranar da aka koma makaranta to fa da dalibai ba kasabai iyaye suke barin su a nan ba idan makai kuma karkara su kuma wannan kalubalen da yake fuskantar su shine abin da zai lokacin da aka ji damuna ta yi to kuma kamar lokaci ne na yayewar dalibai daga makaranta wai dalibai sun tafi hutu ba za su dawo sai bayan damuna an kai wato abinda aka samu a gona an yi girbi an yi komai wannan kuma akalla wato ana wa dalibai tazara wajen wata uku ko wata hudu a ce wa dalibai zai je ya tafi yi wa iyayensa wato tashi noma da makamantan irin wannan wannan akwai kalubale gaskiya a karkara da sauran irin wannan abubuwa kamar yadda musamman bari mu kuma ga Malam Mutaka domin dan mana shi fada game da irin wannan abu da mu kalla kuma wata maulidi da muke cikin mai falala da kuma irin abubuwa ake wato gabatarwa a matsayin ku na iyaye da jan hankali za ku yi game da irin wani abubuwa da aka hanga domin a ba wato iyaye shawara da kuma wato shugabanni
4: To alhamdulillah kamar yanda ka fara bayani cewa wannan wata ne na farin ciki na murnar haihuwar Annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yanda naji wani malami yana bayani a can wata ƙasa ma ba a nan ba yake cewa ana son ka nuna murna da farin cikin ka daidai gurgurdan fahimtar ka ka nuna cewa kana farin ciki da cewa an haifi Annabi sallallahu alaihi wasallama yace farin cikin ka yafi wanda ya shekara ya tsufa ga dukiya ga mulki bai samu haihuwa ba sai da ya shekara sama da 70 sai kuma ya samu haihuwa kuma da namiji yace ya farin ciki ake gani
5: baki hakunni
4: to wai ta bahaushe baki hakunni yace to kai murnar haihuwar Annabi fiye da wannan wancan dattijo da yake ganin yayi shekaru ga kudi ga mulki amma bai taba haihuwa ba sai da ya tsufa ya samu haihuwa ka san zai so wannan abin haihuwar fiye da datin a baya ya haihu to ana so kai murna ka nuna farin ciki kuma farin cikin nan bisa girmamawa kamar yanda ma Nura yanzu yake fada ka nuna farin cikin kaunar an haifi shugabanmu to ka nuna da biyayya kamar yanda Allah ya tsawatarwa ma sahabbai cewa ko magana za su yi wa Annabi su yi ta cikin biyayya
5: kasa
4: la tarfa'u aswatakum ko kar kuma kuma la tuqaddimu bayna yaday kada ku dinga rigarige ne yakan kafin Annabi ya bu ku yi ma'ana ana son girma ta kai sahabbai ma irin ko za su yi magana da Annabi ko kuma za inda Annabi yana zaune zaka ga kamar rada ba a daga murya to mu ma dawo nan kusa mallam a masarauta ko a wajen shugabanni sai ga ba a daga murya saboda girmamawa to ya kuma kana murnar haihuwar Annabi ai so ake kamar yanda muke girmama Allah ya ji kansu magabatan mu da yanzu ma ake yi maulidi zaka ga a zauna ake a ƙasa ma daga baya ne aka dawo kan kujeru da waye ai da shimfida ake a zauna ai maulidi iyayenmu Allah ya ji kan su Sheikh Maltijani su can wajen su mallan na ma'aji diddai su mallan baba mai ande namu Allah ya ji kan su ai zaka duk a zauna ake kuma ana girmama Annabi ai taniya ai alburda a fadi halayen Annabi ai Isra'i da Mi'raji kuma cikin biyayya wannan abu da yazo daga bayan najerin gwano ai tarayeraye an yadda nuna farin ciki ne amma ka nuna da girmamawa da biyayya kamar yadda mallam Nura yake fada maulidi ana son kai bayani ne kan halayen Annabi sallallahu alaihi wasallama ai koyi da su kuma a girmama Annabi yanda Annabi yake yayi wafati da yanda yake a raye ana ganin sa diddaye ne hatta so shi yasa kaga wasu manyan bayan Allah kana fadan sunan Annabi sallallahu alaihi wasallama zaka ga sun nutsu sun kankan da kai mallam to ya kuma kana nuna murna shi yasa muke kamar yadda mallam Nura yake fada abu ne na farin ciki Allah yayi mana ni'ima tunda Allah ne ya fada da kansa yayi wa al'umman nan ta mu ni'ima da ya aiko Annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin mu babu ni'ima fiye da ita to kazo kake nuna farin ciki sai ka nuna biyayya da girmamawa da fadan halayen Annabi cikin biyayya shi yasa muke yaba irin zaman maulidin da zaka ga a zaune yanda tun iyamu da kakanni ake yi a zaune a nutse a fadi da halaye na Annabi dan ai koyi a yaba Annabi to wannan shine nake ganin a dan takeice shimfidar da zamu yi game da maulidi na nuna farin cikin haihuwar manzo sallallahu alaihi wasallama kuma kamar yanda mallam ya fada cewa ga makarantu kwanan baya mun yi kan dalibai kandi ake cewa ko mallam kada mu manta
5: gaskiya
4: kan yaya dalibai sun gama makarantu sakandare yaya iyaye da al'umma za su tare numfashin daliban da sun gama karatu wani dalibin ya gama karatun kenan ba jami'a zai tafi ba wani sana'a ya kamata a tare numfashin sa kada a saki yara ba karatun ba sana'ar to ta mawaki kai baka da shi mai baka ba shi da shi yaya
5: kai da barawa
4: mai wakon nan to yaro kawai yazo a ce yana zauna a unguwa ma Nura mallam Muhammad Lawan a ce da safe ya tashi wani sai ma inda gatin a gida ya karya in babu ya fito yayi zuru bai karya ba ba abin yi ba makaranta ai ka san dole al'umma za ta shiga wani hali to muka yi kira ga iyaye a baya ko cewa an yaye dalibai a tare numfashin yaro kada a bar yaro ya zauna ba karatu ba sana'a wannan babbar illa ce shine zaga tarbiya ta zama wani irin hali yanzu kuma ma Nura ya zo mana da bayanin cewa kuma ɗan makaranta za su koma to shi ma shirin nan fa akwai shirin a koma shirin nan fa akwai bangaren hukuma yaya gwamnati ta shirya yara su koma makaranta dan gyaran makarantun abun zaman makarantun ko abubuwa dai ga su na yanzu da zamu tattauna yaya su kuma iyaye za a ga daidai karfi daidai me ake cewa daidai ruwa daidai tsaki yaya za a koma yanayin rayuwa kuma ya za a dage yara su je su yi karatun a taimaka musu ya kuma shi yaran malam da an aka ce an gama hutu za mu koma makaranta shekarun baya fa malam yanda ka san bikin sallah ana ta shirye muna murna zaka tafi aji na gaba ko ka san cewa muke sabon aji to sabon ajin nan fa murna kake a da fa nake fada zaka je ka tarar da sabon aji an gyara kuma ajin ba irin naka na baya ka bari ba kuma ka dada zuwa zaka samu sababbin littattafai wannan fa yana magana lokacin da ake ba mu littattafai kyauta exercise book sai dai a yaga maka a baka sabo muna murna mu da yake har kaki an ba mu har dan allowance ana baka wani abu a makaranta onboarding ce malam baka ga dadin da ake ji ba Allah mun tuba astaghfirullah to yanzu za a koma makaranta shi ma za mu dan tattauna yaya iyaye ya kamata su shirya ya hukuma har malaman makaranta shi ma malami yana da nasa shirin na yanzu ya tunkari dalibai ba irin kamar yanda yanzu wani sa'an sai kaga abin dai ayi shiru dai za a ce ana dai kokarin amma da malami da hukuma da iyaye kai hal al'umma unguwanni ai akwai masu taimakawa irin dan akai abin share makaranta sa aizan da fahan makota ba ma wai iyaye ba to irin wannan naga duk malam Nura shi kai shimfida za mu dan tattauna kuma yanda al'umma za su shigo da shawarwari yanda komawa yaran nan shi ma mu ga yanda za a yi musu tsari wassalamu alaikum
3: to malam
5: na'am
3: mun duba wannan batu na koma makaranta musamman wannan term
5: na'am
3: yana da muhimmanci kwarai gaske
5: gaskiya ne
3: ga rayuwar dalibai
5: na'am
3: da ita kanta hukuma
5: gaskiya
3: gashi kuma uwa uba wanda shine injin tafiya shine malamin makaranta
5: gaskiya ne
3: ga kuma shugaban makaranta
5: na'am
3: wanda kusan komai idan makaranta ta gyaru ta tafi kusan shine injin wato a tafiyar ta
5: gaskiya
3: ne menene ya kamata hukumomi su kalla gashi shugaban makaranta wato da malami kuma da wannan misali a kuma makaranta a wannan sabon zango
5: na'am to alhamdulillah gaskiya naji dadin wannan maudu'i man Nura saboda kamar yanda kowa ya sani ba yanzu abin da ya rage mana al'umma sama da ilimi ba wani abu da ya kamata a ƙara maida hankali 100% a ga yanda za a inganta shi a gyara shi sama da ilimi ba abin da zai gyara harkar da ake ciki ta matsalolin rayuwa sama da ilimi kuma ilimin nan shine ya kamata a ce an tashi an zage dantse wajen ganin yanda za a taimake shi abin da ya kamata a yi shine kamar yanda a baya kowa ya sani ko da an yi hutu a ka'ida daren litinin malamai sukan je makaranta su ringa sauraron ko da wani sako ya zo daga ministry ko kuma akwai wani tsare-tsare da za a yi to babban matsalar da gaskiyar magana shine aiki yayi wa gwamnati yawa ko kuma hankalin su ya tafi wani guri sosai ba kamar ilimin ba babban matsalar da ake samu shine kayan aiki abubuwa da malamai suke bukata zaka ji ai ta zuwa a ce ba a kawo ba a littafi na kamar record of work notebook da register ma da kuma kayan aiki kamar irin su wanda suke amfani da laboratory zaka akwai kayayyaki da ba a samu akwai abubuwa da yawa da ake bukata a cikin harkar makaranta wanda ya kamata a ce haƙƙin gwamnati ne su hukumomi kamata yayi a ce kafin a ce an dawo ma gwamnati ta tanadar da duk abin da ake bukata ba sai an dawo ba kamar wani sidira wata sidira da ka fada satin farko satin shara ne sai an bata sati guda kawai shara ake
4: ba a ga
5: wani malami doctor ne ina jin yanzu ya zama professor lokacin muna jami'a wannan abun yana kona mai rai to kuma har ya taba rike wata babban hukuma mata ilimi to amma yana ga bai iya kawo canjin ba ban sani ba ko girman matsalar ce yasa ta yi yawa satin farko satin shara a bata sati guda yaro baya zuwa da littafi baya zuwa ai ta fashi da iyaye da malamai da su kansu yaran ba karsashi kamar yanda malam ya faɗa na shaucin cewa an koma makarantar
4: murna
5: eh to ai makarantar zaka je ga ciyawa ta fito tsayin mutum wani gurin zaka ga cewa ajin ba zai shigo ba shi kanshi headmaster mai yuwa saboda shi'uni na rayuwa tunda ya tafi ma bai ƙara zuwa makarantar ba akwai dattin na gaske to ya kamata a ce gaskiyar magana abinda ya kamata tun kafin a koma a tabbatar da an tsaftace makaranta a tabbatar da kayan aiki da ake bukata wanda haƙin hukuma ne an sauke shi an bada a tabbatar da yara kayan da za su je makaranta da shi iyaye sun tanada ba sai ranar litinin da za a je makarantar ba a ringa neman wando a nemo riga ana hula take ka gane ko wani abu mai kama da haka gaskiyar magana shine maida hankalin iyaye yana maida hankalin yara ya koma kan abinda suke yi iyaye su ne ya kamata su zama a gaba wajen jawo hankalin ƴaƴansu su shiga cikin tunanin cewa makarantar nan ita ce nasarar su dalili shine da yawa yanzu yara murna suke ai hutu da yawa yara murna suke a ce ba makaranta dalili shine babu synergy ban sani babu kamar alaƙar rayuwa da makarantar da karatun da rayuwa ya kamata a ce yaro aji in an ce ba makaranta zuciyar shi tana dan damuwa yana tambaya yaushe za a koma ya gaji da zaman ba saboda yana daukin komawa shi yasa nake ta cewa shi kanshi curriculum din ma'ana manhajar da ake koyarwa kanta ya kamata a ƙara zama a ƙara duba ta misali ina ta jan hankalin shugabanni na arewa a kowace jaha ta kalli bukatar ta ta ga meye abinda zamu iya gina karatun ƴaƴanmu na wannan jahar
3: wato daidai bukatar ita jahar
5: daidai bukatar ita jahar
3: ai ba kalli wani waje
5: ko a kalli wani waje eh mu zauna mu nazarci cewa yaya zamu dora karatun yaranmu akan wannan bukatar da zai zamanto yayi daidai da dan Kano dan Jigawa dan Katsina in ya tashi zai tashi da kishin Jigawa da kishin Kano da kishin Arewa da kishin Musulunci da kishin kasuwa da kishin kai da taimakekeniya a Turawa in kana ganin fina-finai za ka ga a fim yaro in yana makaranta kafin ai hutu akwai wani abu da suke kira community service a cikin makaranta ake koya wa yaro taimakekeniya za su
4: in ya
5: fita ba hutu za a tafi kamar wani kauye ne sai a je a koya musu wanki a koya musu kiwon lafiya a koya musu wani abu dai wanda su ba su samu damar zuwa makaranta ba ko shuka bishiyoyi alhamdulillah
4: har su
5: ko dabbobi manura ko dabbobi sai ya zama riba biyu su yan kauye ne ko waɗanda ba su waye ba kiwon din ba sai a je a cakudu a yi wata rayuwa a samu ilimi su ma su waye su ma su waye a yan kaje ka ga rayuwa kauye kai ba ai ka waye
4: ai gogewa
5: sai ka ji wani sha'awa da jin
4: daɗi ana yi
5: shi sa za ga yaran nan kuma sun yi tafiya yanzu amma sai mutun ya gama jami'a bai taba fita daga Kano ba wannan akwai kalubale a
4: cikin
5: yaro shi sa aka yi mutun NYC ba inda ba sa zama NYC irin yan Kano dan Kano zai iya hakura da alawi da ake bayarwa shi dai ai dan Kano duk NYC idan ka je ba inda in ka kai dan Kano ba zai zauna ba shi ma'ana abin da ke nufi baya san fita daga Kano wannan kuma daga cikin koma baya cikin tsarin koyo da koyarwa a cikin harkar da muke ciki ta yanzu to gaskiyar magana shine a tashi a farka mu tashi mu tsaya mu ga yanda zamu yi wa yaran nan zubi wanda za su iya tunkarar tarnakin tsunami ta rayuwar gaba in nace tsunami ba ina nufin ruwa irin wancan da yake zuwa ba a tarnakin da yake gaban mu da yawa kalubale ne gaskiyar magana zubin da ake na sui kampo zubin da ake yi na wannan taliya ɗan yara da ake faɗa akwai hadari babba a gaban mu to gaskiyar magana iyaye su tashi su zuba yaran su za a koma makaranta su samu su shauƙin karatun da ƙaunar karatun
3: duk mun je mun dawo ga dai mu dawo wajen iyayen ƙasa ana gani a gurare da yawa musamman mu Allah da albarkace muna da tsari a ƙasar Hausa musamman shi mai unguwa shine uban kowa ba ka rasa wa'annan makarantun a cikin kamar kusali unguwarsa ko ƙasarsa shi daga ci ko kuma wani abu a haka shin akwai rawar da ya kamata za su taka a matsayin su na iyayen ƙasa su ga cewa ya ake ciki shirye-shiryen da ya kamata da kuma makaranta kafin nan ko bibiye hidimarta mai kashiryawa
4: al'umma
3: da makamantansu irin wannan
4: za a dawo to kamar yanda muka dan fada a baya bayan mun yi bayanin shiga watan Maulidi da nuna farin ciki da yanda za a nuna a tarbiya da girmama Annabi. Ai kaga a dai bayanin a shimfidar ai mun yi bayanin yanda al'umma in yara za su koma makaranta su ma su bada gudunmawa har muka dan fadi ma wani makotan sa iya bada tsintsiya gudunmawa ko wasu sa iya bada aizal to ai shi dama mai unguwa ai uba ne malallawan yayi wata magana muhimmiya kaga rashin a cikin hutu a ce shugabannin makarantu ba sa zagaye makarantu ko masu unguwanni ba sa dan zuwa su ga yaya makarantar kamar yanda kake fada wata makaranta in ka shiga tunda yanzu damuna ce ciyawa ma sai ta huce kanka kaga din rashin irin a dan fara shirin ne kamar yanda kake fada ai kamar mai unguwa da al'umma akwai kungiyar ci gaban unguwa akwai kungiyar matasa yanzu an ci gaba ma unguwanni zaka ga suna da kungiyoyin dalibai wanda suke haya manyan makarantu da na primary secondary duk wa'annan ya kamata kamar da kake fada
5: suna aiki ko ba su zama yan siyasa
4: ba to sunan dai wani sa ga harguwa ake cewa ne ko aluta ya kira da nan naku kai ne tsadi ne yanzu yan aluta kaga ya kamata mai unguwa dama ai makaranta akwai mai unguwar da zaka ga unguwar su akwai primary akwai secondary cire ma wasu unguwannin ma za ga hadda manyan makarantu to dama shi haƙin mai unguwa ai da haraban makarantar da cikin makarantar gidansa ne shi fa uba ne ake cewa ko an ce da wani shugaba a irin sarakunan mu aka ce ƴaƴanka nawa ana irin lissafin nan na kidaya ƴaƴanka nawa ne a gidan mai martaba sarki sai ce addi ƴaƴan garin nan nawa ne sai dai ka ce ƴaƴa nawa ne a nan gidan da muke yanzu to ma'ana mai unguwa uba ne uba ne ko me za a yi yanda ka san kamar yanda muke fada a baya mai unguwa yana zagaye unguwarsa da safe da yamma ya ga da daddare to haka in za a koma makaranta me ya kamata yi ya dan je ziyara dama dai ni dai a sani na a da a ka'ida ai din litinin ko hutu ake da shugaban makaranta da malaman makaranta da PTA da SBMC duk sukan kawo ziyara ko ana hutu fa a da ban san yanzu ba nake ga ma ka'ida ne shi kuma mai unguwa zai dan zagayo ya ga ya makarantar take ciki duk da hutu ake kuma wani dan shiri za a yi ai shine har akan jawo makota su shigo makaranta ai zaka ga ko kungiyoyin unguwanni suna taro a makaranta ai ji irin wannan muhimmancin ne ku ga ya makarantar take ciki ma'ana a cikin hutu kafin a dawo ma iya bada gudunmawar tsintsiya ma iya bada aizal toilet din gashi nan da su omo kaga kamar yanda malam Muhammad yake fada ciyawa wani abun ma ai sai bada tsoro ba san damuna ka gani to ga larurar sauro ma larurar nan kadai da ka haska cewa tsaftar idan makarantar ciyayi da yayi yayyawa akwai fa makarantar ma da malamin ba kula sai ga zubar da shara ake a makarantar kaga duk bai dace ba to al'ummar unguwa da mai unguwa ya kamata idan aka ce za a dawo makaranta shi ya kamata ma a ce da shugabannin makaranta sun hadu su ga wace gudunmawa za a bayar kamar fa yanda na ga ma da doki ake kaga za a koma makaranta doki da murna ake sabon aji sababbin littattafai sababbin malamai da yake da malaman namu hadda jajaye malam larabawa ne turawa chinese india dukkan sunan doki kake zaka je aji na gaba kuma zaka zo ka ga da wani tsafta da ci gaba to ya kamata al'umma a ce su ma sun kawo gudunmawa na irin gyara makarantar ba da kayan aiki kuma mai unguwa ya dan ziyarci shugaban makaranta irin dan ba da hadin kai kuma a ga iyaye ai akan yi taron iyayen yara ka san kamar yadda ma muke fada an maida satin farko wai satin shara wani ma an kace ta shiga ta makaranta ai ba abin da ake haka fa yaro zai ce mun maida shi wata al'ada to so ake a cikin hutu duk a hadu da al'umma ai masa a gyara makarantar ran litinin malami ya shiga aji an fada hali amma yanzu wai sai ka dace ai satin farko ai na shara ne to a dawo da tsarin duk da muna yabawa wasu akwai makarantar da lokacin muna aikin ai na ga lokacin da ran litinin ka je ran nan an

0: lalle a yanzu akwai wanda ya kamata toka ya kamata taka game da sababbin dalibai za a kai musamman ma guda nawa ne a makarantun ma guda nawa ne suke unguwarsa da me ya kamata su tsaya su kura za su iya yi koda da dalibai a unguwa ne da suke unguwarsa domin su samu wani rubban aji bayanai na mutanen unguwarsa
1: to gaskiya alhamdulillahi man nura Allah ya saka alkhairi kullum muna ta fada masu unguwanni suna da matukar muhimmanci ta inda aka hau ta nan ake sauka tsari da muke da shi na mai unguwa tsari ne mai matukar muhimmanci da zai taimaka wa harkar ilimi harkar tsaro harkar zamantakewa da duk abin da muke ciki matukar zamu mai da hankali akan bawa mai unguwa martaba shi da kima shi shi kuma mai unguwa ya tsaya yayi abin da ya kamata za a samu sauki za a samu ci gaba a shawarce kamata yayi mafi sauki mai unguwa a ce yana da ko laptop ce ko kuma laptop ko kuma wani abu da zai iya taimaka mishi na zamani da zai ringa sanin bayanai na makarantun ma da suke karkashin gundumar shi ko kuma yankin shi wanda wannan zai taimaka matuƙa gaya wajen tsayawa tsayin daka cikin sauke nauyin da yake kan shi mai unguwa uba ne amma dai gaskiyar magana shine mun san abin da ake bashi a matsayin albashi yayi kadan sai an dau abin a matsayin kamar wani sacrifice sadaukarwa ne da kuma taimako tsayawa tsayin dakar wajen tsaftace harkar unguwar me take ciki kamar yadda muka ta bada bayani a baya duk wata kididdiga ya kamata da ka zo gurin mai unguwa cikin minti 5 3 4 an gama baka makarantu kaza ne kuma ga matsalan makarantun ga nasaran makarantun
0: kuma da ajiya na da bayanan cewa makarantun gwamnati guda nawa ne a unguwarsa
1: eh haka ya kamata
0: guda nawa ne
1: haka ya kamata haka ya kamata wannan zai taimaka sosai matuƙa gaya domin wani taimakon in yazo ko wata buƙatar kafin su maksu makarantun su nemi taimako shine unguwar in aka tuntube shi zai iya kawo maslaha cikin abin da za a iya warwarewa kamar yanayin da ake ciki na zamantakewa yanzu akwai mutane da yawa da suke so su taimaka babban matsalar shine yanda za a aiki da taimakon da kuma gaskiyar yanda za a yi aiki a tabbatar da taimakon ya je gurin da ya kamata akwai kungiyoyi da ake zuwa da su ita kanta PTA ya kamata mai unguwa ya ringa checkmate mana ya ringa bibiya yaya aikin to ai wata PTA din za a ga kawai kashe maraba ne ba aikin take yi ba dalilin shine duk kungiya yawanci za a ga kamar pressure group in an ce pressure ba lalle ka ringa bada ciwon kai yanda za a hana aiki ba a'a yaya za a yi aiki ya tafi daidai
2: azabura
1: babban matsalar karatu a makarantun gwamnati ba wai ma'aikata ne babu ba ba albashi ne ba a biya ba wani zaman ba ma kayan aikin ne babu ba a tsayawa a ga an yi aiki da abin yanda ya kamata za ga ana ta kawo bincina amma kafin shekara ta zagayo an karairaya su waye karairaya wani tsari aka bi da za a magance karairayawa wunduna da ake ɓaɓɓallewa waye ɓalle wani tsari za a bi shi mai unguwa ya kamata ya tabbatar da cewa to ai ba shi da tsaro ma a unguwar shi idan za a shiga makarantarka a ɓalle ma windo to kai ma nan gaba gidanka za a shigo so ya kamata a ce mai unguwa ya tashi ya tsaya ya yi jan ido ya yi kan jiki kan karfi kuma da kamar irin wannan ne in ka fara bari ana taba kayan gwamnati to nan gaba kuma kayanka na gidanka ma za a zo a dauka kamar matsalar da ke faruwa ta harkar jari bola din nan yara yanzu sun zama kamar beraye tukunya ma yanzu in baka yi wasa ba sai ga yaro ya zo yayi sama da ita ya zare da cokali wannan in baka yi wasa da shi ba ko kofa ko wani abu makamancin haka to mai unguwa ya kamata a ce yana da ididdiga ta matsalar al'ummar shi da yake zaune a ciki da nasarar ta da duk abin da ya shafi al'ummar shi yanda wani abin ma kafin jama'a su hakaito hanyar da za a magance shi yana da hanyar da za a magance
0: amma malamin ba a rasa kuma unguwanni kamar da malamin ki faɗa cewa kungiyar dalibai ko ta wannan makarantar ko ta wannan unguwar ko ta wannan karamar hukumar shin shi ya mai unguwa zai kamata yi amfani da su wajen samun wani kididdiga da za a shiga to kuma makaranta akwai wanda su iya takawa
1: sosai sosai sosai sosai ai wannan gaskiya gudunmuwar da za su bayar gudunmuwa ce babba saboda ai da ruwan ciki ake jan Darija kuma a na gaba ya kamata ya ringa juyawa yana ganin na baya ya za a taimake su shugabannin ɗalibai da suke primary au suke kamar jami'a waɗanda suke kamar manyan makarantu ko waɗanda ma suka gaba ya kamata ha old boys su dawo makarantunsu su ga wace irin gudunmawa za su iya bayarwa shi kanshi mai unguwa ya taimaka wajen haɗa kai da waɗannan tsofaffin ɗaliban yanzu ka duba

0: ga jami'ar Bayero wani zubin babban dalibai da suka gama sun kawo miliyoyin kuɗi domin a taimaka wa yara da ba za su iya registration ba. To haka a cikin unguwa mai unguwa ya haɗa kai da ƙungiyoyi wajen kallar makarantun shi a gina aji, amma sai a ce komai sai gwamnati. Ni wannan abin yana ƙona min rai. Ba dalilin da za a ce wai yanzu mun nada hannu mu ce komai sai gwamnati. To shine ko da ta gaji ta balle ka ce komai, wannan mutuwar zuciya da take damun al'umman mu idan ba mu cire shi daga zuciyar mu ba, mun yadda cewa za mu iya yin wani abu. Wala Allah in kai wani abu in gwamnati ta gani ma sai ta ji kunya ta ce to ai wannan aikin mu ne, mu ya kamata mu, ko ba haka ba? Ko da kuma wani ciyaman ne in ka je ka ce ga miliyan 2 aikin miliyan 5 sai ya sauri ya cika miliyan 3, amma kullum mun nade ba za mu iya fada din ba. Ballanta na kuma yanzu idan ka hada kai da mai unguwa, mutane suna rena mai unguwa, darajar shi da kimar shi akwai inda in ka kwankwasa ka gane man nura, kai ba za a bude ma ba, aka ce mai unguwa ne sai a bude. Na je wani yanayi ya kai mun je gidan gyaran hali, mai unguwa har a prison ana ba shi hula. In wani yanayi ya kai shi to sai ka gan shi da hula a kan shi, ko da ba a sa mai babban riga ba dai sai an bambanta shi wannan babban mutum ne, wata kaddara ce yanzu ga shi. Amma dai wannan girmansa din ba a barin shi haka wai kamar ordinary, za a ce kamar sauran NPA shi hahu da ake ba shi ya saka. Wannan abu ya burge ni, ba wai kaddara ce ko ba haka ba. To amma abinda ake faɗa idan mun zo ƙasa kuma mai aikin yanda ya kamata.
1: To bari mu kuma malama tuka.
2: Na'am.
1: Akwai kuma matsaloli kuma da mutanen mu suke bayarwa. Musamman makarantun da muke da su sai ga nan ne kuma wajen aji babura
2: motoci,
1: ne wajen aji adidi sau, nan ne wajen aji babura mutane
2: motoci ma haka.
1: Yes. Nan ne wajen wani sa'in kuma sun makarantun, to nan ne fa wajen bal. Nan ne wajen
2: tarurruka,
1: nan ne in biki ya tashi da kuma nan za a yi da kankace mai ayi kace-kace da wannan abu. Ko kuma yanzu a zo ana ta kici-kici da mutane ya za su dauke mota, ga wata babar
2: tunda wata motar ma fa sai ta shekaru fa
1: shekaru da wannan shi ma da uli.
2: To anan
1: suke fuskanta sun kuma makaranta,
2: anan gaskiya abin hawa uku ne. Akwai laifin hukuma, ita gwamnati. Da mu ai ba mu san makarantu waye ka kai mota ka aje ba, ba a san shi ba. Daga baya ne abu ya dawo ya zama haka. Hukuma dama ai makaranta in ba motar makaranta ba ko ma'aikacin makaranta ya za a ga mota. Wata motar fa malam, akwai fa makarantun da in ka je shekaru motoci suna nan a waje, ba na malaman makaranta ba ne, ba kuma na hukuma ba ne, a'a wani ma ya tafi wani kawai lalacewa ta yi sai ya maida nan wurin. Kuma ka san me motar shara take zama, me shara ciyawa ta fito, beraye na nan waye, kamar fa yanda kake faɗa. Ya kamata da hukuma, da ita hukumar makarantar, wata hukumar makarantar unguwa ce ba wurin aje motoci sai nan, to ya kamata a yi tsari da dokoki. Malai za mun yarda saboda mu'amala, ka san shi makoci muhimmi ne, saboda mu'amala makarantar ƴaƴanku ne tare muke, amma muna da dokoki na ajiye abin hawa. Duk wanda ya huce 7 bai dauke motar sa ba zai kuma kawowa ba. Sannan me hatta wasu makarantun naga hadda dan haraji ba fa siga nake ai ba, hadda dan haraji in zaka ajiye motar ka da ka je ka ajiye ta kana tsoron a dauke ta, to duk wata zaka bada 1,000 mai laifi. 1,000 nan mai gadi da dan gyara share makarantar ko zai taimaka. To wannan ya kamata hukumar makaranta ita ce a gaba ta ga babu wannan, amma a ce ka zo makarantu. Ni na ga makarantun da malam in ka ga motocin ma sai kai mamaki. Wata fa motar fa ta zama me muke kiranta gwangwan
1: a ciki kurum,
2: kawai a ajiye take kuma ta cinye wuri. To ya kamata a gaskiya hukuma ta shigo, mu ma al'umma da muke ajiye motocin ya kamata mu yi wa kanmu ta Bahaushe kiyamun laili, cewa abinda yanayin rayuwa in ba motar nan hawa zaka yi ba, baka da wurin ajiye ta, a ga wata mafita, amma ba a kai ta makaranta ba. Kuma ya kamata kamar yanda kake faɗa, masu unguwanni da kungiyoyin makarantun da PTA su dinga fahimtar da mutane, ba fa ba ma son ku aje kayan ku bane, a'a abu ka'idoji. Kuma fa wannan abin malam sai ga har ma'aikatan gwamnati, wata ma'aikatar gwamnati in ka je ka ga motocin da suke matattu a aje, abin ciwo zai maka. to ya kamata shi ma daidai abin ne mu gyara kayan mu ko cewa al'umma da hukuma a hadu cewa a ga da Allah wani abin da ba shi da amfani ko kuma zai wa makaranta illa tana so ta dan gina ƙara aji ko ana so a dan samu filin bal da kake fada na dalibai ba na al'umma ba
1: don
2: to duk irin wannan abubuwan wannan abubuwa da ka fara fada wajen liyafa a zo makaranta a dinga kide-kide ana liyafa duk da an fi a ƙarshen mako shi ma ai masa tsari me muke so tsari wani fataran akai a makarantar malam nan za a dama-dama da makarantar
1: kuma
2: a bata wasu ne ma za su ce to a dan ba mai gadi ladan ya share shi ma fa ba lalle ba to ni ina ganin wannan duk kamata yayi tsari muke bukata kuma kowa a bashi haƙin sa ni ina ganin wannan shine muhimmi
1: mashallah to malam
0: na'am
1: lokaci ne za a koma yaro yana so ga sabon abu
0: na'am
1: musamman ma za ga lokacin za a kai sabon dalibai
0: na'am
1: wasu ma lokacin ake canja musu uniform da littafi
0: na'am
1: amma sai ga wasu yaran ga suna makaranta uniform din ma da zuwa makaranta da shi a ce gashi nan sai dai sai a hankali
0: na'am
1: ta littafi da za ka gani ba shi da littafin ma da zai zuwa yi rubutu a cikin wani abu
0: na'am
1: sai muke ganin a ce al'umma waɗanda suke ko a lokun su ne ko a dangin su ne ko a family din su ne ka zauna kai nazari ka ce to gidan wane da wane kila akwai yara masu zuwa primary ko wanda za a kai mutum kaza ko mutum kaza ga wata gudunmuwa da bazan sai littafin na primary ko da uniform din ne ban ɗinka ba cewa na ba da gudunmuwa ta dan yara su koma a makaranta
0: kuma
1: irin an koma makaranta shi mutum zai iya wannan yace gashi nan ga littafi amma wanda suke masu wato
2: ba halin
1: idan duk in ka kalli wannan in ka ware naira 1200 ko 1500 za ta iya sayo yaro littafi da biro da abun wane ne da abun wane ne hatta jakar irin ta roban nan da ake ta ishe shi ya zuba a cikin wannan abun haka
0: gaskiya
1: ake ganin irin wa'annan in muka yi dauke shi a matsayin mu na al'umma ungwanni da lokuna zai taimaka wato yara wajen karfafa su zuwa makaranta
0: to gaskiyar magana wannan mataki ne da zai taimaka matuƙa gaya farko dai shine iyaye kamata a ja hankali da yawa daga cikin iyaye ya kamata su tashi su farka su yadda cewa nauyin ƴaƴansu a kansu yake karatun ƴaƴansu kuma shine na farko a gaba yanayi na malam Bahaushe mutum ne mai daraja mai kima amma dole sai an farkar da shi halin da ƙasa take ciki an kaje yanzu akwai wasu bayin Allah da za ga kabilu ne ko wasu yare za ga idan aka ce harka ilimi za su iya yin dako za su iya yin duk wani aiki na nau'i na neman kuɗi domin ƴaƴan su samu karatu mai kyau wala Allah sun ce ma bashi suke yi in sun gama yaran sun samu aiki sa biya to amma dai ko ma yaya ne dai at least za ka ga mace kosai take yi amma ƴaƴanta suna zuwa makaranta mai kyau wala Allah kuma wani za ka ga samun shi ma yafi na mai kosan nan amma kuma ƴaƴan shi sai ka gansu abin tausayi to amma dai wannan baya cewa ba za a taimaka ba tsarin da ka kawo wannan tsari ne da al'umma za ta yi alfahari da shi kuma za ta mora dalili shine idan ka taimaki yaro akwai abin da yaro shi da kanshi baya mantawa kuma an sa wani dan ba na taimakekeniya wala Allah idan ka taimaka da jaka ko biro ko wani abu makamancin haka kwakwalwar yaron nan yanzu malam mutaka ya gama fada duk wanda ya makaranta a dan baya kafin 1990 za ka ga har da 90 din mu akwai yanayi na bada littafi dan bana jin ina jin one ya bada littafi ko wani abu makamancin haka yawwa a littafi za a ba yaro littafi yana tuna cewa an bashi littafi
1: mu baya manta wanda ya bashi
2: ya shi
0: baya manta mai wanda ya bashi wala Allah koda alewa ce ta makaranta yaro in yana zuwa in wani ya bashi akwai wata akwai wani lokaci da na lokacin da zauna a kurawa nake baka labari na mota daga kurawa zuwa fage sai aka ce ba sai na ba da kuɗin ba har yau wannan abin yana kawai saboda me kayan makarantar da yake jikina da na dauko kuɗin na ba aka ce a ba sai ka ba da
2: dalibi ne an girmama ka
0: dan makaranta ne to kaga wannan abin sai ka dauka dan makaranta mutum ne mai daraja mutum ne mai kaga kai ma in ka samu dama an nuna ma kuma jin kai an nuna ma taimako an nuna na daga cikin abin da ya jefa mu a wannan halin na rashin kyautatawa ƴaƴa da suke cikin al'umma gaba daya sai ga kawai ka ƴaƴanka su ne ƴaƴa ƴaƴan wasu ba ƴaƴa bane ba kuma nema wa kanmu mafita gaba daya shine mafitar zaman lafiyar mu gaba daya tunanin yaya za a yi kowa ya je makaranta ai wannan gundumar mu tabbatar da ma ba yaran da baya zuwa makaranta mu tabbatar da ba yaran da yake neman littafi ya rasa ba yaran da yake neman abin da zai ci ya rasa ba yaran da zai nemi sana'a ya rasa ba yaran da zai nemi gurin kwana ya rasa ba yaran da zai nemi duk wani abu da ake bukata wallahi Allah inda zamu dau wannan tsarin zai yi wahala wani yaro ya kangare kaga an rasa yanda za a yi shi yanzu ko a baya da can akwai kangararru amma dai akwai wanda ko zagin shi ba zai yi ba in yace kai shikenan magana ta mutu to amma yanzu iyayen su da suka haife su ma basu isa su hana su ba saboda damin iyayen basu iya sauke musu nauyin da yake kamata a ce su sauke ba gaskiya wannan shawara ce mai kyau
1: to malam mutuka
2: na'am
1: idan muka kallo kuma karkara yanzu muna cikin damuna wani abu da yake damun al'umma da kuma shine lokacin da aka ce damuna ta yi sai a ce wai yara duk sun tafi wani irin dogon hutu ba wani makaranta ba ba za su sake dawo makaranta ba sai damuna an gama komai na damuna an yi girbi an yi menene an yi sannan kuma sannan a ce wai yaro zai dawo haka ko ne tsofaffin makaranta akan wannan ya ake ganin wannan yake sake wato yi wa al'ummarmu rauni abin da shafi ilimi yanda ake kwashe yara daga makarantu da suke karkara kuma a ce wai sai damuna ta faɗi an gama komai sannan a ce yaro zai dawo makaranta
2: a gaskiya wannan abu ya fi ƙarfi ga iyaye laifin ita hukuma ta bude makaranta ta kawo malami sa muna fatan da malamai to amma idan damuna ta zo da ai in damuna ta zo akan kira shi long vacation dogon hutu ne na aje ai noma wata bi ne da hutun wani sai ma yakan haura ma'ana da yake lokacin ana noman malam an fuskanci cewa da damuna yara suna zuwa su taimaka iyayensu to amma yanzu sai zamanto a gaskiya ma ni ma nura ban ma yadda ma wai yara noma suke tafiya ba wani yaron ma sai ga binne zai taho ko neman kudi ko wata sana'a wasu ma sai ka ga fa kudi suke tafiya malam wai neman kudi ga kuma an katabe shi makaranta ai ina makaranta da yake yanzu damuna ne ba zuwa ake ba har mun mai kamar yanda muka mai da satin farko idan za a koma makaranta wai shara aiki kiri-kiri kana gani ya ƴaƴanka kai ku ta ku ta makaranta ai ba a komai to kaga wannan shi ma matsala ce haka yanzu a ce wai a karkara babu dalibai akwai makarantar da in ka je malam sai ga malaman ba ga su a zazzaune amma babu daliban kuma an mai da shi ya zama al'ada wanda ilimin nan kaga ilimin nan yafi noma saboda noma abinci ne amma ilimi rayuwa ne gaba daya kuma ya kamata iyaye su bada muhimmanci da hadin kai anan ma ina ganin kamar yanda kake fada su yallabe mai unguwa su daga tai hakimai
1: duk sai sani wannan
2: rauni ne an samu rauni kwarai da gaske sai fa an tashi tsaye kuma inda mana ta zo kamar yanda nake ga ma wasu ba ma noman suke ba yara nawa ne suke noma ba su da yawa kuma yaran ma wasu dan girman kai ma duk zance ne ba sa zuwa su taimaka iyayensu noma sai ga kamar yadda ake fada ko sun tafi bal ko an tafi wani shirme ai ka je karkarar da yamma ka ga yanda ake tafiya bal to ya kamata iyaye hukuma kuma ta zafafa lalle a matsa amma sai an hada kai da iyaye da masu gari cewa yaran nan ilimin nan fa shine ci gaban garin nan naku ilimin nan fa shine shugabannin mu nan nan gaba Allah yana zabo shugabanni daga birni da karkara kuma idan ba a dage yaro yayi ilimi ba shine zaka ga muna ta fama da gurbatattun shugabanni ba kishi ba taimako ba ci gaba ba ga to yaran ma dole a nuna masa kuma kamar yadda kake fada dole a bawa yara muhimmanci iyayen su nuna musu gata da malam da aka dinga bodin makarantun kwana yaro daga can nisan ƙarshen Kano dafa Kano da jigawa sai ya zo ƙarshen Kano a yamma daga gabar kuma iyaye su ba shi goyen baya a ɗauko shi da akwati da komai a kawo shi ya kwana sai ya gama karatu duk mun gani amma yanzu wai gashi da ya ce aje a dawo amma yanzu sai ka je ka ga makaranta ba a cike ba to anan ina ganin iyaye suna da muhimmanci, masu gari masu unguwanni suna da muhimmanci, kungiyoyi su nuna kishin cewa fa karamar hukumar nan tamu fa ba za ta ci gaba ba fa in fa ba mu da masu ilimi. Akwai karamar hukumar da zaka ga idan suna da a Hausa muna cewa ƴan boko, zaka ga ta ci gaba, ta fi ci gaba fiye da inda ba masu ilimi. Ya kamata a nuna muhimmancin ilimi ga daliban nan, a dai a sa su su karatun cewa noma wani abu ne daban, amma ilimin shine a gaba.
1: To malam, ana ganin abubuwa da ya kamata a ce al'umma ta canza tunani akan yanda take bawo harkar ilimi wato gudunmuwa. Me zai hana a ce duk yaran da zai koma makaranta ai wani tsari musamman sai kaga makaranta wato primary misali ta hada kusan unguwanni uku ko hudu ko nawa ko biyar ma duk wannan mutanen yankin gaba daya za ga wannan makarantar su suke zuwa. Amma kuma babu wani tsari cewa to me zamu wa mu al'umma mu taimaka a ce mun kawo makarantar nan, misali a ce duk yaran da zai dawo a wani sabon da wani tsari a ce to yare zai zo misali da tsintsiya da abun wanke ban daki ko da wani abu makamta haka, ko da ma ka nan ce ta rubutu a ce yau gashi ka kai wa gudunmuwa ka kai wa malam ma wato wannan dauku a ajinku, ko kuma a ce shikenan duk wanda dalibin da zai zo ana bukatar in zai koma iyaye to ga bishiya musiya ka dasa a makarantar domin a ringa kula da ita saboda ne ma mai yayi kuma kamar irin wannan ya ake gani irin wannan abubuwa ake gani a wurare da yawa ana yin su kuma anan yana zama mana wani babban kalubale.
0: To gaskiyar magana wannan abu ne mai matukar muhimmanci, ba wani abu fa da ya rage mana sama da ilimin nan. Babban matsalar shine gaskiya an maida ilimin baya, kuma an kiyarda cewa za a samu mafita a cikin harka. Dalilin shine ma Nura in ka kalla yanzu mutane sun ma fara janye jikin su daga harkar karatun yara. Za a ga yanzu akwai matsala ta enrollment da ake samu, wani bincike da aka gudanar za ka da yawa yara yanzu sun fi gane su tafi kasuwa, wanda kuma wannan babban kalubale ne. Matsalar shine ai sabon karatun su da neman kuɗi. Ya kamata gwamnati da al'ummar gari a tashi tsaye yanda ya kamata, a kafa wani ƙaryar kwamiti na kowace unguwa, a ga hanyoyi da dabaru da za a bi ne yanda za a farfado da shauki da ƙaunar zuwa makaranta. Shi kanshi tsarin yanda ake harkar karatun a dada shiga a ga yaya za a ga yanda idan yaro ya gama koda primary school ne a ga primary school din a jikin shi na tsaftar shi yanayin rayuwar shi da mu'amalar shi ga gama sakandare canji
2: a ga canji
0: zaman aiwa na wannan masani ya fassara ilimin ma a matsayin canji daga wani aji zuwa wani aji. Duk wannan abu ne wanda ya kamata a yanzu kaga an zo da wani tsari na speech and prayers giving day. To amma an fi bawa raye-raye muhimmanci ka gane fiye da hadafin bukunkuwa. Ya zama biki yanzu secondary wai nursery in aka gama sai an sa gawun sai an sa hula an mai da abun biki dai su dai mutane in dai abu sharholiya ne to za ga an daure mai gindi har an kofa ake yi. Yaro ya gama nursery sai an sa mai wata kalar riga sai an sa mai kalar takalmi to a mai da hankali yanda za a cusa mai ilimin ya zama ya samu yanda ya kamata. Kamar yanda ka faɗa wannan bishiyar a sa mata sunan kama ko a sa mata wani suna wanda ta tarihin ka ce akalla a makaranta ka kai bishiya wala Allah wannan zai taimaka. Girki a zamanto an kawo wata hanya da yara za su iya koyan girki tsafta da duk abin da ya kamata. Wannan abin da kama Nura abu ne mai matukar muhimmanci, wata gudunmuwa da zaka iya kaiwa makaranta ya zamanto makaranta ta amfana makan nan sai ga wani zubin makan ma an rasa yanda za a yi amfani da ita. A koya wa yaran yanda za su taimakekeniya na gina makarantar ta hanyar iyayensu, su ga iyayen kullun damuwarsu me za a kai makaranta ta ci gaba, tsaftar makarantar kamar yadda aka faɗa, gyaran makarantar. Amma yanzu za a ga irin fulawoyin nan da ake sa a gaban ajiman Nura wallahi sun mutu saboda ba mai kula da su. Abubuwa sun yi yawa amma matsalar da take faruwa shine da iyaye suna irin abin da ka faɗa ziyaran makarantun ma sai uba dan shegen primary school bai taɓa zuwa makarantar ba. Nan da baka labari baba ya je neman ɗan shi a makaranta ya iya faɗar sunan shi amma ajin shi bai san sunan ajin shi ba. Kaga akwai matsala babba shi kanshi bai san ajin ma da dan nashi yake ba. To kaga ya kamata iyaye da al'umma mu haɗa kai da gwamnati ya zamanto cewa mun mai da hankali akan karatun 'ya'yan nan namu, komawa makarantar nan da za a yi a tashi ai kan jikin karfi a ga me za a iya yi domin a tabbatar da aiki ya kan kama da zarar an koma
1: to malam mutaka a cikin yan sukuɗi 30 da me za a
2: karkare to alhamdulillah muna afuwa muna da dago da Allah cewa wannan dama da ake ba mu ta mu zo mu dada fadakarwa mu gyara kayan mu akan duk ma'almalolin mu na rayuwar yau yanzu kaga yau mun tattauna kan komawar yara makaranta da wayanda da suka gama ya za a tare numfashi yaro ya zauna baya karatu baya sana'a irin illar da take cikin al'ummar mu mun yi magana kan maulidi yanda za a yi shi cikin ladabi da biyayya da fadan halaye da dabi'u na annabi da koyi da girmama annabi ba a dinga gani abubuwa kuma na da za a kawo har wasu su samu kofar su kawo suka abin da kuma sunan maulidi to da alhamdulillah muna da dago dewa cewa fadakarwan aka dan fadakar fa zakir fa inna zikra ta faul minina cewa ka haska mutun ya gyara abu mu gyara kayan mu ne muna da godiya ga wannan kafofin yada labarai Allah ya saka da alheri wassalamu alaikum
1: masauran mu muna godiya kware da gaske da ku kasance da mu cikin wannan shiri ku ji mu tattauna game da shiri-shiri da ya kamata iyaye da hukumomi da al'umma da masu ruwa da tsaki abin shafarkar ilimi su yi kafin a koma makaranta wanda a ginin insha Allah kamar ranar ta yau za a koma makaranta Allah ya da sace mai zuwa za mu sai kasancewa don mu sake kallar kuma ya yanayin kuma koma muka ta yi mai muka tsin kai game da abin da ya kamata a sake gyarawa domin kauce matsaloli da ke shafi al'ummarmu wato a kai tsaye muna godiya gare ku Allah mai da ku bi lafiya kamar mun sadar da ku Fatima Karim da baran
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: Muhammad.
1: Ya ujan al-muhasabi

0: إلا من جهنم جنة
1: الله ولا فهو مغنم ترى ويسدى الذي

Muna keke mita 97.3 kan zangon FM Rama Radio. Inda ka saurari shirin rambam fasaha wanda kuma tuni agogon ya da shirin namu yake cewa karfe 7 saura mintuna 3. Da misalin karfe 7 didi zamu je ga session namu da shirin inda zamu kawo muku shirin kutun zuma. Kada da manta da misalin karfe 7 da rabi didi kamar inda ka saba lokacin da zamu kawo muku labaran duniya kan me da rahotanni a harshen Hausa. Ina da misalin karfe 8 dai zamu saki kuma sashi namu na labarai da al'amuran da kullum inda zamu kawo muku shirin mai farin jini wato shirin karkado kunnuwa ku sha labari. Shirin da kan zaga yalin gudu sako da mun kawo muku labarai daban-daban na fadakarwa, ilmantarwa, azantarwa har ma da nishadantarwa a wani lokacin ma da ban haushi waina ma na jan kare. Inda kuma da misalin karfe 8:30 dare zamu je ga sashin namu na siyasa domin kawo muku shirin harshen kalanka, shirin da kan tattauna kan dambarwarin siyasa wanda kuma yake bayyana siyasa daga jami'i daban-daban da martabar lokacin bakunan su bisa kunnin tsarin mulki dimokuraɗiyya ba tare da zagi ko cin mutuncin wani ba. Inda kuma da misalin karfe 9 dare za ku ji mu a shirin tare da kungiyar wa'inda ba Hausa ba masu goyon bayan sanata Malam Ibrahim Shekarau. Da dai kuma ta ku ci gaba da kasancewa da Frenchy al'umma mita 97.3 kan zangon FM. Kada kuma sa daga cikin akwatunan rediyon ku ku ci gaba da kasancewa da mu.

0: tabarka mu da dawowa
1: yawa mallam Kabiru yawa tatsuniya dai makaranta ce ga yayan Hausawa to idan kuma muka duba sai mu ga kuma wace tatsuniya ce take zuwa kuma da wato sako ko jigo na kunya to muka duba tatsuniyar wato Musa dan Saraki to nan kuma za ga irin yadda take ko ya tsantsar yadda kunya take dan sarki saboda haka shi wannan Musa dan Saraki akwai wata yarinya da ya gani wadda ta kaice wadda yake so saboda haka amma ya kasa yi mata magana saboda haka tafiya dai tai tafiya ita kuma tun da ya yana yana santa to daga nan kuma sai kunya ta shiga tsakanin su sai ta kasance a garin duk wanda yake da suna Musa to ba za ta iya faɗa sunan sa kuma ba za ta iya bin hanyar da yabo ba kuma tana kunyar sa saboda haka ana nan wata rana sai suka tafi yin wanka a kogi to da ya samu labari sai ya je kewaye sai ya ɗebe kayan sa gaba ɗaya hukan bishi ya zauna to bayan ya zauna suka gama wanka sai suka gaba kayan su can kawarta tana kyalla ta hango Musa shi ya kwashe sai ce babu wanda zai bawa kayanta har sai sun rera wata waka duk wanda ta rera wannan waka to zai bata kayanta saboda haka wakar ita ce kai Musa Musan gayya Musa dan makaranta Musa dan Saraki ka kaunaci Allah Musa ba na zani na kaunaci Allah Musa ba ni bante na kaunaci Allah Musa ba ni fatalata da makamancin haka saboda haka haka suka tayin wakokin nan sai zuro musu kayan su ya basu har aka zo kan wannan budurwa ta sa sai ta kasa faɗin wannan suna saboda kunya a matsayin tana kaddara mijinta ne da zai aure tana jin kunyar sa da martabarsa sai ta ce kai wa na wanan gayya wa na dan makaranta wa na dan saraki wa kaunaci Allah wa na ba ni zani na kaunaci Allah wa na ba ni fatalata saboda haka shi kuma sai maida mata yace sai ta ce kai Musa ita kuma ba za ta iya faɗin wannan suna ba
0: saboda alkunya
1: saboda haka daga nan dai daga ƙarshe sai ya ga wato tana cikin ruwan nan yana nema ya cinye ta to daga nan ya bata kayanta ta sa ta tafi gida bayan an yi wannan kuma har dai Allah ya kaddara kuma suka zo suka ci gaba da sha'anin akai aure saboda haka a wannan za mu fahimci cewa wannan tatsuniya ta ba da gudunmawa wajen mai koyar da kunya saboda kunya ba karama abu bace domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ce mana alhaya'u minal imani kunya tana daga cikin imani to saboda haka kaga dama Hausawa kunya ta sace sannan kuma bayan zuwa addinin musulunci suka dada samun wato karfafa guyuwa wajen tabbatar da kunya saboda haka wannan tatsuniya ta nuna mana yadda kunya take tsakanin miji da mata ko kuma tsakanin mai neman aure da wanda yake neman aure ka kalla zamu ga akwai kuma tatsuniya ta kaza da muzuru wadda ita ma gargadi take nuna musamman wadanda suke bijire umarnin iyayensu kaza da muzuru domin duk a wannan tatsuniya ta kaza da muzuru duk masu neman auren kaza sai ta fatali da su tace ta muzuru za ta aura iyayenta sukai ta kita karbi wato abinda iyayenta suke hango mata ta kita yadda da haka ta dage sai muzuru har aka zo aka raba goren biki aka zo aka yi biki bayan a lokacin da ake shirin yin biki taron da sukai to daga nan muzuru ya gayyato abokansa wato suka zo daga nan sai suka faruwa wayannan wato yan matan kaji su cire waccan kai su cire waccan kafa daga nan ita wannan kaza daga nan ta ringa kururuwa tana iwo kakkacin ranfuka fiki da kyar dai tasha ta kai izuwa gida wanda wannan yake tatsuniya ta bada gudunmawa wajen gargadi musamman ga wanda iyayensa suka hango masa hanya tahiyya ta rayuwa shi kuma yace zabin kansa yake so to duk mai zabin kansa wanda ba zai dau shawara na gaba ba to karshen abin da yake faruwa gare shi shine nadama sabi sannan yana ɗaya daga cikin gudunmawa tatsuniya mu duba tatsuniya PPW ita kuma tatsuniya ce wadda take nuna irin iyayen da suke sakaci dangane da yanayin halayen da iyayensu suke ciki rashin kula da yara abinda tatsuniya jigon babban jigon ta yake koyarwa misali wannan tatsuniya akwai wani mutum da ake kira PPW da matarsa Balfilatana da ɗansa mai gari to takan dora wa yaran tallan nono ko da yaushe fita yaje ya sayar mata wata rana tana bashi nonon nan sai ce ba lafiya ba zan iya fita ba ta tilasta mar haka ya dau kafa ya fita yana cikin tafiya laruran na ta ci karfin sa ya daji ya fadi kwariya ta fadi ya mutu bayan ya mutu sai wata tsuntsu haihuwa ce ta hangu sai ta zo gidan su Fifi da Lo ta zo ta ringa rera waka tana nuna cewa ga Fifi da Lo ya mutu a cikin daji lalle a je a dauko shi to daga nan ta rasa yadda za ta yi ta fita ta je ta nemo mijinta Fifi da Lo ta ce zo ka ji abin da tsuntsuwan nan take fada ya saurara ya ji daga nan suka fashe da kuka ya nemo mutane suka tafi aka je aka dauko shi aka zo aka yi masa sutura aka yi masa wanka aka sa shi aka je aka binne shi daga karshe sai yake ga mata yake cewa ki ga abin da yake ga miki a bayanin da kika yaro ya ce ba shi da lafiya amma kin tilasta masa akan san ranki da san zuciyarki da san abin duniya to yanzu daga karshe me ya faru kin rasa shi ni ma na rasa shi gashi ba mu da kowa
2: ba san kuma abin duniya
1: ba kuma samu abin da ake nema ba saboda haka kaga wannan tatsuniya ta bada gudunmawa wajen jan hankali dangane da iyaye wajen kula da ƴaƴansu da kuma martabarsu da kuma kula da yanayin wato walwalarsa ta yau da kuma gobe wannan ta bangaren wato ilmantarwa da kuma tarbiyya kenan da al'ada ta Bahaushe saboda haka da banda wannan kuma tatsuniya ta ba da gudunmawa ta bangaren adabi musamman bangaren waka waka ta baka domin duk tatsuniyar da za ta zo za a kawo ta da wuya baka ga an mata rakiya da waka ba wanda wannan waka kuma za ka ga wato wani sako take dauke da shi idan aka saurari kalmomin da aka gina waka da su za ka ga su ma wani sako suke da shi mai muhimmanci wanda yake taimakawa wajen rayuwar al'umma Hausawa misali yanzu kamar misalin da aka kawo na wakoki misali kamar wakan nan ta da ta Fifi da Lo saboda haka tatsuniya ta taimaka ta wannan bangare wajen mi wajen bunƙasar adabi ta bangaren waka
2: da kuma wancan da kuma misali da ka bamu na farko na Musa
1: dan Sarki na Musa dan Sarki
2: budurwarsa ta yi masa
1: wadda waka da budurwarsa ta yi masa ko ga kuma wannan waka da ta Fifi da Lo
2: ga wacce mata yabura da mowa
1: ga kuma ta yabura da yan mowa saboda haka haga ta wannan bangare ya nuna cewar tatsuniya ta bangaren wakoki a adabi nan ma ba karamar gudunmawa aka samu ba a cikin zamantakewar al'ummar Hausawa sannan kuma tatsuniya ta dada ba da gagarumar gudunmawa ta bangaren wato harshe domin an sami wasu kalmomi waɗanda suka fito a cikin tatsuniya waɗanda ba ko da yaushe yake iya jin su a mu'amalar yau da gobe ba misali kamar dan kashin guiwa sannan misali kamar a ce dodanni domin a tatsuniya ne aka sami yake nufi da dodo tatsuniya ce ta zo da dodo domin dodo a zahiri babu shi abin tsoro kenan ko sannan ga irin su gui da yara ko ba haka ba
2: irin su jagoran tafiya shi gizan
1: ga shi kansa gizo
2: ga
1: matarsa koki ko ba haka ba
2: ga
1: su botorami ko saboda wayannan kalmomi zaka ga ga sunan iri-iri wanda aka kawo su a cikin tatsuniya wanda sun taimaka wajen wato bunƙasa harshen
2: na Hausa ga sunan wurare
1: ruwan bagaja kogin
2: su zakari su dogar daji
1: gaskiya ne
2: su gidan turuwa duka da kare ta fadansu
1: gaskiya ne a cikin tatsuniya ba gaskiya ne ma Kabiru gaskiya ne
2: to masha Allah to saboda lokacin namu yana tahowa ban san da me zaka karkare mana ba akan wannan batu na gudunmawa da ita tatsuniya ta kan bayar wajen bunƙasa wannan harshe namu na Hausa duba da ita ce makaranta ta farko ta yayan Hausawa
1: kare kuwa to hakika bisa ga bayanan da suka gabata zamu tabbatar da cewa gaskiya tatsuniya ta taimaka sosai ta bada gudunmawa kuma ta zama makaranta ta farko ta al'umma Hausawa wanda ta taimaka wajen koyar da tarbiyya da ilmantarwa sannan ta fito da abubuwa iri-iri waɗanda suka sanya nishadi musamman kamar irin wakokin da suke zuwa cikin tatsuniya sukan sanya nishadi da jin dadi da kuma fito da wani sako ko jigo wanda zai zama wato hanya ce ta tarbiyya a cikin al'umma Hausawa da zamantakewarsu da al'adarsu sannan kuma tatsuniya ta taimaka wajen bunƙasa shi kansa harshen Hausa saboda fito da kalmomi kalmomi da tai waɗanda suke wasu boyayyu ne ko kuma wasu a'a hikima ce ta sa aka kirkire su wanda kuma aka ci gaba da ba da tarbiya da su domin yanzu da lokacin da muke yara in zaka fito je ya ce in ka fita tsoro dan kashin guyuwa hidan kuma dan kashin guyuwa nan babu shi amma jin wannan tsoro sai ya hana ka fita amma yanzu ka ci yaran yanzu dan kashin guyuwa sai ya ce barin jenga
2: ta tsoro yamma yawanci ai bayin take yaran da suka taso yanzu ba su santa ba
1: wannan gaskiya ne ma an kabiru gaskiya ta tsuniya yanzu ta samu koya baya saboda iyaye na yanzu gaskiya ba su fiya ware lokaci suna ba wa ƴaƴan su tatsuniya ba
2: kuma ga suna cikin littafai an wallafa su
1: littafai
2: kashi kashi da ma saboda bi da akai
1: ga littafin da Ibrahim ya rayi wasan tatsuniyoyi da wasanni ga labarin gargajiya ga kuma littafin da Bukar Usman ya na taskar tatsuniya a shekara ta 2009
2: banda wannan ma na ga Malam Kamilu Dahir Gwambaja shi ma na ga yayi littafin tatsuniyoyi daga na 1 har zuwa na 6
1: gaskiya ne
2: shi ma ya
1: banda
2: yawa da za ga gaskiya ne
1: da yawa ga professor Gusau
2: haka yake akwai malama Maimuna Ibrahim Yara yaya ita ma naga tayi nata
1: ita ma tayi nata
2: akwai su dai da yawa za ka gan su
1: gaskiya ne gaskiya ne wanda kuma ba ma nazari yanzu akan su an fi mai da hankali irin latattafai na soyayya musamman kuma yanzu ma da social media nan ta zo yanzu ta danna komai
2: to masha Allah to muna godiya mutuka da gaske Malam Abubakar Umar Ibrahim daga Sa College Ilimi da sharafin shiga jami'a Kaseps wanda aka fusanta da Kas Kano muna godiya mutuka da gaske da wannan gudunmawa da ake ba mu shin wannan shiri na kurtun zuma
1: alhamdulillah ma kabiru Allah kai jagora Allah kuma ya tabbata da alheri ya kara taimakon wannan gida mai albarka Allah ya kara kwarin gwiwa
2: to ba shalla muna godiya domin turar sakonni na tambayoyi ko shawarwari ko karin bayani zai amfani da wannan lambar waya 0808085649 0808085649 a madadin sashen shirye-shirye karshen jagorancin Nura Abubakar Musa Saini da shirya na kuma gabatar Kabir Abubakar Sheshe nake muna fatan alheri assalamu alaikum wa rahmatullahi

0: Musa, zane kake wankewa tun safe? Mutane suna waje suna son siyan abinci. Menene haka?
1: Ni hakuri Hajiya. Ni koni a kwanikan mai wahala fita. Kuma Hajiya, laifin sabulin da aka siyo ranan nan ne.
0: Maman Lami, me yake ki rinka amfani da sabulin wanke wanke na ruwa? Wato Ala dishwashing liquid. Sabulin wanke wanke ne mafi kyau wanda zai fitar miki da mai konnan take. Zaki iya amfani da shi wajen wanke bayan tukunya. Sannan komai zai wanku ba tare da ɓata lokaci ba. Ala dishwashing liquid ba shi da tsada. Kafi wannan ki gwada.
1: Hajiya, wannan yana aiki yadda ya kamata. Kamar yadda mai kon ya fara

0: tashin labarin namu na wannan lokaci za ku ji cewa sosai IMF ya yaba da soyayya ta talan riziki da Najeriya ta wutura cikin shekaru uku yayin da gwaji za ku ji cewa yan sanda sun tarwa tsayin fansho da suke zanga-zanga ta hanyar fesa musa yaki mai sanya waye a Birnin Lagos a gefe guda matasa jaro gun sun yi alƙawarin gujewa shiga kungiyoyin asiri daga sassan duniya za ku ji cewa Nepal na fata wato na fasa hanyoyin karkashin ƙasa da mun ji mutanen da suka makale waɗannan har ma da ƙaramin su sababbin labaran suna nan tafe ku biyo mu Masu sauraron mu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barkamu da wannan maraice na litinin sanin mu da sake kasancewa da ku ta cikin shirin labarai da rotani daga nan gidan radio Rama French al'umma wanda yau muke 18 ga watan Rabiu awwal na shekara ta 1448 bayan jirfin halitta manzon tsira na Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa garin Madinatul Munawwara didikin da 31 ga watan Agustar shekara ta 2026 kani labarin su da fari yanzu kuma sai ga rizama ta mun jin cikakkun su dake dake tare da ni Fatima Kabir labarin ya ka sai asusun bada alamuni na duniya IMF ya yaba da soyayya tattalin arziki da Najeriya ta yautura cikin shekaru uku da suka gabata IMF ta ce matakan sun taimaka wajen karfafa tattalin arzikin kasar nan da kuma inganta juriyar su wajen fuskantar matsalolin tattalin arziki Sai dai IMF ta yi gargaɗin cewa yanzu yanayin rayuwa na da wahala ga dimbin 'yan Najeriya musamman saboda talauci da ƙarancin abinci waɗanda ka iya ta'azzara sakamakon alubalen tattalin arzikin duniya. Asusun ya ce akwai buƙatar gwamnati ta ci gaba da aiwatar da tsare-tsaren gyaran tattalin arziki domin tabbatar da daidaito da bunƙasa tattalin arzikin ƙasar nan. IMF ta kuma yaba da soyayyen haraji da Najeriya ta fara aiwatarwa amma ta shi akwai buƙatar ƙarin matakan samar da kuɗaɗen shiga domin talafawa shirye-shiryen taimakawa 'yan ƙasa mafiya buƙata game da hawar farashin kayayyaki IMF ta ce an samu ci gaba wajen rage hawar farashi amma tsadar man fetur da kayan abinci a kasuwannin duniya na ci gaba da haifar da matsalolin lamba saboda haka ta shawarci babban bankin Najeriya CBN da ya ci gaba da tsauraran manufofin kuɗi ya san tabbatar da cewa hawar farashi na kan hanyar raguwa asusun ya kuma tattauna muhimmancin ƙara gyare-gyare a fannoni kamar tsaro wutar lantarki noma ababen more rayuwa shugabanci na gari da bunƙasa ilimi da ƙwarewar matasa domin samun ci gaba mai dorewa A bangaren tsaro kuma ministan tsaron Najeriya General Christopher Musa ya tabbatar wa 'yan Najeriya da ke zauna a kasashen waje cewa gwamnatin tarayya na ƙara kokarin inganta tsaron ƙasa da mun tabbatar da zaman lafiya da kuma samar da yanayin da zai ba su damar dawowa Najeriya cikin kwanciyar hankali. Ministan ya bayyana haka ne yayin wata sanarwa da 'yan Najeriya da ke zauna a Angola lokacin da tawagar Najeriya ta halarci taro na musamman na 21 da shugabannin kasashe da gwamnatin tarayya Afirka wanda aka gudanar a Birnin Luanda na kasar Angola. General Musa ya ce gwamnatin shugaban ƙasa Bola Tinubu ta himmatu wajen kawar da barazanar tsaro da ke addabar ƙasar nan tare da ƙarfafa rundunar sojoji da sauran hukumomin tsaro. Ya ce gwamnati na ƙara yawan jami'an tsaro tare da inganta kayan aiki da ƙarfin aiki na rundunar sojojin Najeriya da sauran hukumomin da ke da alhakin tabbatar da tsaron ƙasa. Ministan ya bayyana cewa ana aiwatar da matakai na musamman a sassa daban-daban domin ƙarfafa tsarin tsaron ƙasar nan. Ya kuma ce rikice-rikicen da ke faruwa yankin Sahel na daga cikin abubuwan da ke ƙara jefa Najeriya cikin alubalen tsaro saboda tasirin su kan ƙasashen da ke makwabtaka da Najeriya. A cikin jihar Borno kuwa rundunar sojin Najeriya ta ce ta kashe akalla yanta da 26 tare da lalata babura 10 a wani samami da ta kai kan daƙile harin da mayakan suka kai wa sojojin akukuwa da ke a jihar Borno. Mai magana da yawon rundunar Operation Haɗin Kai Captain Muhammad Gwani ya bayyana haka ne a wata sanarwa da ya fitar inda ya ce sojojin ƙasa da na sama sun bi sauran maharan bayan sun fatattake su daga akukawa. Ya ce harin ya fara ne da misalin ƙarfe 10:50 na daren Juma'a 28 ga watan Agusta lokacin da ya tadan suka kai hari kan sojojin runduna ta 101 ta musamman da ke akukawa. A cewar sa sojojin sun maida martani da harbi kai tsaye da kuma na nesa lamarin da ya tilasta maran kuma yankin kuraskawa. Ya ce an kashe yanta da dama a fafatawar farko yayin da wasu suka tsere da raunuka harbin bindiga. Kapsan Gwani dai ya ce daga bisani sojojin ƙasa sun gano su kawo rage yanta don yayin da wasu daga cikin waɗanda suka tsere suka yi yunƙurin tserewa akan babura. ya ci da mayacin yanayi dakarun sama na operation haɗin kai sun kai harare kan yatadin da suka buya ƙarƙashin bishiyoyin da aka kiyasta cewa an kashe kimanin mutane 10 daga cikin sararan farko na sama. A gefe guda, kwamishinan matasa da bunƙasa wasanni na jihar Borno Sani Abuba ya janyo cece-kuce bayan da ya yi kalaman barazana ga masu adawa da jam'iyyar APC inda ya ce za a maiwa duk wanda ya nuna adawa da su martani mai tsauri. Kwamishinan ya yi wannan furuci na wani taron ƙadamar da yaƙin neman goyon baya da ƙungiyar Tinubu City bayan babban ta shirya domin nuna goyon baya ga gwamnatin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu da kuma yiwuwar sake tsayawar sa takarar shugaban ƙasa a zaɓen shekarar 2027. A yayin da yake jawabi ga malata taron Sani Abuba ya yi gargaɗin cewa ba za su lamunci adawar siyasa ba inda ya amfani da kalaman da ke ɗauke da barazanar tashin hankali. Ya ce duk da ya nuna musu yatsa za su mayar masa da martani har ma ya amfani da kalaman cewa za su yanke ko kuma karya yatsun wanda ya sake nuna musu adawa. Kwamishinan ya kuma yi magana kan rabon alfarmar gwamnati inda ya ce mutanen da ke tare da su za su ci morar gwamnati yayin da waɗanda suka ƙi goyon bayan su za su fuskanci hukunci. Kalaman na Sani Abuba sun ja suka daga wasu masu ruwa da tsaki waɗanda suka bayyana dama kan yadda irin wannan furuci daga jam'iyyun gwamnati zai iya shafar tsarin demokuraɗiyya da kuma 'yancin 'yan ƙasa na bayyana ra'ayinsu na siyasa. Masu dai sukar lamarin sun ce ya kamata jami'an gwamnati su riƙa amfani da kalaman da za su ƙarfafa zaman lafiya da haƙurin siyasa musamman yayin da ƙasar da ke ƙara kusantar babban zaɓen shekarar na 2027. Jami'an 'yan sanda sun yi amfani da yaƙi mai sa waye wajen tarwatsa 'yan fansho da suka gudanar da zanga-zangar rabon Lagos House da ke aiki yayin da suka nemi gwamnatin jihar ta gaggauta biyan haƙoƙinsu da suka ce an daɗe ana bin su. Masu zanga-zangar sun bugaci gwamnatin jihar Lagos ta yi wutar da ƙarin kuɗin fansho da aka amince da shi tare da biyan wage award da sauran kuɗaɗen tallafi da suka ce har yanzu ba su samu ba. Haka kuma 'yan fanshon sun nemi a biya su bashin fansho da ya tara da kuma sauran haƙoƙi da allowance da suka ce cewa gwamnati na bin su. Sai dai zanga-zangar ta rikide zuwa wani yanayi na tashin hankali bayan jami'an sanda sun yi amfani da yaƙi mai sa waye wajen tarwatsa masu zanga-zangar. Sun kuma jaddada buƙatar gwamnatin jihar Lagos ta ɗauki matakin gaggawa domin magance matsalolin da suka shafi ƙarin fansho, bashin fansho, wage award da sauran haƙoƙin masu ritaya. Rahotanni sun nuna cewa 'yan fanshon sun daɗe suna matsawa gwamnatin jihar lamba kan waɗannan buƙatu inda aka kuma sanya wa ranar 31 ga watan Agusta matsayin wa'adin da suka sa ran ganin an fara warware matsalolin da suka gabatar. Har zuwa yanzu ana jiran ƙarin bayani daga gwamnatin jihar Lagos da rundunar 'yan sanda kan abin da ya faru a wurin zanga-zangar da kuma matakan da za a ɗauka wajen magance gwaje-gwajen 'yan fashon. To yanzu kuma bari mu je ga rahoton da ke da jibi da tattalin arzikin ƙasa tare da wakilin Mama Tarmizu Abdulrahman.
1: Najeriya ta kashe sama da naira trillion ɗaya wajen shigo da ƙarafa daga ƙasashen waje shekarar 2025. Wani rahoto da jaridar Vanguard ta wallafa ya ce wannan na ƙara nuna yadda ƙasar nan ke dogaro da kayayyakin ƙarafa daga waje duk da albarkatun ƙarafa da Najeriya ke da su. Ma'aikatar ƙarafa ta shaida cewa Najeriya na kashe kusan dala miliyan 4,000 kwatankwacin kusan naira trillion 5 a duk shekara wajen shigo da kayayyakin ƙarafa. Amfani da kudaden waje a Najeriya ya karu da kaso 74 cikin 100 inda ya kai dala miliyan 16 a cikin watanni ukun farko na shekarar 2026. Bayanan da aka danganta da kididdigar babban bankin Najeriya sun nuna cewa karin samuwar dala da ɗan daidaituwar kasuwar canjin kuɗi na daga cikin abubuwan da suka taimaka wajen karuwar. Rahoton ya ce hada-hadar kudaden waje da bata shafi saye da shigo da kayayyaki kai tsaye ba ta kai dala miliyan 11 yayin da bangaren ayyukan kuɗi ya yi amfani da kusan dala miliyan 9. Ƙungiyar kula da inganta tattalin arziki ta ƙasa ta yi gargaɗin cewa ƙarin kashe-kashen kuɗi da ke da alaƙa da zaɓen shekarar 2027 na iya ƙara matsin hauhawar farashi tare da jinkirta wasu muhimman gyare-gyaren tattalin arziki. Ƙungiyar ta ce yawan kuɗaɗen da za su shiga cikin harkokin siyasa kafin zaɓe na iya ƙara matsin tattalin arziki da rage amincewar masu zuba jari da kuma ƙara haɗarin kasafin kuɗi. Ta kuma yi gargaɗin cewa rashin tsaro da ambaliyar ruwa na iya yin illa ga noma, samar da abinci da ci gaban ɓangaren tattalin arziki da ba na mai ba. karshen rahoton da ya danganci tattalin arzikin kasa kenan tare da ni a matulmai Zabdrahman.
0: Labarai da rahotannin suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen namu na labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyon Rama French ga al'umma mai yada shirye-shiryen sa kan mita 97 da ɗigo kakan sangon FM da ke da masauni a nan bayan dogon banki a gida mai lamba 125 da 127 a tsakiyar birnin Kano Daban Najeriya. Za kuma ku iya kallon mu da sauraron mu kai tsaye ta gurbarar shi mu da ke a www.drama.tv.com da shafukan mu na sada zumunta da suka haɗar da Facebook, YouTube, Instagram, TikTok da kuma X daga karamar radio da kuma TV. A daga ce mu nan gaba kaɗan muna dawowa labarin sa tsora.

0: kai ke mita 97.3 kan zangon FM Rama Radio kafin sauraron waɗannan sakonni daga sashen namu na cinike daga kasuwanci da ka saurari labaran duniya game da rotani a harshen Hausa sina gogon ya da shirye-shiryen namu yake cewa karfe 8:01 da misalin karfe 8:00 zamu je ga sashen namu na labarai da al'amuri da kullum inda zamu ga muku shirin karka daukun nawa ku sha labarai shirin da ka zagaya lungu da sako da mun ga muku labarai daban-daban na fadakarwa ilmantarwa wazantarwa nishadantarwa da lokacin mare da bangaushi waina ma na jan kare Toguna mu yana cewa karfe 8 din dai Ibrahim jiga sashin namu na labarai don mun ga muku shirin naku da fatan dai za a yi sauraro lafiya
1: Point three, Rahama Radio.
2: Masauraranmu assalamu alaikum barkanku da kasancewa da ku ta cikin sabon shirin ku karkada kunnuwanku ku sha labari shirin da har kullum ya saba kawo muku kyawawan rahotanni da dumudumin su To cikin shirin namu na yau za a je da andawa dake a yankin karamar hukumar Gezawa mazabar gawo yara guda biyu suka mutu a inda kuma wasu da dama suke kwanta a gadan asibiti a sakamakon bullar cutar nan ta mashako da aka fi sani da suna diphtheria
3: a yanzu haka a gida daya ma yara biyu sun rasu sannan wasu suna asibiti ana jiya to shine muka gada dan Allah dan annabi gwamnati ta shiga cikin wannan lamari da taimaka mana
2: sannan za a je da al'ummar Zaura dan baba suka zargi gwamnatin jihar Kano da nuna musu fin karfi akan gonakin su da kuma gidajen su
4: da gidaduwan mu da ɗan wuraren mu an zo za a karba tahimu gwamnatin Ya ilahi ina ake son koma
5: an sa mutun hawan jini wani ya fadi ya mutu a duba makautan mu an ga an zaga fulotai goma a gurin sa amma an bai fuloti daya
2: haka kuma za a je da al'ummar dan kunkuru dake a yankin karamar hukumar Ungogo suka roki rundunar yan sandan jahar Kano da cewa garin yaya har laifin dankali zai shafi rogo
6: wannan abun ya tayar mana da hankali fiye da kima ma'aikata motoci sun kai 28 zuwa sama da haka da ma'aikata ba adadi sun higa gida-gida
7: amma dai a ƙarshe su dai yan sandan sun ce wai an yi wa mutanen salauni amma mu ba mu san da wannan labarin ba
2: don haka dai sai a dada gyara zama domin jin cikakken rahoton game da ma rahoton nan na kowa ya bar gida-gida ya bar shi Suna na Rabi'u Sadauki Kura wanda nike rike da akalar shirin a halin yanzu. To kafin mu shiga cikin shirin gadan-gadan bari mu karbi waɗannan sakonnin.
8: Alhaji me kuma ya kawo mu nan?
9: Ai uwar gida so nake mu kammala siyayyar mu anan ba sai mun shiga kasuwa ba.
8: Ka manta kayayyakin da zamu siya suna da

0: Basir toy tsaya ba muna da kayan shayin goruba na'ana lemon grass da dai sauran su
1: sanar da al'ummar Kano hanyoyin da za su bi domin samun nasu gara kasan
0: Basir store na na unguwar Darmanawa daura da babban masallacin Juma'a na Bilal ko masallacin gani Umar duka unguwar ta Darmanawa haka zalika za ku iya samu Alhaji Basir store akan lambar wayar sa kamar haka 0803644045 ko 0808720 2022.
1: Masha Allah daga ta farin kantin Basir store.

haka yake Cultural College makaranta ɗaya tilo da ta kware a fannoni daban-daban wani abin sha'awa yarka danka ba zai kammala Cultural College ba sai turanci da larabci ya nuna lugub a bakin sa hakan na da nasaba ga kwarewar shugaban makarantar a fannin koyo da koyar da ilimi Cultural College na nan a unguwar Shekaru Ballayi daura da titin a Cilafiya kusa da Gwamma Jami'a Medicine Chemist ko ku kira su a lambar waya 0706973 5 0 4 1 taken makarantar shine ingantaccen ilimi mai

yakin neman zabe na shekarar 2027 zai fara nan ba da jimawa ba a duk fadin kasa. Ka dauki minti daya kai tunani akan waɗannan maganganu na gaskiya da zan ga maka masu daci. Babu hular da za ta iya rufe yunwar ka na tsawon shekara 4. Babu riga t-shirt da za ta kare ka daga rashin tsaro na tsawon shekara 4. Kilo 5 na shinkafa ba zai ciyar da cikin ka na tsawon shekara 4 ba. Haka zalika lita 1 na man gyada ba za ta wadatar da girkin ka na tsawon shekara 4 ba. Yadi 4 na ankara ba zai rufe talaucin ka na tsawon shekaru 4 ba. Idan wani ya baka naira 10,000 domin kamfe ko zabe, ka tambayi kanka wannan tambaya: nawa suke ba ƴaƴan su a matsayin kuɗin aljihu a kowane wata? Ka tuna cewa naira 10,000 ɗinka na tsawon shekara 4 ne, kuma sau ɗaya ne ka cal. Ka yi tunani akan ƙimar ka, ka yi tunani akan muryarka, ka yi tunani akan makomar ka. Kai ma ɗan adam ne, bai kamata ka rayu akan tarkacen abinci ba. Ɗan siyasa ba su fika zama ɗan Najeriya ba, iko yana hannunka. Idan mafi kyawun ɗan takara ba shi da damar yin nasara, ka zaɓe shi ba tare da wata yin shakka ba. Ya fi kyau ka rayu, rayuwa ne gamsarwa fiye da ka zaɓi matsalolinka da kanka. Wannan shi ne abin da ya fi dacewa. Kana da damar magana a nan gaba. Ka tuna, ba kana wahala ne saboda kai Bahaushe ko Bayarabe ko Ibo ko Nufi ko Igala ko Tibi ko Jukun ba. Kana wahala ne a matsayinka na ɗan Najeriya. Ka ƙi duk wata siyasar ƙabila da

0: zabe na cikin gida ne amma ka sani siyasa ta duniya ce sakamakon zabe ba kai kadai zai shafa ba yana shafar duk dan Najeriya a ko ina suke la'akari da hali da amincin dan takararka kada a yi amfani da kai a matsayin dan daba na kamfe ɗayan ɗan siyasa suna more rayuwa a kasashen waje ba sa fita da wuka ko bindiga ko tsafi rayuwar su tana da matukar muhimmanci ga iyayensu kai hikima kai wayo kai tunani sosai ka mai da hankali Allah ya albarkaci Najeriya amin
1: wannan sako ne daga shugaban rundunar Kishin Kano retired general Ibrahim

0: yanzu kuma za mu je ga jawabin tsohon wakilin mutanen Wudul a zauren majalisar dokokin Kano kuma shugaban kungiyar AA Zaura Contact and Mobilization wato Arabul Garba Nuhu Darki da ya cikakken jawabi dangane da shirin da suke da shi na tabbatar da nasarar jam'iyyar APC tun daga sama har ƙasa a yayin da ya karbi bakuncin ziyarar tawagar kabilu mazauna jihar Kano wato non house speaking a babban ofishin kungiyar.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai mai yadda iso lokacin da ya dama. Ni sunana Honorable Garba Nuhu Darki daga karamar hukumar Wudul. Na fara siyasa tun NPN, muke tafiya da harkokin siyasa muka zo NRC da sauran jam'iyyu da suka wuce a baya. A tafiyar da nake ta siyasa a shekara 1999 na samu rubauta da takara ta majalisar dokoki na jihar Kano daga mazabar Wudul, wanda Allah ya bani nasara na zama dan majalisa a wannan karamar hukuma. Saboda haka na yi wannan jagoranci 1999-2003. Daga wannan lokaci muka shiga kuma gwagwarmaya ta siyasa har abinda Allah ya kawo mu yanzu.
2: Kusan a takaice misali wannan kuma tafiya da ake kai a yanzu, wani matsayi kuma da irin salon yadda ake jagorancin ya kasance?
1: To, ita wannan tafiya da muka shigo ta yanzu tafiya ce dai da ta same mu akan tafiyar da muke, tunda APC dama kamar mu muka kirkire ta, tunda ni APP na ci zabe kuma APP shi ne tushen APC a halin yanzu, tunda muna nan a APP muka zama ANPP har muka zo muka zama APC. Saboda wannan tafiya dama a cikinta muke kuma muna tare da ita a kowane wannan lokaci, har Allah ya kawo mu wannan gaba da aka shigo ta wannan kakar takarkaru, muka zo muka haɗe da ainihin Abdulkarim Abdulsalam AA Zaura, muka to domin mu taya shi takara ta gwamna da yake yi a jihar Kano. Allah cikin ikonsa, Allah ya kawo akasi, aka canza, Abba Kabir ya dawo jam'iyya, aka tabbatar masa da gwamnansa, shi kuma aka bashi matsayi na takarar sanata. Allah cikin ikonsa, ka san komai, sai Allah ya yi. Takarar sanatan ma aka zo aka samu matsala, aka bar wa Malam Shekaru. Wannan ita ce ainihin yadda muka tura gundarin tafiyar nan. Ganin wannan ya faru, wasu daga ciki mutanen AA Zaura sai suka rinka maganganu kala-kala, sai sun taka faranti, sai sun waye. To mu siyasa ne ba yanzu muka fara ba. Allah yanzu ni na kai shekara 46 da fara wannan harka. Sarka bai kamata a ce kuma wani ƙananan yara su zo su yi ta wannan magana kuma ni ina wajen. Saboda haka sai na yi amfani da tunani da hankali, muka samu mahalkanta wanda muka tura wannan tafiyar. Tunda a ƙarƙashin ofis ina na Contact and Mobilization na wannan gida na AA Zaura, ina da ƙungiyoyi kusan guda 96. Allah cikin ikonsa, dukkaninsu mahalkanta ne, muka zo muka zauna, muka yi shawara, muka ce me ya kamata mu yi. A ƙarshe muka yanke hukuncin cewa to ai mu APC muke kuma ba za mu bata ba. Saboda haka mu zo mu haɗu mu yanke wata shawara. Muka kirawo mutane, Allah cikin ikonsa, ƙungiyoyi guda 47 suka zo muka haɗu tare da su. Muka yanke hukuncin cewa to mu tsaya APC, kuma dukkanin hukuncin da APC ta yanke tun daga kan takarar Bola Ahmed Tinubu har kan ɗan majalisar jiha, mu tsaya a kansu. Ba mu da wani abin bi in ba wannan ba, domin nasarar APC ita ce nasarar mu, kuma mu ita muka tuwo mu taya. Saboda haka wannan shine abin da har Allah ya kawo zuwa wannan lokaci, kuma muka zo muka shiga wannan harka ta Malam Ibrahim Shekarau gadan-gadan, ba ji ba gani. Dukkan abin da za mu yi yanzu daga ƙarƙashin wannan ofis namu na mu tabbatar wa Malam Shekarau nasararsa, wannan shine abin da muke yi. Kamar yadda ka zo ka gani, gashi ka zo ka tarar da ƙungiyoyi na non house speaking na Kano State, ƙungiya sun zo mun zauna da su mun yi maganganu, kuma kai ka gane wa idan ka cikin wannan al'amari.
2: Arabul, babban abin da zai zama kamar abin mamaki shine da wasu suke kallon har zuwa wannan lokaci, shi jagoran ku bai ce komai ba, da dai an sha gani shi yana taba alli da sauran jagororin jam'iyyar APC. a matakin Kano kuma mafi yawancin ƙungiyoyi da madaidai ko masoya da mabiyansa a kusantun bayan su kucewar takarar sanatan ma da ta yi a hannunsa suka kusan shan alwashi da nuna cewar walau dai su koma gefe su zuba wa harkar ido walau su taka bakin faranti kai kamar kalaman da ka faɗa a cikin jawabin da kai mi abun mamakin shine yadda kusan ku da kuke jagorantar ƙungiyoyin gidan katsam kuma aka je ku kumbulla da wata sabuwa makamanciyar wannan cewar ku babu maganar antipati babu maganar taka bakin faranti za ku zo ku yi APC nan daga sama har ƙasa.
1: To shi wannan al'amari na siyasa kowa ra'ayinsa yake, amma dai a matsayina kamar yadda na faɗa yau shekara 46 ina harkar nan, ai bai kamata a ce yau wani ya zo ya yi amfani da damarsa a matsayinsa na tunaninsa don cimma burinsa, tunda ba mu san me burinsa ba, amma dai mu siyasa muke wannan harka ta wai antipati ko wane ne mu ba mu santa ba, duk abin da muka tuwo akai muke ba gudu ba jada ba, saboda haka maganganun da duk waɗansu suke yi duk mu bai shafe ba, tunda mun zo mun riga mun yanke a kanmu hukunci cewar abin da duk APC ta shimfiɗa shi za mu, saboda haka akan wannan harka muna tabbatarwa da kowa da kowa, muna tare da Malam Shekarau kuma duk abin da Malam Shekarau yake kai mu ma muna kai, kuma dukkanin mutanenmu muna tarayya da su abinda duk muka sanar da su da izinin Allah za su zo su yi, kuma kamar yadda na faɗa a baya Malam Shekarau ai bai kamata wani ma a jihar Kano ice zai yi wani inkari da wani abu da ito a kansa ba. Malam Shekarau ya yi an gani ya zo ya yi gwamna nan shekara 8 ya zo ya yi sanatan nan ya yi minista dukkanin abubuwan nan da ya yi babu wani wanda bai kawo abubuwa na cigaba a jihar Kano ba, kuma Malam Shekarau zaka in ka duba shi ba makareci bane ba mai yaudari bane ba munafiki bane, to duk abubuwan nan idan mu a matsayin mu na aƙilai muka kalli wannan din iya ingancin da Malam yake da shi ya kamata a ce mun zo mun tattaru mun kawo wa Malam nasara a cikin wannan tafiya tasa da izinin Allah.
2: Ya alakar ku za ta kasance da shi ya Zaura?
1: To ai mu alakanmu da ya Zaura mu dama ai magana ce ta takara, takara nan baya yin ta tunda baya yi mu a matsayinmu na 'yan siyasa wanda tun kamar yadda nake faɗa irin shekarun da na tuwa kan doron siyasa to shikenan za mu zo mu naɗe hannu ne kaga ba zai yiwu ba, dole mu nema a kanmu mafita, kuma alaƙanmu da AA Zaura ni har yanzu ni ne shugaban content and mobilization na tafiyar gidan AA Zaura har a halin da muke ciki babu gudu ba jada ba a kan wannan, kuma muna tabbatarwa da cewa har yanzu ɗin da ake wannan tafiyar AA Zaura bai taɓa cewa a'a a dakatar da wannan aiki da kake ko a na soke gadar kan wannan ba, tunda ba wannan mu muna tare da AA Zaura ko yau wata takara ta dawo hannunsa za mu zo mu ci gaba da aikinmu kamar yadda muka saba, amma dai a halin da muke ciki mu ba za mu yi antipati ko mu taka bakin farantin wani faɗuwa.
2: Yanzu magana ce ta za ku yi APC daga sama har ƙasa, misali ka bayyana nagarta irin ta shi Sardaunan Kano Dr. Malam Ibrahim Shekarau wanda dama kusan kamar ana ganin a jam'iyyar APC a 'yan takarkaru shine kusan kalubalen ya fi yawa a kansa cewar kamar ya fadu ta sama ta ka an bashi takara, baya ga shi Sardauna wasu na kallon cewar kamar tushen abun daga bangaren gwamnati ya fito, shi ya kuke tunanin za ku fito ku tallata shi Sardaunan da gwamna a lokaci guda, duk da wasu daga cikin mabiya tafiyar AA Zauren suna ganin a duk bangarorin biyan bata musu.
1: To ai kamar da ka faɗa matsala dai akan Sardauna ta fi kauri, kuma na tabbatar maka cewar izinin Allah mutanen Kano za su yi Sardauna babu wani sofa ne. Maganar takarar gwamna kuwa na Abba Gida-Gida Abba Kabiru Yusuf ai wannan takarar takara ce ta kowa da kowa a jihar Kano, saboda Abba Kabiru shi za ka zaɓa wannan matsalolin da muke ciki na siyasar jihar Kano ta zo ta kawo ga alamun da abubuwan da ya faru baya tun duk da ba ma tare da shi, amma abin da yazo yi shuka a jihar Kano, ai ko ba a gaya maka ba ya kamata ka zo ka taimaki Abba Kabir Yusuf a cikin al'amuransa. To ballantana kuma yanzu mun zo gaba daya mun hadu mun dauko wannan tafiya ai akan gwamna da malam shekarau da sanatocinmu gaba daya na Kano North da na Kano South da sauran yan majalisun tarayya ma guda 24 da yan majalisun mu guda 40, ina tabbatar maka da cewa muna nan a kansu domin dama wannan organization namu mutane ne portfolio local government. Saboda ka duk inda ka sana mutanen mu sana za mu bada umarnin su je su APC sama da ƙasa.
2: Su raguwar kungiyoyin da basu biyo tsarin naku ba, kuna ci gaba da tuntuba ko kuma ya waɗanda kuke tare da su din da su za ku fito ku yi aiki?
1: Ai har yanzu ba mu gajiya ba. Dalili yanzu ka zo ka tar da mu da kungiya ta non Hausa speaking, to a cikin ci gaba da tuntubar da muke yi har su ma suka kawo kansu. Kuma a yanzu haka akwai kungiya wadda take da suna Kano Ina Mafita ƙarƙashin jagorancin Yakubu Dan Hassan. Su kansu sun zo mun zauna da su mun yi maganganu kuma sun tabbatar da cewa wannan tafiya tamu ita za su yi, tuni mun sa zama da su, za mu zauna da su, za mu yi dukkan abin da zan kai. Sannan kuma bayan ƙungiyoyin da mu muke tarayya da su a gidan AA Zaura, akwai ɗaiɗaiku ƙungiyoyi da suke zaman kamar ƴan ba ruwanmu. Me ƴan ba ruwanmu? Ba su da wani tudun dafawa. Saboda haka mu da suka kallato mun to da wannan tsari suna nan a tafe. A yanzu haka muna da application na kungiya guda 12 a hannunmu wanda suke so su zo mu zauna da su su ji ra'ayinmu
2: bayan
1: waɗancan 47. Saboda haka ai ci gaba muke da nema domin tabbatar da nasarar Abba Kabir Yusuf a jihar Kano.
2: Babban kalubalen shi ne kusan waɗanda suke tafiyar ɓangaren gwamnati suna ganin kamar suna da gwamnati, ɓangaren gidan sarda wani suna kallon kamar wasu sun gama saita ƙungiyoyi da jagorancin tafiyarsu, ko kuma gashi kun zo za ku ba da wuta ko gudunmawar. Wannan kun fara ƙoƙarin samun fahimta tsakanin yadda masu kansu waɗanda za ku yi abin domin su gamsu cewar sun gamsu ku yi tafiya tare?
1: Ai duk inda ka ji an yi faɗa tattaunawa aka rasa. Mu da muka to ai ba towa ba kai mu zo ko da ƙarfi ko da waye mu ce a'a mu gashi mu ne mutane a gidan malam shekarau ba. Mu mutanen gidan malam shekarau su muka kira muka haɗa kai da su muka gaya musu ga tsarinmu suka yarda, kuma suka zo suka haɗa mu da malam shekarau. Muka zo muka magana gwamnati kuma ai gwamnati jam'iyya ita ce gwamnati. Mun nemi jam'iyya mun zauna da jam'iyya mun yi maganganu da su mun kuma gaya musu manufofinmu. Kuma ita siyasa ai mutum take nema, duk randa ta ji mutumin da zai taimake ta ai inde ba shirme take ba wannan jam'iyyar ai dole ta tsaya ta saurare shi. Saboda haka mu a duk wannan kalubale da ake tunanin zamu samu mu ba wani kalubale to ai daga inda muke zuwa inda muka nufa ko inda muka dira ai magana ce mun baro za a ce mun baro gidan kuɗi mun dawo inda babu. To ai kaga daga nan zaka san cewa menene manufarmu. Manufarmu ta gaskiya ce ta mu ciyar da al'amuranmu gaba, mu ciyar da siyasar Kano gaba, mu ciyar da ƴan takarkarinmu gaba na jihar Kano baki daya.
2: Babu kuma wani yunkuri misali ga waɗanda suke ganin a tafiyar Zauren an ɓata musu ba za su yi layin ba ku da za ku taka?
1: To ai wannan shan koko ɗaukar rai ne. Dan da duk mutum ya ga cewa a shi wannan tsari bai masa ba wannan ai yayin girman shi ba wani wanda zaka iya cewa dole sai ka zo da abin da yake so ka ja shi. Ya ga wanda duk yake ganin zai zo yi tafiya, ai tafiyar ba wata malam shekarau ba ce, tafiya ce ta APC. Duk abin da ka taho da shi in dai ka ce ka ɗauki wani ɗan takara ba za ka yi shi ba, ko na majalisar jiha ne, to ai kana da sauran akwai gyara a kanka. Saboda kamar tafiya ce mun to APC za mu tun da kan Bola Ahmed Tinubu har kan ɗan majalisar jiha a jihar Kano. Ba wani gudu ba jada ba kuma sofa ne wanda yake tunanin cewar yana da akasin haka to ba hana shi ba, don siyasa ra'ayi ce kuma shan koko an ce ɗauka ne.
2: Kamar ku da kuke jagorantar ƙungiyoyi kusan dama dai ku ne ƙashin bayan da za a ce an yi amfani da tafiyar taku wajen kaiwa ga gaci. Zuwa yanzu kana ta karɓar ƙungiyoyi, misali kamar ka ce kun karbi kungiya ta kabilu mazauna jihar Kano, su ta wani fuska za ku yi amfani da tafiyar tasu don tabbatar da ita nasarar Sardauna?
1: To, mafi yawancin dai kabilun jihar Kano, mazauna jihar Kano, kamar yadda muka shiga cikinsu, muka maganganu da su, muka ga kuma aƙidinsu, mafi yawancinsu kashi 70 cikin 100 dukkaninsu a Kano aka haife su. Ko mafi yawancinsu a mazaɓar Malam Ibrahim Shekarau suke, domin a Sabon Gari suke. Sabon Gari mazaɓar Malam Ibrahim Shekarau ne. Saboda haka in suka zo suka ba da gudunmawa a mazaɓar da Malam Shekarau yake, za ta tabbatar za a iya samun nasarori bila adadin. Domin idan ka shiga cikin Sabon Gari, mutanen da suke nuna Hausa indigene a Kano suna da yawan gaske. Na tabbatar suna da yawan gaske, wanda dukkanin abin da ka taho da shi, in dai ka neme su sun rungume ka, za ka iya kaiwa ga nasara.
2: Yayin zantawar da kuka yi da su a wannan bakunci da ka karba nasu, akwai kiraye-kiraye da suka ci cewar kusan dalilan da ya sa ma suke komawa gefe ba sa shigo siyasar da kyau shine yadda idan kamar yadda ake cewa an tura mota ƙarshe ta bule su da hayaki, kusan in an zo an yi zaben ba a bi ta kansu sai dai su ga ana taimakon wasu a gefe. Sun sare da dukkanin kusan damammaki da kuma waɗanda yaƙini da suke da shi, sun kuma kawo dukkanin hasashe da suke da shi a tattare da jagorancinka. Ta wani guri jagorancin naka zai taka rawa domin kaucewa waccan matsala da suke ganin a baya ta hana su shigowa harkar siyasa?
1: To, alhamdulillahi, wannan maganganu da suka kawo ko korafa-korafa da suka kawo da izinin Allah, mu abin da muke magana shi ne za mu haɗu ne mu da su mu rinƙa tafiya kafaɗa da kafaɗa. Babu wani tunani mu ɗauki sunansu mu je mu yi talla da shi don mu musaman wa kanmu mafita. Duk abin da za mu yi da su za mu yi. Shugabancin musamman shugabancinmu muka rushe, za mu shigo da su, saboda duk abin da za mu yi da su tare za mu yi da su. Kuma duk inda muke tunanin za a ba da gudunmawa a jam'iyya, a siyasance ko a gwamnatance, za mu tarayya da su mu je a kai matsalolin nan. Kuma da izinin Allah, gwamnatin Abba tana kallon matsaloli na mutane daban-daban a jihar Kano, kuma muna tabbatar gwamnatin Abba ko in ce Abba Kabir Yusuf zai magance abin da za a je musu da shi da izinin Allah. Sannan kamar yadda muke ta maganar ƙungiyoyin nan na maza da sauran mutane daban-daban, haka fa muke da ƙungiyoyi na mata daban-daban. Muna da ƙungiyoyin mata marayu, muna da ƙungiyoyi na zawarawa, muna da ƙungiyoyi na matan aure zalla, wanda su kati ne da su ranar zaɓe suke fitowa su. Sannan muna da ƙungiyoyi na mata masu zaman kansu a dukkan wannan ƙungiyoyi da muke tarayyar su, kuma duk sun ba mu haɗin kai. Kawai kiran da muke yi da ainihin ƙungiyoyi su yi haƙuri, domin duk inda muka je wasu za su gaya mana cewa sun samu ɓacin rai waje kaza an ɓata musu. Amma dai mu abinda muke kwantarwa da mutane hankali, mun tabbatar da cewa Abba Kabir Yusuf a jihar Kano da izinin Allah zai zama amsa akan matsalolin dukkanin 'yan jihar Kano maza da mata.
2: Kuna ganin yanzu irin rawar da gwamnatin ke takawa ta kai da al'ummar Kano za su kalla su kuma sa limata?
1: To, rawar da gwamnati take takawa za mu iya cewa ta kai, kawai dai magana ce da ɗan adam shi duk inda yake bai cika ɗari ba. Akwai kurakurai wasu wuraren, ya kamata gwamnati ta kalli abin da take yi. Na tabbatar tana da idanuwa, tana da kunnuwa ko ina duk abin da ake yi a jihar Kano ba abin da sosa. Akwai korafe-korafe da su kansu 'yan wanda suka taho da Abba suke yi. Sannan mu da muka zo suka tara a tsohuwar APC, mu ma muna da korafe-korafe, amma mun tabbatar da cewa waɗannan korafe-korafe ya kai gun gwamnati, ya kai gun jam'iyya. Muna kira da gwamnati da jam'iyya da shugaban jam'iyya a tsaya a ga cewar wanne irin korafe-korafe ake da shi, domin a sha kan al'amuran, domin kada mu shiga zaɓe da waɗannan ƙuraje na korafe-korafe. Wannan abin da muke kira kenan.
2: A ce kamar kalamanka sun kamanci ciniya da kuna fargaba, misali irin na karan ƙaho da ƙahon da kuke shirin yi da musamman mabiya jam'iyyar NDC kwankwasiya a jihar Kano ba?
1: Ayo, ita kwankwasiya an riga an ƙare ta. ai an kare konkusiya
2: amma an kare ta ciya mu bayan kana kallon suna ta garan bawul ma da kusan yan takarkarin da ake ganin wan bugu wan tashi za a yi dauka daya
1: duk wannan ita jam'iyyar konkusiya kamar da ga yawa cewa an kare ta ai konkusa lokacin siyasa ai shi da mun sarki goma zamani goma duk a dan siyasar da ake yi a jihar Kano wanda ito yake shugabanci inda zaka duba tsakanin ka da Allah kai ka san Abba Kabir Yusuf ya cancanci yabo akan abubuwan da ya tura shi shi dan adam ne dole ka samu kurakure wannan bai zama wani abun duba ba a matsayin sa na dan adam amma ina tabbatar maka da cewa abinda gwamna Abba yake zai wani wahala wani mutum ya zo daga baya ya ce wai zai ci karamin jam'iyyar APC a jihar Kano
2: chairman ina sakonka na karshe
1: to sakona na karshe na farko dai mu mun fito muna wannan aiki kuma wallahi alazim tunda muka fara aikin nan ba mu durkusa gaban wani ya kawo naira 10 a banku amma abin da muke duba shine wannan abin da aka tura shi shine amsar jihar Kano don samun zaman lafiya da kwanciyar hankali da kuma biyan bukatun jama'ar jihar Kano saboda da izinin Allah wannan harka da aka tura ita za ta zama mutane in Allah ya yarda zakarin gwajin dafi akan harkokin siyasa na gaya maka na dade ina harkokin nan tunda a siyasar jihar Kano a yanzu dai ba ni da wa a siyasar jihar Kano sai dai aboki amma a shekaru ina da yayu ga sunan ina ma da iyaye amma dai a siyasa da muka to ni ba ni da wani wa saboda haka mun ga takun kowa babu kuma takun da mutane suke gamsuwa da shi irin takun Abba Kabir Yusuf a wannan yanayi
0: da kuma jawabin Honorable Garba Nuhu Darki tsohon wakilin mutanen Wudul a zauren majalisar dokokin Kano kuma shugaban kungiyar AA Zaura Contact and Mobilization muka kawo karshen wannan shiri a madadin SA Alhaji Aminu Gurgu mai fulo da ya dauki nauyin kawo muku shirin Alkasim Muhammad Nasir Kwarkiya da na gabatar muku da shirin da tallafin sakataren kungiyar AA Zaura Contact and Mobilization wato Comrade Mukhtar Audi Doguwa nake cewar mu zama lafiya.

0: wancan ko makamancin haka ƴaƴan talakawa marasa galihu ƴaƴan kaza su za a tura a lalle kai ma jagora a ganaka sune gabade gabade idan harkar da'awa ce lalle malami a ga dalibansa akwai iyalansa akwai sune gabade gabade wajen ciyar da wannan da'awa gaba saboda ya aminta da ita ya yarda da ita kamar yadda muka ga annabin sallallahu alaihi wasallam anan yayi ya zabo makusantansa irin su Ja'far din aka jagorantar da Ja'far ibn Abi Talib ga irin su Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu wanda yake sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam na kusa kuma siriki ga annabi sallallahu alaihi wasallam har ƴaƴa biyu to wannan abin da yake nuna mana a yau ƴan uwa masu da'awa lalle mu lura da kyau yana da kyau ga dukkanin wani jagora a bangaren da'i ne ko ba da'i bane inda aka ce wannan muslih ne mai kokarin kawo gyara ne dan gwagwarmaya ne dan ina ne to lalle abu na farko ka fara tabbatuwa da aminta da wannan gwagwarmayar da kake yi ko kuma wannan gyaran da kake so zaka kawo ka yardarwa da kanka wannan ka gamsu da shi 100% kuma hakan shine abinda Allah da manzansa suke so kuma baka ki ka rasa komai akan wannan ba innace komai ina nufin komai ina nufin rayuwarka ina nufin dukiyarka ina nufin iyalanka ina nufin komai saboda wannan da'awa din da yake sama litakuna kalimatullahi al-ulya domin kalma ta Allah ta zamo ita ce a sama to wannan shine abinda ake so dukkan wani jagora ya kasance zai iya salwantar da komai akan dai wannan musulunci din yayi sama akan wannan da'awa din ita ta yi sama saboda dukkan mu zamu iya yin kasa za a iya zamowa babu mu amma ko musulunci yana nan da'awar tana nan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da sahabbansa akan wannan tsari akan wannan darbi akan lalle a samu tadhiyar da za a iya rasa komai in dai musuluncin zai daukaka wannan gaba ce mai muhimmanci kwarai da gaske daga cikin darussan da ya kamata a ce mun dauka dangane da wannan hijira da aka yi daga garin Makka zuwa Habasha yana daga cikin abinda zamu dauka na darasi da aka yi a cikin hijirar daga garin Makka zuwa Habasha wato akwai mashru'iyatul khuruj min al-watani halaccin fita daga gari izuwa wani gari da wannan garin kwa da za a fita da shi ko da gari ne wanda yake da falala amma matukar ba za ka iya samun abinda kake so kai na addini ba to lalle za ka fita kaje inda za ka sami damar da za ka yi wannan addini wannan ku garin da za ka je ko da ba gari ne na abinda ya shafi wa in lam yakun dara islami ko da bai kasance gari na musulunci ba matukar dai ana adalci shine abin nema in dai da adalci a wannan garin to insha Allah za ka je kai addinin ka ainihin wato lami lafiya wanda ba za a sangwame ka ba ba za a kyare ka ba ba za a yi kaza ba za a yi kaza ba mai tambaya zai iya tambaya mu ina ne muka fahimci wannan darasin a cikin wannan abinda ya faru na wannan hijira din na'am idan muka lura da kyau zamu ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zabar musu garin Habasha ne kuma mun ji a sama ba wai haka kawai aka zabar musu wannan garin Habasha ba akwai wani khutta ce strategiya ma'ana strategic planning ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya lissafa ya ga menene amfanin da za a amfana a nan gaba don haka duk falalan Makka duk abin da suke garin su ne a nan aka haife su garin mahaifansu ga Ka'aba ga kaza amma wannan ba ta sa an ce a ci gaba da zama ba saboda babu damar gabatar da addini akwai tsangwama akwai kyara akwai ittihad akwai kaza da kaza wannan ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaba musu wannan gari na ardu Habasha duda a wannan lokacin mun sani abin da ya fi shahara shine kanu nasara ma'ana kristoci ne ba akan addinin musulunci suke ba wasu suna bautawa almasihu wasu suna cewa dan Allah ne suna cewa Allah ne suna cewa abin nan ruhi mai tsarki trinity ko makamancin haka amma a hakan annabin sallallahu alaihi wasallam ya zabar musu cewa lalle a je garin Habasha saboda a garin Habasha akwai sarki mai adalci wanda ba a zalintar wani a gabansa Allahu akbar kenan abinda ake nema ƴan uwa adalci adalci adalci Allah madaukakin sarki kan tabbatar da daula ƙasa wacce take mai adalci koda ba musulma bace haka Allah kan ruguza daula ko ƙasa wacce take musulma inda ta zama azzalima wannan ana hakaitawa ana jinginawa Ibn Taymiyyah kamar yadda shi ma yake hakaitowa wannan kuma dabi'a ce wanda sunna ce ta Allah madaukakin sarki abinda ake nema shine adalci ɗan uwa idan Allah ya ba ku aran jagorancin al'umma babban abin da zai tabbatar muku da jagorancin nan shine adalci in dai kana son dorewa kana son mutane su soka kana son kaga abubuwa suna tafiya lafiya nan to lalle ka kamanta adalci ɗan uwa lalle za ka yi dana sani kwarai za ka ci jiyatsa lokacin da za a je karɓar haƙƙi a gaban Allah madaukakin sarki ranar da mutum ba zai je da komai ba yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim dukiya da ayya ba za su wadatar maka da komai ba dan uwa wallahi duk jiniya duk waɗannan da suke tsaranka duk waɗanda suke bayanka babu wanda zai tsinana maka komai iyakar abinda za a iya maka ai maka jana'iza watakila yadda kasa ta tanadar yadda musulunci ya tanadar aje abin ne ka daga nan kuma sai kai sai aikin ka menene ka gabatar menene kuma baka gabatar ba za a je yawma tubla sarair ranar tunan silili Allah ya mana ne kyau dan haka yan uwa mu duba mu gani annabi sallallahu alaihi wasallam anan yayi bin Najashi akan cewa shi sarki ne mai adalci sarki ne wanda ba a zalunci a gaban sa kuma Allah ya hane mu akan rukuni karkata ga wanda ya zalunci a wani yanayi ba waɗanda suke ma siffar su zalunci bane ta zama siffa ce wacce take a kawai da yaushe lazima a'a wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar kada ku karkata zuwa ga waɗanda suka yi zalunci kasan zalunci ne suka akan wancan al'amari din to kada ka karkata zuwa gare su to ina ga kuma wanda kullum shi al'amarin sa zalunci ne watakila cin sa zalunci shan sa zalunci guzarin sa zalunci kaza zalunci to kaga wannan min babu aula da kada mutum ya rukuni ga zuwa ire-iren waɗannan mutane Allah ya kiyaye mu dan haka dukkanin wasu jagorori waɗanda suke ƴan siyasa ne waɗanda suke malamai ne du'at ne a dukkanin muslihuna ne ƴan gogormaya ne ƴan wane ne babban abin da za ku samu dace a cikin abin da aka sa gaba shine adalci wannan adalcin a karan kanka adalci ga waninka waninka din nan musulmi ne ko ba musulmi bane Allah madaukakin sarki yana fadi wala yajri mannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa kada kiyarye ku ga wasu mutane ta sa a ce ku ki musu adalci a ku yi adalci shine kusa yafi kusa da tsoron Allah yafi kusa da yin taqwa dan haka ƴan uwa wannan annabi sallallahu alaihi wasallam shine tabbatar mana da wannan mabda din wannan asali wanda zamu dauka domin buwaya da gagara dukkanin wata al'umma yau da muna dabbaka wannan a kowane barayi ne da a kowane ainihin wato bangarori namu to zamu ga lalle musulunci ne kuma ana ganin tabbas a tattare da shi wannan ba karaman darasi bane ƴan uwa kuma lalle ya kamata mu sanya shi a dukkanin al'amari na rayuwar mu a dukkanin ababan da muke yi mu tabbatar da adalci wannan ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaba wasu ainihin wato Ja'far da sauran abokan tafiyarsa akan su je garin wannan Habasha din duda a lokacin Najashi bai musulunta ba sai daga baya Allah ya albarkace shi da musulunci da kuma yadda an muka je abin da dai ya gabata kuma abin da yake nuna mana akan a wannan lokaci dan ba su zama musulmai ba shine hadisin Ummu Salama al-Mutawwa wanda mun gabatar da shi a sama mun ji cewa su sun kasance a gari waɗanda ba musulmi bane sai daga baya shi wannan sarki ya ainihin wato a musulunta din wannan ko akwai maganganu na malaman tafsiri dukkanin wanda yake so zai ƙara a ainihin wato fadadawa a cikin a wasu ayi musamman irin su as-sabiqun al-awwaluna cikin tauba da makamancin su gabata shida ko an ce darasi na shida da ya kamata a ce mu dauka dangane da wannan hijira mai albarka da aka yi daga garin Makka zuwa Habasha shine wato ya halatta ga musulmai su shiga karkashin kariyar waɗanda suke ba musulmi ba matukar dai akwai bukata zuwa ga haka wancan gabata biyar da muka gabata ba magana ce akan cewa zaka iya zuwa gari domin gudun hijira ga inda yake mai adalci ne matukar za a baka damar kai adalci ita kuma wannan gaba ta shida ka samu himaya ka samu kariya a wanda yake ba musulmi ba to wannan akwai wannan fuska a cikin addinin musulunci matukar dai akwai damar yin haka ko bukatu sun baka damar ka irin wannan daidai ne wannan wanda zaka nemi kariyarsa yana daga cikin ahlul kitab ma'ana yahudu da nasara kamar yadda muka ga najashi gabanin ya musulunta ko kuma ma ba nasare ne tsantsa ina fatan fahimta ko ma ba wannan bane ya kasance mushriki ne amma dai zai baka kariya ta adalci kamar waɗannan da suka ainihin wato dawo daga garan garin ainihin wato a garin Makka lokacin da suka dawo daga garin aikun sun hijira guda biyu akai kamar yadda muka faɗi hijira ta farko daga garin Makka zuwa Habasha lokacin da aka ji labarin cewa ai da yawa Qurayshawa ko kafiran Makka sun musulunta wannan musgunawa ta yi sauki to sai aka samu wani adadi suka dawo daga garin Habasha zuwa garin ainihin wato Makka tsammanin su za a ci gaba da addinin musulunci dama ai dole ne zai saka bar kasarka in ba a barka kai addini wannan ta sa da suka dawo kuma suka ga abun ba haka bane suka ga abun ba yadda suke tsammani bane to lokacin da suka dawo kaga ai sun samu kariya ta Abi Talib wanda ammin rasuli sallallahu alaihi wasallam ne ma'ana babban annabi sallallahu alaihi wasallam ne shi kuma kaga ba musulmi bane ko ba nasari bane amma kuma ya bawa annabi sallallahu alaihi wasallam kariya ya bawa su waɗannan da suka dawo daga garin Makka daga garin Habasha suka daga garin Makka kaga ya ba su wannan kariya din to wannan yake nuna mana abun kofar abu da take sannan kuma lokacin da ainihin wato kamar wannan bawan Allah al-Mut'im ibn Adi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ainihin wato ya shiga garin Makka ya shiga kariyarsa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga Taif annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya dawo daga Taif abinda ya faru ba tarihi muke ba amma kaga ya shiga kariya ta ainihin wato al-Mut'im ibn Adi to haka su ma waɗancan da suka dawo daga garin Makka daga garin Habasha suka dawo garin Makka suka shiga kariya ta ainihin wato babban annabi sallallahu alaihi wasallam Abu Talib sannan uwa uba shi kansa ainihin wato Abu Talib ai yana bakin yana taimaka ya taimakawa annabi sallallahu alaihi wasallam da dama wajen abin da ya shafi ba a cutar da da'awar ba a cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam ba saboda shi din babba ne wannan har muka ga lalle yana da wata kima da Allah madaukakin sarki ya tanadar masa wani al'amari ko yaya ne to dan haka ƴan uwa wannan abu ne wanda sanannen al'amari ne matukar wannan himayar ma'ana wannan kariya ba za ta zama akwai cutarwa ga da'awa ta musulunci ba ko kuma a canza wasu kunce-kunce na addini ko kuma ya zama ai shiru akan aikata wasu abin da yake na haram watakila ko mujamala watakila ko kana ganin abin da yake na ba daidai ba kace za ka yi shiru saboda sun maka abin da yake na girmamawa ka je garin su kai kaza to kaga idan akwai waɗannan cutarwa to wannan wani abu ne na daban sai a duba a ga menene masalih menene mafasid a waɗannan bangarori amma a babin asali in babu waɗannan abu ne tabbatacce a yadda ya zo a tarihi na musulunci darasi na bakwai da zamu dauka ƴan uwa dangane da abin da ya shafi wannan hijira da aka yi daga garin Makka zuwa ainihin wato Habasha shine yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana ikhtiyarur rasul sallallahu alaihi wasallam al-hijra ila al-Habasha yushiru ila nuqtatin istiratijiyyatin muhimma yana mana nuni zuwa ga wani point wani abunan strategic planning wata nukta ce istiratijiya wani tsari ne shiryayye mai muhimmanci wanda tamasala ce ma'rifatin rasuli sallallahu alaihi wasallam bina haulahu minad duwal wanda yake masaluwa ma'ana yake kasantuwa cikin sanin annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi dangane da menene yake gefansa na kasashe annabi sallallahu alaihi wasallam ya san kasashen da yake koje da suke gefansa ba wai kadai ya san Makka bane a ya san kasashen da suke gefansa ba nan kasashe ba wal mamalik haka da waɗanda suke sarakunan da suke gefansa sallallahu alaihi wasallam fakana ya'lamu tayyibaha min khabithiha annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance wane ne kyakkyawa daga cikin mummuna ya san wane ne kyakkyawa ya san wane ne mummuna sallallahu alaihi wasallam wa adilaha min zalimiha annabi sallallahu alaihi wasallam ya san wane ne adali wane ne azzalimi da suke cikin wannan kasashe da suke kewaye da garin Makka. Wannan al'amari al'amru alladhi sa'ada ala ikhtiyari darin aminati lihijrati ashabihi sallallahu alaihi wasallam, wannan ya taimaka wajen yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ikhtiyar ya zabi wannan darin amina, gida mai aminci, ma'ana wannan gari mai aminci, garin Habasha kenan, domin ya zamo shine gurin da sahabbansa za su yi wannan hijira din. Malam yace wa hada na yanbaghi an yakuna alaihi halu qa'idid da'wa, wannan kuma shine abin da yafi kamata a ce shugaban mai shugaba na wata tafiya ta da'awa ko muslihi ko mai kawo gyara, abin da ya kamata a ce sun sa a gaba kenan. Alladhi la budda an yakuna mulimman bima yajri hawlahu, dole ne a matsayinka na shugaba wanda yake na wata tafiya ta da'awa ko ka'idi ko makamancin haka mai kawo gyara, ka san menene yake a gefanka, ka zamo kana da ilmami, kana da sanayya cikakkiya ta kasashen da suke a gefanka, kuma ya zama muttali'an ala ahwal wa awda'il umam wal hukumat, mutum ya zama yana da tsinkaye kware na dangane da abin da ya shafi yanayi da kuma al'amura na al'umai da kuma hukumomi, ya zama ya san tsarin diplomasiya, ya san tsarin kasashen da suke alaka da kawance da kaza da kaza. Dole ne ba zai zama a ce kullum kai daga masallaci sai masallaci ba, abinda nake nufi daga masallaci sai masallaci, ka danƙofa kan wannan tafiya a matsayin karantarwa ce kadai, Qur'ani, hadisi, fiqhu, abinda yake lugha arabiya da kaza da kaza, iyakar abinda ka sa a gaba kenan. Abinda ya dame ka shine ainihin wato ilmar da mutane, wannan wani bangare ne daga cikin bangarori da dama cikin sunna ko hoton sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam. Idan za mu sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam, za mu dauko hoton ne gabaki daya, annabi jagora ne sallallahu alaihi wasallam. Idan a matsayin malami a yau bai zamo ya yi koyi da sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam ba, to wane ne zai koyi da wannan sunna? Na'am, ba kowa bane yake da karfi da dama da irin wannan kiyada jagorancin, amma dole ne kuma malami ya karantar da watakila a samu waɗanda a cikin su za a samu waɗanda suke da irin wannan shakhsiya wata kiyada da za su iya kamanta abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi. Amma malami ya zama munazil an waqi'ihi, ya zama yayi ayaga, yayi hannun riga da abinda ya shafi lokacinsa ko waqi'insa, halin da yake ciki, to kaga wannan ba sunna bace ta annabi sallallahu alaihi wasallam. Annabi sallallahu alaihi wasallam gwani ne na gwanaye, ya sani kwarai kasashen da suke kewaye da shi, ya san suwa ne ne azzalimai, ya san suwa ne ne masu adalci, ya san kaza, ya san kaza sallallahu alaihi wasallam. To kaga mu ma a yau kenan jin labaran da suke masu muhimmanci, suwa ne ne kasashen da suke da adalci, suwa ne ne azzaliman kasashe, suwa ne ne wanda suke da alaka mai kyau da musulmai, waɗanda ba su da alaka mai kyau da musulmai, suwa ne ne kaza, suwa ne ne kaza, zalincin da ake wa Filistin, suwa ne ne suke zalunta su Isra'ila, suwa. Wannan dole ne a matsayinka na da'i ka dinga karanta karatu, kana ittila'i, kana gana labaruka da abin da ke faruwa, kuma ana wayar da kan al'umma domin dai a samu yara manyan gobe su taso da kishi da martaba ta ainihin wato addinin musulunci gabaki da. Amma rashin haka lalle ba zai mana abinda muke so ba. To wannan yana da matukar muhimmanci gabace sosai, kuma darasi ne da ya kamata dukkanin wani jagora wanda yake jagorancin wata tafiya ya sanya wannan tafiyarsa. Gaba ta takwas, ko ce darasi na takwas da za mu dauka dangane da wannan bawan Allah, wanda shine ko ce wannan hijira da aka yi daga garin Makka zuwa Madina, za mu dauki cewa wato alhissul amniyyu, ma'ana yadhharu alhissul amniyyu 'inda ar-ra'il al-awwal fi hijratihin al-ula, ma'ana za mu ga al'amari tsari na tsaro kwarai a waɗannan aljilul awwal ko ar-ra'ilul awwal, mutane na farko waɗanda suka fara karɓar musulunci yayin da suka yi wannan hijirar su ta farko. Ba haka kawai suka fita ba, wa kayfiyat al-khuruj, da yanayin yadda suka fita din ba haka kawai aka fita ba haka al'amarin yake ba, komai yana buƙatar planning, yana buƙatar tsari, yana buƙatar khutta mudabbara madrusa. Dole ne ai tsari idan muna so daga nan zuwa kaza, tafiyar mu ta kwana kaza ne, me zamu yi, suwa ne ne mu, daga ina muke, ina za mu, yaushe ne ne, menene tsare kanmu, dan Allah mu tambaye kanmu, muna jingina kanmu ga sunna. Shin amma haka muke da tsari yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da sahabbansa tsari? Tsari dole ne wannan al'umma ta wa kanta tsari. Gashi dai wannan ar-ra'ilul awwal, wannan mutane na farko, tawaga ta farko, al'umma ta farko cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda suka fita daga garin Makka zuwa Habasha, wallahi ba a fita ashwa'iyan ba, ba a fita da hayaniya fawda, ba a fita da a'a, sai da akai khutta, akai tsari, domin dai abin ya fita yadda ake so. Da yanayin fita din nan zamu ga yanayin yadda suka fita a asirce, suka fita tasallulan a ainihin wato a babboye, ba a so a gani, domin idan aka ga ɗaya ko aka san meye tsarin nasu, sai a zo a hana su, a dankwafe su. Abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi na a isar ma ko a cin masa, to sai ka ga watakila ba a kai gare shi ba. To wannan yana da matukar muhimmanci kwarai da gaske a matsayin wanda yake mai da'awa ko jagororin da'awa. Naga ana nuna min watakila lokacin rabin lokaci yayi, za mu dan huta, idan muka dawo sai mu dasa a daidai wannan gaba din da izinin Allah.
1: نعم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عبد المصطفى صلى الله عليه وسلم أمي سرارو بركة مدى ساكا حدواك وانش داوة اتكين وانن قبع تبيو دمكي تتونا ودنگاني دا بندشا في تاريخنا وانن باوان الله صحابين النبي صلى الله عليه وسلم جعفر ابن أبي طالب من كسان چه منا تتونا ودنگاني دا درسة دا سكفارو اتكين وانن ainihin wato hijira da aka yi daga garin Makka zuwa Madina, daga garin Makka zuwa garin ainihin wato Habasha. Kuma muna tattaunawa ne mun tsaya akan darasi na 8 da ya kamata a ce mun dauka dangane da wannan al'amari da ya faru. Ba haka kawai ya kamata mu karanta ko yadda aka saba karanta a wuce, ba tare da mun dauko hoton darasi mun sanya shi a wannan tsari na rayuwar mu ba. Muna tattauna batutuwa dangane da cewa wato yana da kyau ko idan muka duba muka ga wannan hijira, zamu ga ta tafi da cikakken tsari, da cikakken kintsi da shiri, yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsara musu, ya kintsa su, dama kuma ya kasance yana tarbiyantar da su, domin daga cikin abinda yake musu wayuzakihim dinnan malaman tafsiri suka ce ai wayurabbihim, yana tarbiyantar da su sallallahu alaihi wasallam. Dan haka dole sai an tarbiyantar da al'umma akan tsari, sai an tarbiyantar da al'umma akan menene tsari, yadda musulunci yazo yake magana akai. Amma rashin haka lalle zai kawo tsaiko kware da gaske, zai kawo illa a cikin wannan tafiya ta addinin musulunci. Dan haka ƴan uwa, gaba da muka kasance ko ince muka tsaya muna magana akan ta, ita ce gaba da wannan shiri da suka yi na tsaro, ta yanda mushrikan Makka basu san yaya suka kasance da su ba, yaya suka basu sanya ya har suka fita suka abinna suka gama kuma suka je basu cin musu ba. Me ya ja wannan? Ba komai bane face ainihin wato tsari da suka ainihin wato suka tsara gabaki da
2: sauraro. Mun shafe minti 34 tare da Sheikh Muhammadu Thani Khamis Abu Haitham, Allah ya kara masa lafiya, a cikin wannan tarihi na sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallama sayyidina Ja'far ibn Abi Talib, Allah ya kara masa yarda. Wannan shine zaman mu na biyar, kuma a zaman na biyar mun yi gaba ta farko, mun shafe gaba ta farko, sai kuma zamu shiga gaba ta biyu wadda kuma ita ce ta ƙarshe a cikin wannan shiri. Kar mu manta kwamitin al-hawariyun suke daukar nauyin kawo muku wannan shiri. Allah madaukakin sarki ya saka musu alkhairi. Akan wakallahu to sai mu dora.
1: Na'am. Alhamdulillah wa kafa salatu wa salamu ala abdihi al-mustafa sallallahu alayhi wa sallam.
0: to idan mai saurare bai manta ba muna tattaunawa ne dangane da wannan hijira mai matukar muhimmanci da ta gudana a ainihin wato tsakanin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam bisa jagorancin wannan gwarzo namu wannan jarumi wanda shine Ja'far ibn Abi Talib wanda muna fitar da darussan da ya kamata mu dauka mu a yau dangane da wannan hijira daga garin Makka zuwa garin Habasha da ta faru mun tsaya a gaba ta 8 muna cewa wato tsari ne aka yi shi wanda yawa kana a karkashin jagorancin Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma aka yi shi 100% ba a samu fashion ba ma'ana ba a samu faduwa ba kenan duk abinda aka yi shi da tsari mala lalle za a sami kaiwa gaci amma duk abinda aka yi shi a hayaniya a rashin tsari a cikin ainihin wato ashwa'iyan to zaka same shi ba za a sami yadda ake so ba abinda muke tattaunawa muka ce wannan fita da suka yi mun ga sun fita a asirce sun fita ta yanda babu wanda ya san sun fita a cikin mushrikan Makka har suka je suka shiga wannan jirgi na ruwa amma ba a san da fitar su ba in babu rashin in babu tsari dole ne a san fitar da za su yi kuma dole ne a kama su dole ne kuma a san menene suke shirin yi to wannan ya ba su dama kwarai da gaske wajen shirya tsari ne ba su dama kwarai da gaske wajen sanin menene ya kamata su yi shi yasa malamai suke cewa a nan gurin dukkanin wata da'awa da take buƙatar ta tsayu da kanta ko kuma wasu masu kokarin kawo gyara to dole ne ya zama akwai abin da yake na tsari da kuma abin da yake na boye ba komai bane zaka dinga zuwa ana sanin cikinka kana bayyanar da menene akwai manufofi gamammu da ake bayyanar da su na'am akwai kuma wasu manufofin da a waɗannan sai ƴan gida ƴan cikin gida su ne suka san magza haƙiƙanin fahwan abinda ake kunshi akai wannan ba tsari bane ko a ce na munafinci ko wani abin a saboda kuma yana buƙatan sirri yana buƙatan menene manufar da muke so mu cimma wataƙila idan ka bayyanar da ita nan da nan ta zama makshufa aka gane ta to babu inda zaka je a rayuwa to dole ne mu a matsayin mu na almajirai da kuma waɗanda suke malamai da jagorori su sanya wannan tsari a cikin tafiyoyinsu ma'ana akwai abin da yake ana makshufa abin da ya zama ana bayyanawa akwai kuma abin da ba a bayyanawa wanda tsari ne na abin da ya shafi kowace tafiya ai ko a yau ne ai malam ban jin kowane dan siyasa ko kuma kowane wata jam'iyyar siyasa tana fito da gamamman manufofinta a ce komai gashi nan ta bawa ma abokan hamayyarta domin su san ina ne makasarta su su kassara ta da wuri ba a yin haka duk wanda ya san meye tsari na'am akwai abin da zai faɗi yana so yayi kaza yana so yayi kaza amma kuma akwai wasu tsare-tsaren da idan aka san su wataƙila sai aka kawo tafiyar tasa tsaiko babu inda zai je to musulunci shi ya fara kawo wannan tsari musamman kamar yadda muka gani Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da su a tafiyar nan da za a yi a boye asirce har suka fita wayannan mushrikan Makka ba su san da fitar su ba sai dai daga baya da suka sani suka bi bayan su amma sun makara sun bi bayan su kuma suka je suka ga wannan ruwan da suka je babu wanda suka tara duk sun haye jirgin ruwa sun gudu sun tafi a hutta ta zamo an samu sa'a ko nasara 100% a darasi na 9 da za mu dauka dangane da wannan hijira mai albarka da aka yi wato Qurayshawa a karin fari ba su taba so ba su yadda da wannan fita da su musulmai sahabbai za su daga garin Makka zuwa abin nan Habasha ba ba su yadda da wannan fita ba saboda sun hanga sun hango lalle idan aka yi wannan fita din to fa zuwan su garin Habasha ɗayan biyu ne ya in ma ya ƙara musu ƙarfi ko kuma ya sa idan sun je sun yi dabarbarin da za su yi a koro su su dawo inda suke su ci gaba daga inda suka tsaya na zalunci to amma babban tsoron su mushrikan Makka a lokacin idan har ta tabbata aka je aka ba su matsugunni kuma suka tallata wannan addini nasu to suka kashin su ya bushe kenan kuma musamman wataƙila suna da sanayya da cewa shi fa najashi la yudlam ahad inda ba a zalintar kowa a gurinsa. To in dai kuwa da haka kaga lalle sai sun yi wani abu da zasu, sai sun yi kintsi, sai sun yi shiri. Dan haka su ma ba haka kawai suka tafi yadda Bahaushe yake cewa wai hannu rabbana, ma'ana babu komai ba, a'a sai da suka samu dukiya aka tattara, aka samu dukiya mai tarin yawa, aka jibga su a jiragen ruwa. Sannan ko ba haka kawai wai a tura kuɗi kuma babu abinda zai speech din da zai biyo bayan wannan kuɗi ba, a'a sai da suka samu wane ne mafi iya magana, wane ne mai hikima, wane ne mai basira cikin su. Mun karanta lokacin da muke karanta abin nan tarihin abin da ya faru, sun samu ainihin wato Amr ibn al-As wanda ake kiransa da Dahiyatul Arab. Lokacin da suka tura shi a tunaninsu shi ɗan yana da tsari sosai, mukhattib ne kuma hakimin ne kuma zaki, mutum ne mai kwanya kwarai da gaske. Suka tura shi da wannan abin da ya shafi a kyaututtuka. Da lokacin da suka je wasu suna ganin ai su fara kawai da Najashi, amma ya sufar a su fara da al-wuzara, ma'ana ka san wai Bahaushe ya ce ba a mugun sarki sai mugun bafade. To bari mu fara si fadawa. Haka suka je a wasu ruwayoyin suka fara da waɗannan waɗanda suke abin nan fadawan gabanin aje shi kan ainihin wato sarki Najashi ɗin. Abin da ya faru ya faru duk mun ji, ta yanda Najashi wannan dukiya bata ruɗa shi ba saboda shi adali ne, bai yadda da ainihin wato ya ba su wannan abin da suka nema ba, a'a duk abin da suka yi Allah ya sa suka dawo da fashal, ma'ana suka dawo da faduwa. Kuɗi ko hikima ko dabara ko wani wayo, matukar ba a sarrafa su a hanya adalci ba, to ƙarshen alewa ƙasa, babu inda za su je, dole za su faɗo ƙasa. Wannan shine abin da muka ga ya faru a tattaunawar da aka ɗauka a wannan ainihin wato gaban Najashi, kuma wanda shine darasi na goma da zai bamu bayuwa izuwa ga haka. Ma'ana Qurayshawa 100% za ka ce sun yi kintse, sun yi shiri na komai ta yanda za a je wa da Najashi wannan dukiya ɗin, kuma a gabatar masa da mafi hikima, a tsoratar da shi su waye waɗannan suka gudo daga garin Makka, ga abin da yasa suka gudo da kaza da kaza a tsammaninsu. To shikenan, tunda har ƴan garinsu sun ce gashi gashi sun biyo bayansu a basu su, kuma ga dukiya da suka kawo, to lalle za a koma kenan. Amma Najashi ba haka yayi ba. Mun ji yadda ya ainihin wato ya faru, sai da aka ainihin wato tattauna, ya Najashi bai yadda da cewa to shikenan tunda haka ne, na yadda a'a sai ya ji sai ya ce zai ji tabarayin kowanne, ya ji tabarayin sahabbai wanda suka jagorantar da gwarzon namu Ja'far ibn Abi Talib, su ma suka zo suka fada, aka fada, aka mai da zance, aka yi debate wanda tarihi ya rubuta shi. Mun je shi a karatutukan da suka gabata, wanda Allah ya dora gaskiya akan ƙarya, ya dora adalci akan zalunci, Allah ya nuna gaskiyar musulunci, kuma Najashi ya aminta da duk abin da su ainihin wato Ja'far ibn Abi Talib suka a gabatar. Abinda nake so mu haska a nan gurin shine wato duk dukiya da wani dabara ko wayo basu sa Najashi ya karaya, basu sa Najashi a bas karya gwiwan Najashi akan ya sauya manufarsa. Abinda aka san shi wannan mabda na cewa shi ɗan adil ne, kuma ana yabansa haka, wallahi dukiya bata canza shi ba, a'a yayi abinda aka sani masu adalci suna yi, ma'ana abu keke da keke na gaskiya. Dan haka ya kai ɗan uwa mai jin mu, ya ku mahukunta, Allah ya kara muku girma, ku yi koyi da irin su Najashi. Duk abinda za ku yi hukunci, ku yi hukunci bisa adalci, kada dukiya ta rufe ai idan wasu alƙalai ko wasu mahukunta a sa su yi zalunci, kamar yadda muka ji a sama, wala tarkanu ilal ladina zalamu fatamassakumun nar, kada a karkata, kada ku karkata zuwa ga waɗanda suka yi zalunci. Ina ne adalci? Ina ne adalci? A kamanta adalci. In dai kana son Allah ya kawo aminci cikin al'umma, to a kamanta adalci. Adalci da dukkanin ma'anoninsa da dukkanin fadinsa, idan ana kamanta shi, lalle Allah madaukakin sarki zai ji kan al'umma, kuma zai kawo lumanarsa da ruwan sanyi cikin wannan al'umma. Wannan ta sa Najashi ya kamanta adalci, ya kori su ainihin wato Amr ibn al-As a lokacin gabanin ya musulunta, suka koma, ma'ana khuttazu ta zama fashila, ta ruwatse, suka zamo ta bata yi nasara ba. Haka suka dawo guya a sanyaye, ya ce waɗannan bakinsa ne wanda ya taɓa su, ya taɓa shi su je su yi duk abin da suke so a wannan gari na Habasha. wannan shine a san mutum a san asalin sa an san najashi akan asalin sa na adalci kuma wannan bai kasa da abin da aka san shi ba mun ji tattaunawar ta gabata da yadda suka so su hada shi da su Jafar akan cewa suna zagin Annabi Isa suna ce masa kaza da kaza suna ce masa kaza amma Malam Al-Qasim da suka ce masa kaza da kaza wannan bai tasiri a ce haka kuke bari ne mu kokunci ba a'a sai da yaji tarafain yaji nasu sannan su ma yaji nasu Ja'far ibn Abi Talib aka mai da batu kuma aka kana ina ne gaskiya dan haka wannan yana alamta mana a yau duk lokacin da aka kawo maka batu ko zance kuma kamancin haka kada ka yadda kai hukunci sai ka ji dukkanin bangarorin kuma ka tabbatar da menene hakikanin abin da aka fadi a bangarorin guda biyan kada ka ce ai kawai naji an ce kaza da kaza ko kuma jarida wance ta ce kaza kuma ka hau kai ta shari akan wannan abin bai zama lalle gaskiya bane shi yasa Allah ya bamu kaida ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu wata qira ta ce fatasabbatu اي وفيها وتحت الفتح قل فتثبتوا من الثبت والغير البيان تبدل اتبتر abuddikin wannan bayanin hakikanin gaskiya ne ko ba gaskiya bane haka ne ko ba haka bane saboda zaka zo kai ta awa daya kai ta awa biyu kai ta rubutu a bisali kana cewa wannan yayi kaza ne kaza ashe ma duk ƙarya ne ba haka abin yake ba to gabanin kai duk abin da zaka yi gabanin kai hukunci lalle ka ji bangarori guda biyu ya hakikanin al'amarin yake saboda kada a zalunci waɗanda suke masu gaskiya ko adalci gabata ko ince darasi na 11 da duk wani musulmi ya kamata a ce mun sani dangane da wannan hijira da aka yi daga garin Makka zuwa garin Habasha karkashin su Ja'far ibn Abi Talib shine yadda muka ga tsari dai wani bangare na sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana ijtama as-sahabatu hina ja'ahum rasulun najashi talaba minhum al-hudur wa tadarasu al-mawqif وهكذا كان امر المسلمين شورى بينهم يا سلام wato wannan gaba ba karamar gaba bace ɗan uwa lokacin da su sahabbai su Ja'far suna wannan gari na Habasha din lokacin da aka zo aka kirawo su dan aikin Najashi ya kirawo su akan cewa yana so su zo wannan fada yana so domin za a tattauna amma ana ya neme su to dan haka ba su tafi du sun tamba a'a malam tadarasul mawqifa sai da suka karanci yaya yanayin al'amarin zai kasance to wannan shine tsarin da ya kamata a ce musulmi mu ma muna da shi a yau ma'ana suka yi shawara a tsakankanin su ma'ana wane ne zai magana wane ne zai zama shu wane ne daman shugaban su shine Ja'far to amma a nan gurin ba magana bace ta shugaba ta magana ce ta waye dace ya ce kaza waye ne bai dace ya ce kaza ba magana ce ta wane ne zai magana da yawun mu gabaki da suka yi shawara kuma suka fitar da wannan al'amari akan cewa abin nan Ja'far ya zama shine al-mutahaddith a bisa harshen su gabaki da to wannan shine tsari duk abin da za a idan da malam zamu dauki mazahir na tsari ga wannan addinin musulincin zamu ga cikakke da tsari da dinkewa guri daya ba a san musulmi da hayaniya da rashin tsari da rashin da wasu abubuwa na ashwa'iyya kuma kamancin haka ba musulmi shi yake da tsari musulmai su ya kamata a ce tsarin su yafi kowane tsari tsarantuwa a koda yaushe dan haka wannan al'amari ya sa mun ga yadda suka samu tarbiya ingantacciya kuma suka yi abin su bisa tsari wanda wannan shine ya ba su nasara babba a gaban Najashi ta yanda kuma suka dora wanda ya dace shi yasa a koda yaushe idan za a yi dora mutumin da ya dace ko wanda ya dace a gurin da ya dace to da insha Allah za a ga abin da ake nema kamar yadda su ma suka ga dacewar a dora Ja'far ibn Abi Talib saboda kasantuwarsa makusanci ga Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma mai ilimi kuma Allah ya bashi fasaha da magana da iya zance kuma shi ma yana da dabarbaru domin dai ya ainihin wato ya gaba da gaba da dahiyatul arab wanda shine Amr ibn al-As a wannan lokaci din da bai musulunta ba kuma wannan tsari ya ba su dama ta yin wannan shawara a tsakanin su kuma wannan mabda na shura tsari na shawara ba iyakadar anan suka san shi ba sun san shi tun a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yashi yake koyar da su ire-iren waɗannan abubuwa mun ce wa yuzakihim ay wa yurabbihim dan da ba su samu tarbiya mai kyau gaba annabi sallallahu alaihi wasallam ba da hakan bai zo musu ba shi yasa daga baya Allah ya saukar da ayoyin da suke karfafar wannan tsari na shawara a tsakani wa amruhum shura bainahum ubangiji yake cewa fa bima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum nastaghfir lahum wa shawirhum fil amri ya salam kaga kenan wannan yana nuna mana lalle sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam sun tarbiyantu da tsari ingantacce daga annabi sallallahu alaihi wasallam darasi na 12 da zamu dauka dangane da wannan hijira da aka yi daga garin Makka zuwa Madina wato كان وعي القيادة النبوية على مستوى الأحداث ولذلك وضع جعفر بن أبي طالب على إمارة المسلمين في الهجرة وتم اختياره من قبل المسلمين المهاجرين ليتحدث باسمهم بين يدي الملك وليتمكن من مواجهة داهية العرب عمرو بن العاص شين يددك أبن دمك خلاصة نا تكيتاونا نيمان رجع مهلا مسلاتي معنا sunsa wato Jafar ibn Abi Talib a matsayin ya jagorance su kasantuwarsa shi ma Allah ya bashi abin da ya same shi ya bashi na ilimi da dabarbaru da makamancin haka duk shine abin da gabobin suka kunsa so abukari kawai anan gurin ba haka kawai suka zabi Jafar ba sun zabi Jafar na'am daya saboda kasantuwarsa min alsaqin nas bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yafi an cikin su wanda yafi alakantuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin gida daya annasa Ja'far ibn Abi Talib gwarzan nami kenan ya kasance akhbaran nas bi qa'idi da'wa wato min akhbarin nas bi qa'idi ad-da'wa yafi kowa sanin mutane yafi kowa sanin a cikin mutane tsarin menene jagoranci na da'awa sannan kuma da shugabanci na al'umma a cikin waɗanda suke wannan masu hijira din to wannan yasa suka jagorantar da shi ga balagarsa ga fasahansa ga iya zancensa kamar yadda muka ji sannan bugu da ƙari kasantuwarsa min bani Hashim wanda wannan sune qimmatu Quraysh nasaban ma'ana waɗanda kululuwa na nasaba a cikin Qurayshawa kenan wanda Ja'far ibn Abi Talib kamar yadda muka karanta yana cikin tsatso mai girma a cikin ainihin wato Qurayshawa ya fito daga Bani Hashim kuma Allah madaukakin sarki ikhtara Hashiman min Kinana kamar yadda muka sani Allah ya zabi Hashim daga ainihin wato Kinana kuma ya zabi Annabi sallallahu alaihi wasallam min Bani Hashim dan haka Ja'far a cikin su ya zama min afsahin nas lisanan wa awsatihim nasaba ma'ana mafi sanin mafi fasahar mutane a cikin su mafi fasahar harshe a cikin su sannan kuma wanda yafi su nasaba kuma shi dan baffan annabi sallallahu alaihi wasallam ne duk dai kamar yadda muka fada wannan zai sanya Najashi ya samu aminci kwarai idan ya ji maganganu sun fito daga irin su Ja'far wato abinda muke son mu nuna a kodayaushe anan shi musulunci yana duba dacewa da dace wane ne ya dace a datar da shi wanda bai dace ba a bashi hakuri kowa yana da damar sa malam musulunci na mutane ne da dama musulunci ba gadan kowa bane ba gadan wani kowa na bane ba gadan wani mai mulki bane ko wani dan siyasa ko wani mai sarauta ko wani malami ko wani attajiri a'a shi musulunci na kowa ne yana buƙatar attajirai yana buƙatar malamai yana buƙatar masu mulki yana buƙatar kaza yana buƙatar dukkanin waɗannan da su ne ake haɗuwa a gina musulunci gabaki ɗaya in ko mutum yace ba zai yi ba ya ja to Allah madaukakin sarki fa sawfa yati Allahu bi qaum yuhibbuhum ma yuhibbuna adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabili wa la yakhafuna lawmata la'im dan haka Allah zai zo da wasu mutanen da zai canza wanda ba su zama irin waɗancan ba Allah kada ka canjar da mu Allah ka amfanar da mu a wajen ciyar da wannan addini gaba so dan haka wannan su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wannan su ne suna duba abin da ya dace su sanya shi a inda ya dace kamar yadda muka ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana sa waɗanda suka dace a gurare da dama amma yau idan muka juyo cikin harkokin waqi'in al-mu'asir a yau shin muna dabbaka waɗannan dausa din ko kuma a'a muna dai sunna ne amma kuma al'amarin suna nan a gefe idan Allah ya sa wani shine ya fi dacewa a guri kaza to sunnar ma'aiki a wannan al'amarin sallallahu alaihi wasallam shine a datar da wanda ya dace a wannan gurin domin a samu dacewa idan kuwa da bai dace ba ba a san musulmi ahlus sunna da yake kwaikwayon sunna annabi sallallahu alaihi wasallam da dora wanda bai dace a gurin da bai dace ba wannan ba a san ba a san shi a cikin sirar annabi sallallahu alaihi wasallam ba dakhil ne a cikin ita kanta sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam to dai dan haka wannan zamu tabbaka shi idan muna son ciyar da sunna din gaba da kuma fahimtar yanayin yadda sirar annabi sallallahu alaihi wasallam take da sirar kuma sahabbansa da suka masar sunnar annabin sallallahu alaihi wasallam irin su Ja'far ibn Abi Talib da makamantansu insha Allah zamu kwana anan darussan suna nan zamu ta fito da su tunda Malam Al-Qasim ya ce ba jiran mu ake ba ai ko eh to insha Allah zamu tashi wani satin zamu tashi darasi na 13 a karkashin wannan shiri mai albarka da izinin Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Sauraro da duban kuna maragowa kaza ga mallam ya ce lokacin tas mallam ya sake lokacin gaba daya Allah saka masa da alkhairi ba wani sauran bayani kuma sai dai mu ce Allah ya nuna mana mako mai zuwa inda zamu kasance tare da mallam a cikin wannan shiri namu Sheikh Muhammad al-Thani Khamis Abu Haitham shi muka kasance da shi a cikin zamanin biyar cikin tarihin sayyidina Ja'far ibn Abi Talib Allah ya kara masa yadda shirin committee da shirin muna magabata na gari wanda committee al-hawariyun suke daukan nan kawo muku a wannan kafa shugaban shirin Malam Salisu Idris Yakasai ni da na gabatar Al-Qasim Abdulrahman nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mu kwana lafiya
3: Rahmari 97.3 FM